ne ala kulli shay'in qadir. Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana, ta gurfana gaba ga zakin ka da goyon ta guda biyu, ta tuba tana rokon gafara, ta yi karambari, ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba. Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi mata jagora, Allah ka kawo dauki, Allah ka kawo taimako, Allah ka yalwata, Allah ka hana zubar da jini a Najeriya, Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya. Ya Allah madaukakin sarki, ga arewa nan ta yi zaman tahiya, ta tuba ta koma gare ka, ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba. Allah ka kawo mata dauki, Allah ka kawo mata dauki, Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi jagora, Allah ka kawo taimako, Allah ka kare mutane, Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa. Ya Allah madaukakin sarki, ga Kano, ga Katsina, ga Sokoto, ga duk kasashen arewa sai su jira da goshinsu daga wajensu guda bakwai sun tura sun koma gare ka. Allah ka yi musu jagora, Allah ka kawo musu dauki, Allah ka dafa musu, Allah ka shiga cikin al'amarinsu, Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda yake zubar da jini. Allah ka sa a zauna lafiya, ka kawo yalwar arziki, ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci. Ya Allah, kai kadai ne zaka iya yin wannan, ba wanda zai iya. Duk waɗanda suka yi kankan ba da karambari sun gwada, sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba, sai an koma ga Allah. Ya Allah, ga mu gare ka, mun tuba mun koma gare ka, ba za mu iya ba. Allah ka shige mu gaba, Allah ka kawo ɗauki, Allah ka sa albarka a cikin rayuwa. Allah shugabanninmu, Allah ka yi musu muwafaka, ka yi musu jagora, Allah ka taimake su, ka daidaita tsakaninsu da talakawansu. Duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini, Allah ka sa kowa ya fahimci juna, a zauna lafiya. Allahumma ajina fi man adait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna shar ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adait. تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

0: Allah wanda ya saukar da Qur'ani sunan shi Allah allazi khalaqa samawati wal ard wanda yake shine ya halitta samai kuma ya halitta kasa kuma bainahuma da din da fatanin su sai sittati ayyamin cikin lokaci wanda yake tsaya a dinan kwana shida farkon farawa awwalu hal ahad wa ta namarku la an ran lahadi wa akhiru hal jumu'a arshe jumu'a ba khalitta adam kenan ta shiga قال ابن عباس ابن عباس ان اليوم من الاول من الاول من الايام سته وتقول لي ده cikin kwanukan nan shida allati khalaqa Allah wanda yake Allah ya halitta shi miqdaruhu alf sanati abinda gurgurdan su shekara 1600 duniya daga cikin shekarun duniya wato idan Allah yake yayi abin nan yini guda wa inna yawma inda rabbika ka alf sanati mimma ta'budu yini guda wajen ubangiji to yana daidai da kwanukan duniya wato dubu ne
1: kuma
0: ka kwalifi da yake da dubu ke da eh ba ba kan dubu ba ba mun ce da haka yini guda ko shi ne shekara 1000 ka tabu to sannan kwana nawa a cikin shekara 1600 Allah da kanta kuma sawa al-arshi ko bayan haka nan ubangiji ya daidaita kan al-arshi daidaita wanda ta dace da shi wato abin nan daidaita wato wa huwa fil lugha wato shi abinda al-arshi ga lugar larabci sarirul mulki gadon sarauta shine sarir al-arshi gadon sarauta wato Allah ya tawaka gare shi wartafa alaihi istiwa an yaliqu bi ya daidaita gare shi akan sa daidaita wanda ta dace da shi wato ko kuma ibara ne ga cewa yana akan komai yana kallon komai duk halittar da ayyayi tana kasa gare shi yana kallonta wala ya khafa alaihi shay'un wani abu ba ya koyuwa gare shi min amrin kitabina al-amrin littafi al-munazzal wanda an kasa saukar wa al-qur'an wa gare shi ne qur'ani da abin da a cikin abin nan a cikin halittar shi ma lakum ayyuhan nas min dunihi min wali ya ku mutane ba ku da wani masoyi wanda ke tsare ku daga azabar shi in kun saba masa wala shaki in ba ku da mai ceto yarfa'u anku azabahu anku wanda yake yana tunkutewar azabar ubangiji daga gare ku idza lam tu'minu bi kitabi wa kun imani da littafin sa ba alladhi anzalahu ilaykum wa littafin da ya saukar zuwa gare ku afala tatazakkarun to dan ni ba kuwa asuwa ba ku tunani wannan hukumin ku imani

annas lahu bayan da ya halitta shi daga laka ya sanya zuriya shi wato adam daga kasa sauran zuriya shi ba min sulalati wato ya sanya ɗayansa daga abinnan ɗin tsan abinnan laka min sulalati min ma'in mahin wato daga laka wanda yake tana rafiya wato mani min ma'in mahin kuma daga ruwa wanda yake wulakantacce da if mai rauni iya nuna ta kasu shine ɗigon mani kun masawwa kuma sawa sannan ya daidaita halittar mutum wanda ba a fi ihimin ruhi ya kura cikinsa daga ruhinsa an yi alahu hayyan hassasan ba da an kana jama'adin wannan ya nuna da halittar adam da halittar isa da sauran halittu duka da tsarki ruhi daga ubangiji kuma yadda ku a shekenan maniyin uwa da maniyin uba duk sai da kuma hurawa da mala'iki sannan mutum ke tashi sanane wada'a lakum sam'a ya sanya muku ji ya zuriyat adam ya ku ya'yan adam ya sanya muku abin nan sama ji bi ma'ana isma'a wa ji wala absara kuma ya sanya muku gani wala bi yake sa muku zukata na tunani ku diba wato abin nan ji kana ganin kunne amma kana ganin ji ji yana nan an dan warashi wani abu ne an karkafa ma yana yi wa karkare shi shikenan babu kuma sauran haka nan shi kuma gani da an ka sa ga ido bayan ido ba yake gani ba don yana yi wa ka ga wani da bayan ido kuruku amma babu ganin ashe ganin na nan ba ka iya ganin sa amma kana iya amfani da shi kamar ji kana ba ka iya ganin sa amma kana iya amfani da shi ga jikin ka ma baka san ba ka kana amfani da abubuwan da baka san su ba sannan zuciya ku'ad wato bakal afida wato jambu ku'ad wurin da ake tunanin ne ke ke da zuciya amma in ka dauki zuciya ita dai naman daji ba ka gani ko ni kun gane ko ni dan mata shi kuma amma kuma gode ku kadan ce duk da wadannan abubuwa kun ban da ku wal ma'ana alladhi ja'a tanzil min wanda yake qur'anin nan ya zo daga gare shi huwa alladhi fa'ala lakum hadhihi an-ni'am shine ya aikata muku wadannan ni'imomi kullu hadiyya da suke wa ma zalika duk da haka fa shukuru lahu qalilun godewar ku gare shi kadan ce wala taltabituna ila ba ku diba zuwa ga wadannan ni'imomi yadda tafakkaru don ku tunani iya gare su hatta ta'ri ma kusa annama ma anzalahu ilaykum min kitabin har kusan cewa abinda Allah ya sauka abinda ya saukar muku na littafi innama huwa khairun lakum wa ta'ala alkhairi ne gare ku kun gane ziyadatu ala ma taqaddama lakum min ni'am wannan kuma tsari ne ga abinda ya gabata na ni'imomi khalaqakum ala ma bayyanahu ta'ala lakum wato yayi halitta ku daga laka da ya bar ku laka nan cikin ta ko kuna wari da ya ba ku bayan da gawari kuma ku dibe da mani yake ko wata bashi ga hannu sai ya wanke amma duk da aka an kada ta daga nan ka fara mutum babba kana adina kana takama sannan an ka sanya ma waɗannan gani da dandani da shake da gafinan baka san yadda suke ba gaskin ka amma kana ta amfani da su to wanda yayi ma waɗannan abubuwa shi ne da gare shi ne saukar da Qur'ani ne wato ya saya shi mai ji mai gari mai takama abin da mai motsi bayan da sandarar ne yana cikin bacci wannan ma bayyana ta'ala lahu ma taqaddama lokacin da Allah ya bayyana ma mutane abin da ya gabata na sifatin rahmaniya na shoyin sa irin na rahama da ko ni inzalil qur'an da mai saukar da qur'ani wata rahama ce lahum gare su fabaddala ko fabaddala an yaqbilu maimakon su karbi qur'ani wa yu'minu bi imani da shi kafa rubu sai suka kafirta kusi ba wannan ba a rikici wa qalu to maimakon su gode adin nan da an ka sauka musu kuma qur'ani kari sai suka kafirta wa qalu suka ce ni da kali shubhati fi ma ja'a bil qur'ani wato suna kokarin su sa rikici don a nuna qur'ani ba Allah ya saukar da shi ba
da suka ce ai da da runa tunani shin in mun ka bace cikin kasa mun ka mutu mun ka zan turbaya dan turbaya abin nan kafin zuwa sun kallon mu je cikin kasa ai na da kalbin da zuwa shin mun muna zama cikin wata halitta sabuwa wato kenan abin da Qur'ani ke faɗa ba gaskiya bane in ba gaskiya bane ba daga Allah yake ba dan huta kun handa ko barakum da ayyara an kace a wannan abin nan barakun bil kaida bil kafir dai masu kafirci ne ga mu da ubangijin sun san wannan abu gaskiya ne wanda yayi wadai musu wadannan abubuwa ya an ce ya saukar da littafi ya saukar da qur'ani don su shiryu ba wasa bane sai dai su kafire ne da ga mu da ubangijin su na ci ma kan babu wata babu wani rikici ne da dole idan kana ha wanda yake tunanin son su shigar da shi kritika da cikin littafi al-munazzali wanda an saukar da zalika da haka nan wa innama aradu inkara al-fasiha kitab sunna nihin kawai dai suce babu kafin kiyama wani kaira bin bi kuma babu haduwa da ubangiji da kafin kiyama ba da mutuwa mutuwa shi dai suke so na summa bayyana ta'ala na kafiyatu mutu baya kana Allah ya nuna mu mutane yadda ake mutuwa annabi banau alaihi adam ba su ba fice ya an mutu ba a tashi ba to ga yadda mutuwar take likai ya tasanna lahum babul ihya ibadahu in ka san yadda ake mutuwa ba ka gane shi ya rayarwa bayan shi abu ne mai sauki ga shi nan ci gaba fa kala

0: Umar ne ya ambaci nadamar wanda bai mika wuya ga aiki ga abinda a cikin littafi ba, wanda ya kiyarda shi aiki da abinda a cikin littafi, to ga nadamar da zai yi. Walau tara ibil mujrimun, da dai ka gani kai abokin magana, da ka gani lokacin da masu laifi waɗanda suka kiyarda da aiki da abinda a cikin littafi, da ka ga su naci su rusu suna masu saddaka wunansu inda rabin wajen ubangijin su, wato ranar tashin kiyama. Wato kowani ya mutaki buha sun saddaka haya'an don kunya wani damata kuma don baƙin ciki, ya ƙulu na suna cewa rabbana absirna, ya ubangiji mun gani yanzu kam, mun ga abin da mun kai mutu na tashin kiyama, ga shi yanzu mun gani watanni na ko mun ji ya mun kada gare ka tasdika domin ka tasdika rusuli fi ma kazzabnahu fihi, yanzu mun ji ga abin da mun ka karyata su gare shi, yanzu kai mun ji ga jin gaskiya, da mun ji mun ka kiyarda farjina na masala, ya Allah yanzu mun yarda ka mayar da mu na duniya mu yi aiki na farai bima amarta na fil kitabi bi fiha, mu don mu koma mu yi aiki da abin da ka umarce mu da shi cikin littafi. Inna mu to mu yanzu ba ma imani mun kai ba, mun yi yaqini, ya yi abin ya wuce imani, har yaqini mun tabbata mun gani, ba ma yan fa mun zalika wannan abu bai amfani, wala yajibu na ba su komawa. Wa jawabu laura aiki da an ka ce da ka gani lara ayyata amran fadi'a, kai abokin magana da ka ga lokacin da wannan abu ke aukuwa, to da ka ga al'amari mai muni. Qala ta'ala li tasliyati rasul, sannan an ka ce ayat da ta rida an kwantar da annabi sallallahu alaihi wasallam, kada ya kushi aiki a mai an kafa shi, in kai aikin kai to ni kushi ne da mutane su yadda ko ba su yadda ba, to ci gaba walau na sharko wa huwa la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in, nayran kuwa nace lalle wallahi ina cika jahannama da mutane, min aljinnati wa ta'ata ina cika jahannama daga aljannu da mutane, ajma'in gaba dai, wa taqulu hum khazna idha dakhalu, kun gane ko wa ta nayran kuwa cewa zan cika jahannama da mutane da aljannu, wannan shi ya hana wato wa'azin ka wasu su karba, suna cikin waɗanda yake za a cikin jahannama da su, don haka kada ka damu ko baka iya shiryar da su, don na riga na bar da su. Allah ya kare.
1: Alhamdulillah, an saurari tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, daga nan gidan Radio Rahama, farin cikin al'umma.

Bita ta san da bakwai da dubu ka kan zungun ifin ramare da masu sauraron masu ramare ko ramu tuna barakatu barkamu da wannan safiya ta juma zan da kasance da ku a zungun farkon tsarin gabatar da shirye-shiryen gida mai albarka wanda aiwa muke bayar ga watan yuli na shekara ta 2026 daidai kenan da 19 ga watan zulqa'ada wato zulhajji na shekara ta 1447 bayan fi halitta manzon tsira da mamman sallallahu alaihi wasallam daga bayan makka zuwa garin Madina sallam da wala daga tallah cikin muke na ba mu samu cigirar fa wanda baye kamar sabatin jina da fatar kai ga lokacin masu sauraron mu musamman masu sauraron Madina wannan lokaci da masu bibin ma shafukan mu na sada zumunta da suka dauka Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X batun kwaya ta shi cikin goshin lafiya mu da sa lafiya na mu na gida da na asibitin labin giji ka kare su lafiya Allah ka sa zakari jiki ce ka kuma ba su lafiya mu da muke da lafiya labin giji ka kare mu da lafiya ta abinda za ta ci ta sha ta tufatar ga kuma ba mu ikon tafi da ita kan hanya madaidaiciya fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu yayin da misalin karfe 7 da rabi daidai zan muka muku labarin duniya game da rahotanni Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yayi wa kubra Yusuf rasuwa jiya da daddare ta bar yaya uku da ɗan uwanta daga cikin su da akwai Mamat Yusuf sai turuwan Kano da Habiba Yusuf mai kacciyar asibitin Nasarawa inda da yasa idan ai sai ta karfe 9 wato na safiyar nan Allah ya sa jana ci makamarta da mu gabaki daya sunan sanarwa ce daga Bilkisu Muhammad ta jefa ta labin giji ya gafarta mata

cikin labarin nan wannan safiya sa ji cewa za a kawar da cutar zazzabin cizon sauro da ka Najeriya. A gefe guda an koka kan tsananin sharɗin bali da kotuna ke bayarwa a ƙasar nan. Wani kuma gwamnatin tarayya ta shawo kan cututtukan rufe da malaman da aka yi garkuwa da su. Daga sassan duniya sa ji cewa kwaiwar gudanar da tattaunawa kai tsaye tsakanin Putin da Zelensky waɗannan har ma da ƙaramin su sababbin labarin suna ne tafiya kwafi.

cewa da kudirin ya biya bayan sari da kuma karbar rahoton daga mutum lafiya na majalisar, inda bayyana cewa ayyukan hukumar da ake shirin kafawa sun hada da rigakafi, sarrafawa da kuma kawar da malaria baki daya. Kamatin ya kuma bayyana cewa hukumar za ta taimaka wajen sauya tsarin yaki da cutar daga mai da hankali kan magani zuwa rigakafi da kuma dabarun kawar da ita gaba daya. Da yake cewa bayanin cewa da kudin shugaban majalisar da ke je gwada sauran Fabio ya bayyana dokar matsayin wani babban cigaba a yaƙi da malaria wadda har yanzu ita ce cutar da aka fi fama da ita a wannan yanki na duniya. A lokacin gwamnatin tarayya ta sha alwashin bunƙasa ɓangaren kiwon dabbobi ta yadda za a yi gogayya da sauran takwarorinta na duniya wajen bunƙasa tattalin arziki da sa madayi kan yi ga al'umma. Ministan ma'aikatar lambar kiwo ta ƙasa ED Mukhtar Maiha shi ne bayyana haka a Abuja, yadda ya yi karɓar gamayyar baƙi da suka kama su zarar girmamawa a Abuja. Maiha, wanda ya bayyana sauyin yanayi a matsayin ɗaya daga cikin manyan barazanar da ke fuskantar kiwon dabbobi da rayuwar al'umma, ya kuma jaddada buƙatar ɗaukar matakai na musamman domin ganin ɓangaren kiwo a ƙasar nan. Ya shiga sauran takwarorinsa na sauran ƙasashen duniya wajen cin moriyar tallafin kuɗaɗen yaƙi da sauyin yanayi na ƙasa da ƙasa. Ya ce ilolin sauyin yanayi sun riga sun bayyana a faɗin Najeriya ta hanyoyi kamar raguwar albarkatun ruwa, sauyin yanayin ruwa, sama ƙaruwar zafi da ke damun dabbobi da kuma raguwar filayen kiwo. Ya kuma sake jaddada aniyar ma'aikatarsa wajen yin aiki tare da abokan hulɗa na cikin gida da na ƙasashen waje domin samar da shirye-shiryen zuba jari masu inganci da za su bunƙasa kiwon dabbobi. Ƙasar mai tarayya ta sanar da shirinta na tura masu sa ido kan zaɓe domin sauya ido kan zaɓen gwamnan da za a gabatar a jihar Ekiti da Osun, da yake jawabi a wata zarar bangirma da ya kai ga shugaban jam'iyyar FEC na tarayyar wata a Abuja. Babban jakadan Birtaniya Najeriya Richard Mungome ya ce Birtaniya na bibiyar yadda tsarin demokuraɗiyyar ƙasar nan ke gudana, yana mai cewa zaɓukan da za a gabatar suna matsayin wani muhimmin gujin gabanin babban zaɓen ƙasa na shekarar 2027. Ya kuma bayyana cewa duk da cewa Birtaniya na mutunta ikon Najeriya a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta, tana da babbar sha'awa wajen ganin an samu ingantaccen tsarin demokuraɗiyya da zai samar da cigaban tattalin arziki. Ya ƙara da cewa Najeriya ita ce ƙasa mafi girman tattalin arziki a Afirka, kuma mafi yawan al'umma, yana mai cewa duk wani cigaba da ya faru a ƙasar nan na iya yin tasiri a faɗin nahiyar da ma duniya baki ɗaya. Majalisar Wakilai ta nishi ma'aikatu da hukumomin gwamnati da su kawo ƙarshen halayya na nukin karɓar mambobin hukumar yin ƙasa hidima ta ƙasa NYC da ake tura musu domin yin aikin hidimar ƙasa. Tana nuna cewa wannan ɗabi'a na tauye manufofin shirin. Ɗaukar wannan mataki ya biyo bayan amincewa da wani ƙuduri da ɗan majalisar mai fitar mazaɓar tarayya ta Ijaw ta Kudu a jihar Bayelsa Nasiruddini ya gabatar da yayin zaman majalisa. Da yake gabatar da ƙudurin, ɗan majalisar ya tunatar da sauran majalisar cewa an kafa shi ne NYC a shekara ta 1973 ƙarƙashin gwamnatin Janar Yakubu Gawan domin sake gina ƙasa bayan yaƙin basasa tare kuma da inganta haɗin kan ƙasa tsakanin matasan Najeriya. Ya bayyana cewa an tsara shirin ne musamman domin ƙarfafa haɗin kai, sulhu da sake gina ƙasa ta hanyar tura waɗanda suka kammala karatu zuwa jihohin da ba jihohin haihuwarsu ba domin ƙarfafa mu'amala tsakanin al'ummar ta Najeriya. Ya ce tun bayan ƙaddamar da shirin ya ci gaba da kasancewa wata muhimmiyar hanya ta ƙarfafa haɗin kan ƙasa, inda yake baiwa wato matasa masu yi ƙasa hidima damar sanin sassa daban-daban na ƙasar nan tare da ba su damar gudanar da ayyukan cigaban al'umma da kuma musu hidima. Sai dai kuma ɗan majalisar ya nuna damuwa kan yadda ake ci gaba da raunin shirin sakamakon yadda wasu hukumomin gwamnati ke kin karɓar masu yi ƙasa hidima da ake tura musu. A wani labarin na babban gwamnatin tarayya ta ce ta baiwa 'yan Najeriya tabbacin cewa za a ceto dukkanin wani ɗalibi, wato ɗalibai da malamai da ƙungiyoyin masu ɗauki da makami suka sace a sassa daban-daban na ƙasar nan a cikin aminci. Minista yaɗa labarai da wayar da kai na ƙasa Muhammad Idris ne bayar da wannan tabbaci a yayin taron manema labarai da ya gudanar a Abuja. Idris ya yi kira da a ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin 'yan Najeriya da hukumomin tsaro wajen yaƙi da ta'addanci. Ya ƙara da cewa jami'an tsaro na aiki ƙarƙashin umarnin kai tsaye na shugaban ƙasa domin tabbatar da ceto waɗanda aka tsare da su a cikin ƙoshin lafiya. Ministan ya kuma buƙaci 'yan Najeriya da su kasance masu yin ido tare da baiwa hukumomin tsaro sayin bayanan sirri da za su taimaka wajen tabbatar da tsarin rayuwar 'yan Najeriya da doki.

Yesus. Ƙungiyar lallai ta ƙasa Indiya ta yallawa da dabin da ta kira tsirarin shirɗin Beni da kotuna da hukumomin tsaro ke ƙaƙabawa. Ƙungiyar ta ce irin wannan matsala na sa mutane da dama da ake zargin yi kotu na ci gaba da zama a tsare duk da cewa an ba su beni. A cikin wata sanarwa da shugaban ƙungiyar Mazi Afam Osage ya sanya wa hannu, Indiya ta ce an karkatar da manufar Beni daga abin da kundin tsarin mulki ya tanada zuwa biyan buƙatun san zuciya. A cewar NBA dole ne sharuɗan Beni su kasance masu sauƙi kuma masu yiwuwa a cike. Tana mai gargaɗin cewa sharuɗan da ba za a iya cikawa ba tamkar hana Beni mai kai tsaye. Shari'a Muhammad Umar na babbar kotun tarayya da ke zama a Abuja umarci ɗan takarar shugabancin Najeriya a jam'iyyar AAC Omi Olusowore da ya kare kansa dangane da zargin da ake masa da ɓata sunan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. A lokacin shari'a mai shari'a Umar ya yi watsi da roƙon lauyan Sulaiman Marshal Abubakar Rahman a ɗage shari'ar har zuwa lokacin da kotun za ta koma daga hutu. Alƙalin ya kuma ba da umarnin ci gaba da sauraron shari'a kullum kuma za a fara daɗa wato ranar Juma'a 5 ga watan Yuni a lokacin da ya zama wanda ake zargin ya kare kansa. Hukumar Firin Kati da Yasa sai dai take tumar Sulaiman wanda ɗan jarida ne. Wato ɓatawa shugaban ƙasa suna a shafukansa na X da Facebook. Gwamnatin tarayya ta ce da haɗin gwiwar bankin duniya da kuma gwamnatin jihar Ekiti sun fara rabon kuɗaɗen tallafin hannun jari da ƙungiyoyin mata 1,200 a jihar domin faɗaɗa harkokinsu na kasuwanci da bunƙasa tattalin arziki. Ministan harkokin mata Iman Suleiman Ibrahim ta ce wannan tallafi da ake bayarwa ƙarƙashin shirin Najeriya domin mata na faɗaɗa ayyuka ya yi daidai da manufofin sabuwar fata na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu domin shirin na baiwa rage talauci samar da ayyuka kariya zamantakewa da kuma tabbatar da martabar tattalin arziki ga 'yan Najeriya muhimmanci musamman ma mata. Suleiman Ibrahim wanda ta yi magana a Ado Ekiti jiya Alhamis yayin ƙaddamar da shirin da kuma rabon kuɗaɗen tallafin ga ƙungiyoyin mata a jihar ta ce wannan shirin yunƙuri ne ga ƙalubalen da mata ke ci gaba da fuskanta wajen samun kuɗaɗen jari wato fasaha da kasuwanni. Farashin man fetur ya ragu da kusan dala uku a jiya Alhamis a daidai lokacin da masu zuba hannun jari ke ci gaba da hasashen kawo ƙarshen rikicin gabas da tsakiya biyo bayan cin yarjejeniyar tsare ta wuta wadda za ta iya kaiwa ga sake buɗe mashigar ruwa ta Hormuz. Rahotanni dai sun bayyana cewa raguwar farashin da aka samu ya biyo bayan sarrafar da Isra'ila da Lebanon suka yi ma'amince da aiwatar da tsare ta wuta hanyar mai da ƙara haifar da fatan da ake da shi na yiwuwar samun ci gaban diflomasiyya tsakanin Washington da Tehran. Farashin ɗanyen man Brent ya ragu da sama da dala uku kwatankwacin kaso uku cikin ɗari da yadda ake sai da shi a baya inda a yanzu farashin ya kama kan kusan dala 94 kan kowace ganga shi kuwa ɗanyen man Amurka na Sizes farashinsa ya sauka da kusan kaso 4 cikin ɗari zuwa dala 92 a kan kowace ganga. Ta labari da rahotanni suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo na mafi cikin al'umma mai ashoshi na takan mita 97.3 a kan zangon FM da gidan matsaloli nan bayan dogon banki gidan mu lamba 125.7 tsakiyar birnin Kano da Abin Najeriya. Za kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurbanin shin mu da ke da www.dramatv.com da shafukan mu sada zumunta da suka ɗar da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duk a karamin rediyo da kuma TV. A dakacin mu ne gaba kaɗan muna dawowa labaran za su

0: تو بسم الله الرحمن الرحيم سنانا كبير عبد الكريم
1: Masu yabo fatan za a sake mana afuwa muna fuskantar tunanin da zamu jira na wata mafakin wasanni yadda kasashe da dama da za su fafa da gasar cin kofin duniya da za a fara nan da kwanaki goma masu zuwa na ci gaba da wasannin sada zumunci da mintin kawai gasar a wasu daga cikin sakamakon wasannin da za a gabatar a jiya kuma ta kudu ta lallasa El Salvador da Chile da Roma yadda kasar Gini ta sha kashi a hannun Novel Island da Chile da Roma aka kuma tashi daga wasa kowace kungiya na da Chile tsakanin Kenya da Lesotho kasar Faransa ta sha kashi a hannun Ivory Coast da Chile da Roma aka kuma yi kunnen doki wato 1-1 tsakanin Spain da Iraki a wasannin sada zumunci da za a fafata wannan rana gojiya za ta haɗu da Bahrain Mozambique da Bulgaria a rashi da Burkina Faso sai kuma Angola da za ta kara da Nicaragua. Tuka kuma tsallaka yanzu ga sassan duniya bari mu je ga hasashen yanayi na nuna cewa cikin da Allah birnin Kano zai kasance cikin yanayi na zafi rana a ma'aunin zafi na 23 zuwa 36 tare da hadari da kuma gajimare kanmi da yiwuwar samun ruwan sama haka kuma a wasu yankunan da ke kusa da birnin na Kano kamar Rudil da Gaya da kuma Bebeji su ma ana sa ran za su fuskanci yanayin zafi tare da gajimare da kuma yiwuwar samun ruwan sha a cikin yankunan. Shi gaba da hajji hasashen yanayi ga wakilin ma'aminin Muhammad Sani da rahoto a kan yanayi da za a iya kasancewa da shi a cikin wasu jihohin ƙasar nan da ma ƙasashe da ke da makwabta da ƙasar nan.
2: A juma'an nan da yarda Allah hasashen masana yanayi ya bayyana cewa birnin kudu da ke jihar Jigawa ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 37. Garin Faki da ke karamar hukumar Ikara a jihar Kaduna ana sa ran samun kadawar iska da hadari a ma'aunin zafi na 28. Mararaba da ke karamar hukumar Karu a jihar Nasarawa za a samu matsakaicin zafi da hadari bisa ma'aunin zafi na 28. Makurdi da ke jihar Benue za a samu yayyafi a ma'aunin zafi na 30. Idan muka koma su Neja da ke jihar Neja ana sa ran samun mamakon ruwan sama a ma'aunin zafi na 28. Daga kudancin kasar nan kuwa Fatakwal da yarda Allah za a samu matsakaicin ruwan sama da tsawa bisa ma'aunin zafi na 30. Obomoshu da ke jihar Oyo ana sa ran samun ruwan sama bisa ma'aunin zafi na 29. Daga kasashen ƙetare kuwa Niamey da ke jamhuriyar Niger rana mai tsananin zafi za a iya samu a ma'aunin zafi na 40. Duwala da ke kasar Kamaru ruwan sama mai karfi za a samu a ma'aunin zafi na 30. Rahoton namu zai karkare da birnin Dammam da ke kasar Saudiya za a samu rana da yayyafin ruwan sama a ma'aunin zafi na 40. Amina Muhammad Sani a labaran Rahama.
1: Yanzu kuma bari mu je ga rahoton muhimmancin ababen tare da Hafsat Lanshika.
3: Bincike ya nuna cewa shin abarba na taimakawa wajen karfafa garkuwar jiki saboda wadatar vitamin C da take da shi, haka kuma tana taimakawa wajen yaki da mura da wasu cututtuka masu alaka da sanyi. Masu ilimin abinci sun kuma ce abarba na taimakawa narkewar abinci musamman bayan cin abinci mai nauyi kamar yadda Dr. Kabiru Abdulkarim ya bayyana mana.
0: Abarba tana taimakawa ga mutanen da ba sa samun bayan gida akai-akai ko suna bayan gida mai

kashashin da bakwai da dugu kakan zangon FM Rama Radio kafin sararin waɗannan talaci-talaci daga sashen namu na cinki da kasuwanci aka sauri labaran duniya game da mutum ya shi hausan da kuma ya kawo kuma ya ɗaci shan da kuma cikin amma yana nuni da cewa ƙarfe 8 sau da mintuna 3 da misalin ƙarfe 8 sai dai za mu yi ƙarin sashen namu na siyasa inda za mu kamku mai mai ce shirin da shinka alƙalin kan da misalin ƙarfe 8 sau da mintuna za mu kamku mai mai ce shirin karkaɗa kunnuwa kushan bari ina da yiwuwa da ina ji rayuwa ko ba Yusuf Yusuf aje da tattare ta bai ayyan uku da uwanta daga cikin su akwai Muhammad Yusuf sai ke ruwan kano da Habiba Yusuf mai kace a asibiti na Sarawa sai ta izar ta kan fitira na safe wannan rana Allah bai da saje mu ce muka mun shi da muka baki daya sai ya daga Bilkisu Muhammad Haji

0: shi ai ya cancanta a zabe shi saboda mutum ne da ya kawo ayyuka na ci gaba kuma da alkhairi da yawa cikin gwamnatin sa. Yanzu Malam Ibrahim shekaru ka dauki takarar sa ta ka bashi me zai yi aya baya me yayi ba abin da ya
1: kira yake so ne wa al'ummar jihar Kano musamman mutanen Kano Central da su duba nagartacce gogagge akili fasihi wanda ya san darajar mutane ya san Allah ya tsoke jama'a su hankalta su ga waye kamata su bi. Idan ka duba a duk yan takarar da suke neman sanata babu nagartacce wanda ya dace jama'a su bi wanda ya san amana ya rike amana irin sardunan Kano radiyallahu ta'ala anhu.
2: 27 ba ma tunanin karfe 12:15 za ta yi ba mutum zabe ba domin in ka kula ita NDC abin da ta tashi da ko wanda ake kiransa da zumbin kakamar wata domin ya yi cewa sau uku amma a cewa na yi sau uku a karban kuma gwamnati bai taimaki kowa ba sannan da izo commission ya yi abubuwan da ya ta Kano ba za ta dauke shi ba.
3: Kuda ka ce mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan bayi wa 'yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC tsagen sanata David Mark Alhaji Atiku Abubakar ya yi babban suka game da ƙalubalantar gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu kan yadda gwamnatin ke tafi kasda sha'anin matsalar tsaro da ke ƙoƙarin gagarar kundila a wannan ƙasa. Atiku ya bayyana cewa a yanzu dai a yayin da 'yan bindiga da masu ta'addanci ke ci gaba da sauya dabarunsu na ƙaddamar da hare-hare akan al'umma ita ko gwamnatin shugaba Tinubu ta kasa koyon darasi daga waɗancan hare-haren baya domin samar da gyara ga dabarun yaƙi da ta'addancin. A cewar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC tsagen shugabancin sanata David Mark Atiku Abubakar ci gaba da yaduwar ta'addanci fashi da makami da kuma garkuwa da mutane da ake yi a shiyar arewa da ma sauran sassan kasar nan wata shaida ce da ke alamta cewa tsarin tsaron ƙasa baya tafiya daidai da sauye-sauyen sha'anin barazanar tsaro da ake fuskanta. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana hakan ne cikin wata sanarwa da mai taimaka masa kan harkar yaɗa labarai Frank Shaibi ya fitar a ranar Alhamis din nan inda ya bayyana cewa tsarin tsaron ƙasar nan yana buƙatar gyara cikin gaggawa domin a samu damar magance matsalar wadda ke daɗa yaɗuwa a sassan ƙasar nan. Atiku Abubakar ya ce wani tabbataccen tsari da ke yawan faruwa ma iya cewa yanzu ya ɓullo a ƙasar nan inda bayan kai kowane hari ake samun fushi daga al'umma alƙawura na mahukunta da kwamitocin bincike kafin ɗaukar wani mataki kawai sai a sake samun sabbin hare-hare ba tare da an yi amfani da wani darasi ba. Cikin saƙon na ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC tsagen shugabancin sanata David Mark Alhaji Atiku Abubakar ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta hanzarta gudanar da cikakkiyar bita kan tsarin manufofin yaƙi da ta'addanci a wannan ƙasa yana mai cewa ya zama tilas matakan tsaro na gaba da za a ɗauka su kasance kan darussan da aka koya daga abubuwan da ke faruwa. To sai dai magoya bayan jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa irin su tsohon kakakin jam'iyyar APC Kano Honorable Ahmed S. Arwa ya ce ai kuwa gwamnatin APC ƙarƙashin jagorancin shugaba Tinubu ta taka muhimmiyar rawa wajen ganin Najeriya ta zauna a matsayin ƙasa dunƙulalliya da kuma ƙoƙarin da yake yi na magance matsalar tsaro da farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar nan.
4: wanda yake Najeriya a yau yayi imani ya sani cewa na farko dai Najeriya ta gauna a matsayin ta na kasa ɗaya Najeriya sun yi ta kokari a baya yadda za a rusa kasar a raba ta kowa ya debi nasa Allah bai ba su iko ba musamman kai la'akari da wato kabilu daban-daban suka ta kawo kabilanci Najeriya kuma kai la'akari da yadda shi mai girma Bola Ahmed Tinubu ya yi kokari wajen kawo ci gaba kan hanyoyin tsaro kaddara abin da ya faru daga Kano zuwa Kaduna Kaduna zuwa Abuja shi kadai ya ishe ka misali da zaka yadda cewa mai girma Bola Ahmed Tinubu yana kokari wajen kawo ci gaba guraren da da ba ta babu ma gashi nan mai girma shugaban kasa yana yi duk da zai kalubalanci shugaban kasa kan harkar tsaro ya koma baya yan matan Chibok lokacin da aka sace su zaka iya ga mun cewa a lokacin Tinubu aka sace yan matan Chibok a sace-sacen mutane da aka dinga yi da kabilanci da kashe-kashe da aka dinga yi lokacin Obasanjo ma idan ba a manta ba akwai jahar da ya sa mata dokar ta baci so maganar yanzu a dinga danganta Tinubu da maganar tsaro ko kuma ba a samu wani abu na ci gaba ba wannan sharri ne irin ta waɗannan yan adawan da ba su san ma inda suka dosa ba da haka mu a wajen mu bai damu kuma ni nayi imani shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu Najeriya ce a gaban sa lokacin Buhari kada ka manta sai da aka shiga cikin wani irin yanayi wani irin hali na mutum ba da dala yake yawo ya rasa ya zai yi da ita ya za a canja masa wannan mutumin ya zo yadda cewa da tsohon kudi da sabon kudi ya tafi bai da yau ka sake jin dan kasuwa yana kuka an samu nasara wajen tafiyar da musamman man fetur yau ya sharaban ne da kaga mutane na layin man fetur da haka ba wanda zai kare mu wata barazana mun gane inda suka dosa malam wali
5: amma wannan Rabul Ahmed ya tsaruwa akan sha'anin tsaron nan kana ji jigajigai a kasa irin su Alhaji Atiku Abubakar na shedawa duniya cewa gwamnatin shugaba Tinubu ta fa gaza matuka kun kasa magance matsalar tsaron nan
4: Atiku yankin sama na Adamawa duk arzikin da Allah ya yi masa ana kiran sa tsohon mataimakin shugaban kasa bai taba tsayawa ya bada gudunmuwa da ya kamata a ce yau an samu wani abu na ci gaba ba suna ina ne a Najeriya nan ne duk al'amuran da suka dinga faruwa tuntuni sai yanzu da suka shigo suna da bukata duk mutumin da ka sani inda yana shugabanci zaka lura da cewa yana kokari ne wajen yadda zai iya kawo wa al'umma sa zaman lafiya da kwanciyar hankali da zaran abu ya faru kafin ka ce kobo zai kira service chief din nan zai gaya musu duk wani abu da yake faruwa a kasar nan bai yadda ba ya kamata a miƙe tsaye kuma duk duniya an yarda an gamsu an samu ci gaba kwarai da gaske wajen wannan maganar tsaro
3: tsohon kakakin jam'iyyar APC Kano kenan Honorable Ahmed S. Arwa to daga dandamalin fagen shanin siyasar kanan dai magoya bayan jam'iyyar APC irin shugaban shura na karamar hukumar tarauni Honorable Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi ne ke kira ga al'ummar shiyar Kano ta tsakiya cewa idan nagarta ake nema babu wanda ya kamata su marawa baya kaf cikin yan takarar sanatan shiyar Kano ta tsakiyar sai sardaunan Kano sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau
1: kira yake so ne wa al'ummar jihar Kano musamman mutanen Kano Central da su duba nagartacce gogagge akili fasihi wanda ya san darajar mutane ya san Allah wato in ina irin wannan bayanin Allah ya sani ba magana muke ta siyasa ba so muke jama'a su hankalta su ga waye kamata su bi idan ka duba a duk yan takarar da suke neman sanata babu nagartacce wanda ya dace jama'a su bi wanda ya san amana ya rike amana irin sardaunan Kano radiyallahu ta'ala anhu abinda aka san mutanen Kano da shi shine saka halacci da halacci Sardaunan Kano yayi gwamna, yayi minista, yayi senator, sannan kuma duk waɗannan abubuwan da babu inda aka ce yau ga EFCC tana neman shi, ba inda aka ce yau ga shi ya ɗauki kayan wani, ba inda aka ce yau yayi sata ko yayi almundana ko yana cikin waɗanda ake zargi da wannan abubuwa. Na haka me ya kamata al'umma su yi? Su fito su kaɗa wa jam'iyyar mu ta APC kuriyansu daga sama har ƙasa. Idan ka duba mai girma gwamna radiyallahu ta'ala anhu domin shi ma mutumin kirki ne ɗan gidan malamai ne kowa ya gani irin tsarin mulkin Sardaunan Kano. Kano yake kwatantawa dan ganin cewa an yi adalci an taimaki talaka an samar da ruwan sha a Kano an samar da wutar lantarki ta Kano an samar da magunguna asibitoci yanzu aikin da mai girma gwamnati yake babu dare babu rana dan ganin al'umma sun samu sauki a cikin rayuwar su haka muke kira da a zabi jam'iyyar APC daga sama har ƙasa ina kuma tunatar da mutanen tarauni an san ku da kara idan ku duba jawojin nan yayi rawar gani a baya irin gudunmuwar da yake ba mutane taimakekenwa tun babu mulki a hannun shi haka muke kira ga al'umma da su fito su kadawa jawojin alkhairi da kuma ADS din fatan alkhairi waɗannan mutane yan biyu idan ku duba matasa ne kuma za su yi aiki domin aiki suka sani kowa ya san ka ba matashi aiki zai maka aiki ne kartacce musamman a ƙaramin kuma tarauni da muka sani cewa in dai ka yarda da Allah ka yarda da manzansa to waɗannan za su fitar da ku daga cikin halin da ake ciki
3: mutuwan nan Honorable Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi na zuwa ne a yayin da shugaban gamayyar kungiyoyin magoya bayan sardaunan Kano sanata Dr. Malam Ibrahim Shekaru Alhaji Kabir BBC Dala ke bayyana cewa aikuwa tabbas sardaunan Kano sanata Dr. Malam Ibrahim Shekaru shi kadai za a tura zauren na dattawa da zai yi himma wajen kare muradan al'umar arewa
6: Sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekaru shi zaka tura majalisar dattijai a kare mutuncin arewa a kare mutuncin addini kuma a kare mutuncin yare domin duk inda Malam Shekaru ya shiga kowa ya sani a tarihin sa mutum ne wanda ba mutum ne mai kasala wajen yin abin da al'umma suka zabe shi ba zan iya tuna lokacin da ya zama sanata a baya majalisar dattijai babu masallaci yawanci sanatocin na a opposition suke sallah musulmai amma kiristoci suna da coci Malam Shekaru a wakilcin da yawa Kano ta tsakiya sai da ya tabbatar an gina masallaci wanda sanatoci za su rinka sallah kuma kudin da aka bashi yayi rara ya dawo da kudin domin mutum ne mai gaskiya da rikon amana idan kai maganar sardaunan Kano a Kano babu mutumin da zai faɗi wata kalma mara kyau a kansa domin an gamsu cewa mutumin kirki ne wanda ba kudi ne a gaban sa ba kuma duniya ce a gaban sa ba babu kallon kudin da Malam Shekaru bai gani ba yana gwamna amma ya sauka ake masa gorin talauci ake masa gorin bashi da kudi me ya janyo saboda ya rike gaskiya ya rike amana kuma bai dibi kudin mutane ba kuma bai gina ƴaƴansa ba haka wakilcin da a majalisar dattijai ya taimaki al'umma an kawo asibitoci an kawo bohol an gina makarantu a lokacin sa aka yi manyan kwalta shiga asibitin da na malami ne Kano kaga yanda Sardaune ya gine kuma ya kewaye asibitin da kwalta wanda a baya an kawo mara lafiya wannan girgizar ta kwalta kada ta ishe shi rashin lafiyar sa ta tsamari so muna ƙara godiya ga masoya da magoya baya da suke kawo mana fastoci da wanda suke kawo banoni da wanda suke addu'o'i cewa Allah ya bada nasara wannan ne dalilin da sa muke bin sa kuma ni ina godewa Allah da na zama yaron sa na zama hadimin sa domin ina bin mutumin kirki duk dan siyasa da zaka bi a rayuwa ka bi wanda ya san mutuncin ka ka bi wanda zai kare maka mutunci ka bi wanda ya san alheri ba dan siyasa biyan bukata ba kuma al'umar Kano suna godewa maka kuma muna tare da kai dubu bisa dubu kuma da izinin Allah za a yi zabe za mu kare ƙur'unmu da na mai girma gwamna da na shugaban kasa da duka ƴan takarkarinmu da sanatocinmu da izinin Allah idan aka yi zabe jam'iyyar mu ce za ta cinye zabe tun daga sama har kasa
3: to sai dai Alhaji Kabir BBC dalan na rufa baki muka karɓi bakuncin Musa Umar Dogo daga dai jam'iyyar ta APC wanda ya shigo yana yin kira ga al'umar shiyar Kano ta tsakiyan da kada su kuskura su mara wa sanata Dr. Malam Ibrahim Shekaru din baya a cewar sa ya shiga zauren na dattawa a baya kuma bai tabuka komai ba
7: abin da nake son shaida mutan Kano san wanda za su zaba tabbatar da adalcin mutum da muhimmancin mutum kamar yanzu Abba Kabir Yusuf ai ya cancanta a zabe shi saboda mutum ne da ya kawo ayyuka na ci gaba kuma da alkhairi da yawa cikin gwamnati sa yanzu ba ne Ibrahim Shekaru ka dauki takarar sa ka bashi me zai yi haya baya me yi ba abin da ya amma a dubi cancanta
8: amma a baya ku ne kuke cewa madalla lokacin da ya gwamna kuka ce ya taimaki al'umma ya yi ayyukan raya kasa
7: kuma ku a baya da zabe shi a gwamna 2003 da zabe shi a gwamna 2000 samun da zaɓe shi a sanata amma daga baya ni ban gane cewa kawai waɗancan mutanen da ya aiki da su kabinet ɗinsa su suka taimaki gwamnatin irin su Ali Awolu irin su Sallon Oba Mata irin su Musa Iliyasu su suka taimaki al'umma saboda sun ba da gudunmawa a gwamnati irin su Ibrahim Kankaro bi gudun sun ci daga gare shi ba ne matsalar sai yanzu da ya zama sanata ko gane cewa ai shi ba ta al'umma yake ba ta kansa yake
8: amma ba sai da ya ba su dama ba sannan suka taimaki al'umma da ya matsi a al'amura za su taimaki al'umma
7: ko da ya ba su dama in ba su ga dama ba abubuwa ba za su ba su tari ana wannan ga irin tanan na Buhari ne bai ba amma kaga ai ya samu matsaloli da yawa saboda me saboda ya da jagoron da ba sa tare da shi
8: to yanzu ka ce mutane kada su mara masa baya saboda me
7: saboda abubuwa da yawa kamar rufayi duk bayan wata guda muna ganin abubuwa na ci gaba ana yi
8: yanzu kai wa kake so a sa a gaba kenan
7: ga gauna nan wanda yake da ambition zai iya kawo canji abubuwa al'umma jar Kano Central kasu da bale bayan shekaru zabu gauna saboda gauna shi ya fi kawo canji
3: sai dai a gabar da Musa Umar Dogo ke aika sako ga al'umar shiyar Kano ta tsakiya shi ko dattijo Alhaji Sallau Ibrahim Shekar Bardi tsohon shugaban PRP na ƴan tabo zuwa yayi yana cewa malamin fa magajin malam ne shi dai sakonsa ga mutan shiyar Kano ta tsakiyar su sake baiwa sardaunan Kano sanata Dr. Malam Ibrahim Shekaru dama domin a baya ai yaya an gani idan ya koma zauren na dattawa zai kawo abubuwan alkhairi
9: mallam magajin mallam ina kira da yan siyasa ne su danka yin hali irin na su mallam idan sun ci zabi kada su manta da jama'a da suka raba gashi mallam daga lawansa gaba ɗaya kuma mun yi aiki saboda kowanne in ya riga ya samu fitin ya tafi wannan ba shi ne siyasa ba yanzu ga ga yanzu mallam saboda alherin da ya kawo Kano ai ba karamin za ko iya adaidai su hunnan kawai banda Allah wa ya san yawa ne ya san mazuki a kansa gashi ko mutum ne wani kin mara zuriyu shi kowa na sani saboda haka sai ake kaunar rabon aikin da aka ni titina na Kano gaba ɗaya ma ba mamun amma shi kawa shine yi mana
5: to amma kana jiwa suka ce bai kamata a ce ya dawo kujerar sanata ba tunda yayi a baya suka ce ba su ga abin da ya boye
9: shi mallam in ya samu jama'a sun samu din bai samu dole a hakuri kuma wannan ma ko mutuwa ce ne gidan ba da babu a dole ne tai hakuri saboda haka amma mallam ai na jama'a ne
5: yanzu me kake tsammata idan ya samu nasara a kujerar sanata wa ga al'ummar Kano ta tsakiya
9: saboda kaga shi mutum ne mai fikira wato duk kasar da yaje a duniya yana dubawa menene abin da gwamnatin kasar take yi wanda zai amfani jama'a wanda jama'a ta talaka an kasar za su amfana kamar yadda kamar da ne su ne ina nan yi ko gani wani abin arziki zuwa zai kawo mana shi a samu arziki wanda Allah ba ai san yawa da ya samu arziki akan ya daidai tsawon nan saboda haka shi samu ke son mallam muke farin ciki da ya dawo kiran jama'a amma ara masa baya mu so dai yin nasara wannan tafiya da ake ta sanatar nan da yake domin wannan sanata ne wanda in ka zabi ba za ka da na sani ba
3: Dattijo Alhaji Sallawi Ibrahim shekar barde kenan tsohon shugaban PRP ɗan tabo a nan Kano ku zo mu sake komawa bangaren jam'iyyar ta APC inda Alhaji Idris Danzago ya shigo yana jinjinawa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf kan ayyukan alkhairin da yake yi wa Kanawa a cewarsa dai sakamakon irin rawar da hadimansa irin su kwamishinan yada labarai da al'amuran cikin gida kwamarat Ibrahim Abdullahi wayyake takawa dan hamayya sun kama bakunansu
9: tunda yake a jihar Kano ba ta samun gwamnan da ya haɗa kan al'ummar jihar Kano ya imai da Kano ɗaya isa ta akan bigire wanda ake nema ba irin yadda mallam Abba Kabir Yusuf yayi domin yanzu in ka duba adawa ta ƙare a Kano ya jawo su mallam Ibrahim Shekaru ya jawo su mai girma Ganduje ya jawo su mai girma Barau Jibrin ya jawo duk wani mai faɗa a ji da duk wanda yake ba da irin gudunmuwar da ake nema a jihar Kano sannan kuma idan za ka zaga birnin Kano da kimiyyar ta baki ɗaya kowa ya kai ba kai saka faɗa adadin irin ayyukan da ka gani ba damula ce ta sauka amma aiki bai tsaya ba kakan zabe ake shiga amma shi yasa babban ayyuka yake fitarwa kaga Kano ba taba samun da na gari kamar wanda yazo yake bautatawa al'umma irin mallam Abba Kabir Yusuf
5: ya zaka ce babu ɗan hamayya bayan gashi nan musamman ma NDC suna cewa falle ɗaya za ku
9: to ai wannan zuwa masu ne jani an falle ɗaya su ne wanda suka saba da falle ɗaya su suka san me falle ɗaya mu ba musamman falle ɗaya ba mu ana fadan falle ɗaya mamaki nake saboda mun ga cewa dukkan su da wanda yake kirkiro falle ɗayan da mai fadan falle ɗayan ni na imani da Allah bi lokacin da aka fishi a cikin fannan zani aka rene shi da falle ɗaya take goya shi a baya har ya isa yin rafi har ya zama mutum ya fito har yake so yi magana
5: magana ce ta hamayya asalo irin na siyasa ko
9: hamayya mutumin da yake da dakarai irin su kamar Ibrahim Abdullahi wayya wanda tun da ya shigo ya fara aiki amma zai zama commissioner na yada labarai ya gun kakkabe adawa akan ai da sanadin sa ne ma isa adawa ta kaura domin da dan APC da dan APP da dan Abga kai har wannan NDC da ake magana akwai mutanen da suna tare da wayya kuma akwai wanda dole sun sa bakin su ne zani saboda wayya domin wayya jarumi ne da ba taba commission yada labarai a jihar Kano irin sa ba to dan haka tunda muna da wannan yakinin ko muna da wannan tabbacin ko mun samu wannan kikkiawan hadin kan to ai 2027 ba ma tunanin karfe 12 za ta ba mu ci zabe ba domin in ka kula ita NDC abinda sai ta tashi ta ko wanda ake kiran sa da zumbul kakamar wata domin yayi chairman sau uku amma a chairman din yayi sau uku a karban hukumar gwamnati bai taimaki kowa ba sannan da yayi commissioner yayi abubuwan da yi haka Kano ba ta dauke shi domin Kano ta su ta tafi a yadda aka santa
3: amma a daidai lokacin da Alhaji Idris Danzagon ke yin wadancan kalamai na dai tabarmar shirin zami da kalaman dukan juji dan a ji kukan gwazar ma a salo irin na kalubale da zai bayyana daga bakin shugaban APC Media Forum Honorable Sala Kadakawo ko da dai
10: yanda al'ummar jihar Kano suka gane manufar injiniya Rabi Musa Kwankwaso akan al'ummar arewacin Najeriya da Kanawa. Maimakon injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya zauna a Inusu ya rike wannan kambun nasa da yake cin mutane da bugun cewa yana kishin arewa yana kishin jihar Kano, sai ya tafi ya je ya dauko kwangila, wanda zargin da muke wannan kwangila ta ku dukkanin kwangilolin da ya dauko na bayan muni, kuma ta ku dukkanin kwangilolin da ya dauko na bayan riba shi a gurin sa. Domin a yanzu da ake ciki, wani dan jihar Kano mai amsa sunan sa dan kishi a ce zai je ya dauko kwangila wanda Peter Obi, to ba gare ka dauko da duk wanda zaka dauko ma da ka dauko ta da Peter Obi, Peter Obi nan dan arewa zai manta wane ne Peter Obi a lokacin da yi mulki a tarihi, tunda ake ko lokacin Ujuku ba a samu mutumin da ya matsa wa ɗan arewa irin Peter Obi ba. Amma wani injiniya Rabi Musa Kwankwaso, saboda rufewar ido da ɗan abin da ake tunanin za a samu, da kun zama ciki mai manta kyautar jiya, duk abin da kuka tara ba kwa kallansa a matsayin wani abin da kuka tara, abin da za ku samu gaba shi kuka fi kallo. Yau a ce mai girma injiniya Rabi Musa Kwankwaso, duk yadda ka kai ga ikirari da kishi da kake da ƙaunar matasa, a ce wai za ka ɗauko Peter Obi. Peter Obi nan ne fa ilo da ɗan arewa kamar kare, sai ɗaya rata ya ma laya a jihar sa wanda ake kiran ta maimakon ID card a Ghana, saboda kai ɗan arewa ne. Wai ɗan arewa yana da wata siffa ta daban wanda shi Peter Obi bai ɗauki ɗan arewa a matsayin ɗan Najeriya ba. Injiniya Rabi Musa Kwankwaso kar ka manta, Peter Obi ne yana matsayin gwamna ya hau mota da kansa in rushe masallacin da musulmi ɗan arewa suke sallar juma'a a ciki, kuma ya ce dukkanin ɗan arewa da yake kudu musamman jihar sa ifice ibar masa jihar sa. Yau shi za ka ɗauko mana a matsayin wayan da za ka yi wa mataimaki, kuma har ka yadda bayan kai ma muna da tarihi yaron Obasanjo ne. Obasanjo ne shi ya fara sa ta fice rahoton da

0: kado mucin mutane da bugizin lokaci yayi da kan mutane ya riga ya waye ka geje wa'annan makafin mabiyan da suke bin ka su ci gaba da bin ka amma a wannan kadamin wallahi a wannan Kano ta mai girma injiniya Abba Kabiru Yusuf ce wallahi sai ka jira
1: da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu soran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri danganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Alali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sa

0: ko ba zai yi ba kenan cewa wani ayi shi shi yasa yi a'a ya hakuri wani ayyuka idan Allah ya yi cewa wannan yayi tasiri to da Allah ya so ayyuka ne ya tursasa wani ya ce ayyuka wallahi idan Allah ya so ayyuka wannan din bai ce ayyuka ba wallahi sai ayyuka kuma ya ce ayyuka ko baka yi ba kuma dukkanin kowa yana da misali a wannan a inda dukkake kana da misali a inda wannan ya ce ayin kuma Allah bai yi ba kana da misali kuma inda aka ce ayin kuma yayi to ka gane mai aikin ɗaya ne ba da yawa bane ba
1: Mataci sun da 7.3 kan zangon FM ya mawa rediyo inda ka saurari maimaicin shirin harshenka a ɗayanka daga sashen namu na siyasa tare da Abdulrahman Mutumi shirin da kan baiwa in siyasa daga jami'a daban-daban da mai tufa albarkacin makonan sun bi sakonnin tsarin mulkin demokuraɗiyya ba tare da zagi ko cin mutunci wani ba wanda kuma tuni ka gogon ya ɗa shirin namu da farin cikin al'umma yake nuni da cewa ƙarfe 8:30 saura mutu irin misalin ƙarfe 8:30 daidai za mu riƙa sashen nan mun labarai da al'amuran yau da kullum inda za mu kawo muku labaran wato za mu je ga shirin karkaɗa kunnuwa kushewa wa ɓari sai da kaza ga nan da saƙo da mun kawo muku labarai daban-daban na ban al'ajib ban taji ban wanda sai faɗa kan al'amuran tun shi ɗan cewa a wani lokacin ma da ban shi na mama jin kare fatan za ku ci gaba da kasancewa da mace 97.3 kan sunkun FM na Maido tare da Fatima Kabiru bayan ya kan sai da yake ci gaba da kasancewa da ku a zungun farko sai da ba ta dashe shi wani gida mai albarka

0: ba ko dakin irba ba
1: ai sai ce naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
0: ai katifar uniform ita ce farar dubara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta yan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
2: kai tsaye ku zo mu kwance bakin angarar shirin namu na yau da jin yadda al'umma mazauna garin Gwamai da ke karamar hukumar dawakin tofa ke kara roƙon gwamnan Kano da sauran mahukunta da su taimaka su kawo musu dauki kan wata turka-turka da ta dade ana damawa akan wani filin masallacin su wanda suka ce masallacin yana neman fadawa hannun yan sari sakamakon yadda ake gidaddaba filin masallacin to a yau ma shugaban kungiyar ci gaban garin Gwamai dake cikin karamar hukumar dawakin tofa wato Malam Abubakar Danyaru ya shigo da wannan roko a dan haka tun daga fili ga Maiduguri bari mu ji rokon da yake yi ga gwamnatin Kano da sauran mahukuntan jihar Kano
3: ina so in kira ne ga gwamnati mai adalci kamar yanda muke ta kira nan kuma za mu ci gaba da kira har Allah ya sa waɗansu kungiyoyin ma waɗanda suke masu tausayawa su dan taimaka mana maganar masallacin nan ku da muka kashe kuɗaɗen mu akai aka zo aka kwashe gurin an waye gari hukuma ce ta fitar da fulotan gurin nan ta fitar da su yanzu kuma akan layin aka zo ana fitar da fulotai akai
4: yanzu haka
3: ana ai yanzu fulotai ne ake yin su in ba dan na gwamnati bane wallahi ba mai magana
4: to suke fitar da fulotai
3: sai san gari waɗanda su ne suka zo suka sayar da wannan filin masallaci sama da shekara 20 muna kokari akan masallacin nan amma aka waye gari in ga ma mun zo muna aiki aka zo aka karbi aka kwashe shi ni din na haploti fa aka bani fa nace ba na so saboda kalariya ne ainihin lokacin da aka karbe shi gonakin yayin mu ne aka karbe su ko kuma ba wanda aka ba
4: kuma baku ce komai
3: ba mu da yanda zamu yi kuma yanzu aka zo aka yanyanka filoti suka rarraba mutanen su kuma a wannan gwamnatin ma zuwan wannan gwamnatin aka yi mana wannan abubu
2: to da fatan gwamnati da sauran mahukunta za ku yi kokari dan ganin an share hawayen waɗannan mutane tunda dai da kai da kaya din mallakar wuya ne kuma dan tuwon gobe ake wanke tukunya a nan kuma wasu daga cikin al'ummar jihar Kano ne ke ƙara roƙon gwamnan jihar Kano da sauran mahukunta da sauran kuma al'ummar gari da su yi iya mai yiwuwa dan ganin an kawo dauki ga wasu ƙananan yara waɗanda suke ragaita a manyan titunan jihar Kano wai da zummar bara ko kuma suna wanke gilashin ababen hawa a tsakiyar tituna wanda suke kallon hakan da cewa ba ƙaramin koma baya bane ba a ce a jihar Kano ana samun ƙananan yara mata suna wannan al'ada ba a gefe guda kuma akan hangi wasu tsofaffi dattawa maza da mata su ma suna kara kaina daddiya tsakiyar titin wanda hakan yake ƙara bata wasu daga cikin al'ummar jihar Kano rai to ko me hangen al'umma da suke kallon hakan bai dace ba ga dai waɗannan mutane a ganawar su da Shamsu Muhammad Kwandila
5: sunana Abdulsalam Umar Charka abin da yake mangana mamaki da kasan nan kasa wacce Allah ya wadata da ma'adanai da abubuwa wanda ubangiji Allah ya mana baiwa da su wanda dan kasan nan bai kamata a same shi cikin talauci ko cikin wahala ba kasar mu kasar noma ce tunda zaka ga mutun ya tara dukiyar da sama da mutum miliyan 100 za su yi amfani da ita su rayu cikin kwanciyar hankali amma ya tattare ya boye

0: kasuwa kai har da manyan gidajen sai da abinci wato restaurant bugu da ƙari ba ka da matsalar abin hawa domin kuwa da zarar ka yi ciniki da kamfanin Abdullah Home and Deco za su kai maka kayan ka duk inda kake so
1: ai kawai kai ni kamfanin Abdullah Home and Deco domin canza kayan ɗaki na
2: Za ku iya samun kamfanin Abdullah Home and Deco a kan titin Bashir Tufa, kantin Albasa, ko a kan lambar waya kamar haka 07011112 ko 090-6561-2023.
3: Bar kanmu da dawowa. Idan ajali ya yi kira ko babu ciwo sai an ji. To anan kuma wani magidanci ne ya fada wata tsohuwar shekararren rijiya wacce aka daina amfani da ita sakamakon fadawar wayar hannunsa cikin wannan rijiya inda kuma ya ga ba zai iya barin ta ba shi ma ya bi wayar tasa cikin rijiyar da zumman wai zai dauko ta ya ci gaba da amfani da ita to sai dai duhun rijiyar da kuma zafin rijiyar da ya shiga ne ya hana shi iya fitowa daga cikin wannan rijiya inda kuma al'ummar gari su ma suka kasa shiga cikin wannan rijiya sai da aka kira hukumar kashe gobara ta jihar Kano sannan suka shiga har suka yi nasarar dauko wannan bahon Allah duk da dai an dauko shi a cikin wani yanayi na dimuwa ba tare da ma ya san inda hayyacinsa yake ba kai bari dai mu ji ta bakin mai magana da yawun hukumar anan jihar Kano wato ACFO Saminu Abdullahi
4: Sashin karbar kiraye-kirayen gagga na hukumar ya karbi kiran neman agajin gagga ta bakin ɗaya daga cikin jami'anmu mai suna Kabiru Tata ya sanar da mu faruwar ibtila'i fadawa cikin wata rijiya a unguwar Kwa dake karamar hukumar Dawakin Tufa jami'anmu daga babbar headquarter hukumar sun fita zuwa inda abun ya faru wanda jami'anmu sun zo sun samu nasarar shiga wannan rijiyar sun fito da shi baya cikin hayyacinsa wanda daga baya an samu tabbacin Allah ya yi masa rasuwa jan hankalin al'umma musamman magidanta da a rufe rijiyoyi da suke gidaje da kuma tsofaffin rijiyoyi waɗanda ake zuba musu bola to a gaggauta cike su don kaucewa faruwar irin wannan ibtila'i da ya faru a nan gaba
3: to ai dama ita dai mutuwa guda ɗaya ce amma kuma sababin takasirin ne da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya idan tamu ta zo mu ma Allah ya sa mu cika da kyau da imani to anan kuma ana ci gaba da nuna wa juna ya tsatsakanin ma'aikatan karota da masu tuka babaran a daidaita sahu sakamakon yadda direbobin a daidaita sahun suka yi kuka na musamman kan cewa ƴan karota suna takura musu musamman idan sun shiga kasuwar sabon gari ko bata ko wannan manyan hanyoyin wanda lokuta da dama har murɗe suke suna iya karɓan mukulli a hannunsu sakamakon hakan har wasu a wannan lokaci suka fara kuka kan cewa wayannan ƴan karota fa suna zargin ma wasu daga ciki ba ma'aikatan karotar bane bari dai mu ji yadda wasu daga cikin ƴan adaidaita sahun anan Kano suke wannan kuka
5: kacin sunana Hamisu Umar mai jin babu dan arewa da sauki mai ke tafi da kai abin da ke tafi da ni wani dan karota ne na sauke fasinja a nan bakin Ibro kofar Ibro mai market na tsaya wai sai ya zo ce ya kama ni wai a nan ba a sauke fasinja sai na sai a bakin kofa ne ai ban samu fakin ba sai ce eh ba a samu to me yasa da na tsaya baka ce na kana sauke ba na ce to ya kuri gobe wani sabon kuma sai ce a wai bai taba sai ya kama hawa wa dina sai na zai sir mukulli na sai mukulli ya rana sai kama ni na murbi ya kwace mukullin kashi gwanin jini kullum ya jini cuga jini yana zama a hannun nawa da shi
6: to baka gani kuma sabon hannu ba kuwa kula da dokokin da suke kan titin
5: wallahi ba kuma gani mali yan karutan ne suka yawa wanda ba yan karutan bane ko sabin ne suka yawa ga sanan kowa da yazo yana lungu yana saman maza sai da kuma sai zai sa sai shi ma dan yamudan karuta kuma su wasu suke tafi karutan su suke goya musu baya suke wannan abu sai su taru da an kama kai da malam zuru wani mazu kan bakwai na safa sai ce wai ya zo kani nan bakin bata sai ta kama yan kai yaje da suna ba su 200 suna da kariya ina cewa da gwamnati lalle sa dau mataki wa'annan da suke zuwa suke rawa yan karota tunda yanzu mun samu hawa ita gwamnatin nan tana kawo nan gona gwamnati amma kuma yanzu dai sun yawa duk suna nan tun daga bakin lamu din bata zuwa bakin lamu din kura zuwa bakin lamu din sun ci gaga sanan da ka zuwa wasa ce wai a rawu ma wai zaki rawu sai ce wai kai laifi an kama ka
3: to daga bisani mun so mu ji ta bakin hukumar Karota amma hakan mu ya gaza cin murwa. To sai ku biyo mu cikin shirye-shiryen mu na gaba da zarar sun yi magana da mu. Zamu ji yadda aka haihu a ragaya da kuma irin matakan da za su dauka akan haka. To wannan kenan. Mai sauraro, yanzu kuma sai ka gyara zama, ka ji cikakken rahoton nan na suna ko lakabi. Sanin kan kowa ne cewa kowane dan adam da aka haifa sai da aka sa masa suna mai tushe da asali. To amma kuma kowane tudu wani gangare ake hawa ake canzawa mutum suna daga sunan da aka rada masa na gaskiya. Ga dai wasu daga cikin al'ummar gari waɗanda muka tattauna da su, shin suna ko lakabi?
7: Sunana Muhammad Abdullahi, me ya ka banka kuma? Suna yamma da ake gaya mu ai sanar da yawa ne, amma ana ce mun Mai Doki, ana ce mun Halifa, ana ce mun dan mama, ana ce mun Tiskare. Suna nan dai da yawa da yawa
8: wanda ka fi so a ciki duka
7: a ciki na gaskiya na fi son Muhammad, amma an fi ce mun Mai Doki.
8: To me yasa ake ce Mai Doki?
7: Saboda ina harkar doki ne, ina hawa doki sosai ne, shi yasa ake ce mun Mai Doki.
8: To yanzu kai suna ko lakabin ka fi so?
7: Gaskiya na fi son suna
8: Muhammad
7: din, saboda ka san ai babban suna ne, amma dai mutane sun fi sani na dai da sunan ne da suka san Mai Dokin Diyaka.
8: Amma budoka da wani take kiran ka?
7: Gaskiya mun dora ta fi kira na da Muhammad.
8: Muhammad
7: Abdullahi. Ha, ba ta cewa gaskiya. Gaskiya ba ta cewa. Kawai sunan gaskiya ne take ce Muhammad kawai. Aya suna?
9: Suna na su Musa Abdullahi.
7: Me lakabin ka?
9: Dan gamu.
7: Dan gamu. Suna ko lakabi ne ka fi so?
9: Suna nake so gaskiya.
7: Eh, dan gamban.
9: Eh. Sunusun ne.
7: Sunusun ka fi so?
9: Sunusun ne.
7: Me yasa ake cewa dan gambo?
9: Wallahi mutane ne kawai suka lagawa ne.
7: Ba sunan ka bane gamban ba
9: ko? Miki nan nuna ne.
7: Gambo. Waye gamban?
9: Ni ne gamban.
7: Yan kika biyo baya kenan?
9: Yan jini biyo baya, amma su sirri su. Suna da cin ne
7: ne ba dan gambo. Ba ya ce dandan yana suna yin kuɗi ba, gara ringa cewa dandan nan ba.
9: Gaskiya bi an yi wannan dan gambo ne ba ke sun su ne ba, na fi so kawai ba ri a ringa cin mango ko kuma a ringa cin wasu wasu.
7: Ba budurwa ka da wani son da fi kiran ka idan?
9: Na budurwa nan ba bi ta bayan suna.
7: Ba daya?
9: Ba daya ba bi ta.
7: Yanzu dai ka fi son suna a kan lakabin?
9: Yawwa na fi son suna na a kan lakabin.
3: To ai dama shi dai suna linzami ne, idan aka kira ka da shi dole ka ja ka tsaya.
1: Hukumar kwalejin koyon aikin gona, ajiya da sarrafa amfanin gona, wato Agricultural and Forest Harvest Training College Kano APTCOC mai zaman kanta, mai sanar da al'umma musamman ma matasa maza da mata cewa hukumar horar da sana'o'i da ayyuka, wato Industrial Training Fund ITF, ta buɗe shafinta na yanar gizo domin yin rajistar koyo ko inganta sana'o'i kuma dukkanin su a kyauta. Nan da mako guda kacal ne za a rufe shafin domin yin rajistar sana'o'in da za a iya yin rajistar koyo ko kuma bunkasawa a halin yanzu su ne aikin fata, wato yin takalma da jaka ko kuma ɗinkin monogram da kuma girke-girke, wato catering services. Kuma za a iya zuwa kwalejin domin sauƙaƙa yin rajistar a kan titin Marmarawo, unguwar Murabaga, hotoran Arewa, Eastern Bypass Ring Road, bayan asibitin Arewa, tsallaken farin masallaci da ke a yankin ƙaramar hukumar Nasarawa a jihar Kano, ko a tuntuɓi Alhaji Hadi Ibrahim a kan 0800 370 370 75, ko Abdullahi Marmara a kan lambar waya 0800 350 530 308. Sai kun zo.
3: Yanzu kuma sai wasu daga cikin masu buƙatar taimako da fatan za a taimaka musu ya bayin Allah.
10: Sunana Samira Zakariya.
7: Ke tafi da ke?
10: Ina neman taimako don Allah, al'umma annabi sun taimaka mun ce na yana kwance. Mun je asibiti an rubuto mana maganin 262, kuma ga ƙananun yara a haka ma a gidan haya, an siyar da gidan haya. An ba mu notis bayan da za mu ko karatun yara babu. Ga yara ina fama da su ƴan ƙananu. Don Allah ƴan uwa mu sun yi, don Allah a taimaka mana. Na gode Allah sa.
7: Ke ba kuɗin da za a siya maganin?
10: Eh, ba kuɗin da za mu siya maganin. Yasa ma na zo gidan rediyo Rahama. Don Allah, Allah ya sa a dace a taimaka a biya mu. Al'umma annabi, don Allah ku taimaka mai, ina cikin wani hali don girman Allah.
3: Allah ka saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako. Amin summa amin. Wanda kuma da su ne ya kamata mu daure bakin angarar shirin namu na yau, a madadin wanda ya daukan mana shirin akan na'ura Bashir Ali Ali, sai 'yan uwa abokan aiki tukur es tukur, da Shamsu Muhammad Kwandila da Usman Ibrahim Datti da Kabira Abubakar Sheshe da Abubakar Sabi Karkasara da Idris Kasim Hausawa Rabi Sadauki kuma shi ne jagoran shirin. Ni Salisu Usman da na shirya na gabatar nake cewa da ku.

0: 89.3 Rahama Radio.
1: Zamu saurari fassara karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar babban liman masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kamuku da fatan za a yi saurari lafiya
2: Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله
3: وبركاته
2: barkamu da wannan marece na Laraba hudu ga watan Jumada sani a shekara ta 1444 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 28 ga watan 12 a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awf dake kofar Rumbai a birnin Kano a yau insha Allah za mu darasi na 23 in ba mun ta muna karatu cikin kitabus sala an gane ko haka ne makon da ya gabata mun tike da karshen babul imamati karshen hadisi na 78 haka ne malai ce babus salati babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam babin da yake bayani akan yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yin sallah bayanin kamanninta da sifofinta da abin da ta kunsa illar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama din wacce ita ce sallah cikakkiyar sallah ita ce sallar da Allah yake umarni da ayi an gane ko da haka manzo Allah ya bada kyakkyawan misali na ga yadda ma'anar sallah yake a aikace duk umarnin da Allah ya cikin Qur'ani na ai sallah to abinda zamu karanta yanzu shike nuna ga yadda ake yin sallah daga wanda yafi kowa fahimtar maganar Allah cikin bayan Allah kuma wanda Allah ya turo dan yayi bayanai game da manufofin sa wa nazzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim الحديث التاسع والسبعون حديث نسب عند ترى أن أبي هريرة رضي الله عنه قال دقى أبو هريرة الله يقارى مسيد دايتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة من زن الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء إذن يكبر أتكن صلى سكت هنيها سيئن شروع نقنقن اللوكتي cewa in yi kabbara a nan kabbara harma ake nufi domin ita ce kabbara ta farko a cikin sallah da ita ake shiga sallah an gane ko kuma sallah ba ta yi wa sai da ita domin ita rukuni ce daga cikin rukunai na sallah bisa ga ijma'in malamai babu wanda ya saba tsakaninsu kalmar hunaiha ana nufin wani dan kankanin lokaci asalin kalmar hunaiha daga alhinu ne alhinu bi ma'ana alwaqtu daka yazo a cikin hadisi hunaiha kuma yazo hunayya duk tasgiri ne na hanatu hanatu shi ma bi ma'ana alwaqtu wanda asalin sa daga alhinu ne abu huraira yana cewa in annabi yayi kabbara ba daga yayi kabbara har ma yake fara karatu ba an gane ko in yi kabbara sai ya dan tsaya dan wani lokaci kafin aji ya fara karatu shine Abu Hurairah ya qira'a ay qabla ay yabda bil qira'a kafin ya fara karatu in yi kabbara harma yakan dan yi shiru to amma ba ma jin me yake fada muna dai jin yayi shiru to irin bin kokkofi na sahabbai dan su gano mana kuma bin kokkofi a irin nan halal ne musamman ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu Allah ya hana mu kokkofin junan mu saboda garin binciken junan mu laifin junan mu zamu gano shi kuma Allah duk abin da ya rufe to ka bar shi a rufe amma shi manzo Allah Allah ya halatta ai masa bin kokkofi saboda ni saboda shi babu laifi a tattare da shi duk abin da zaka binciko alkhairi ne ilimi zaka samu shari'a zaka gano to shi yasa sahabbai su ne wa annabi bin kokkofi Abu Huraira yace idan yayi kabbara yayi shiru din ba ma jin me yake cewa ko bai taba gaya mana ga abin da zamu ce ba to amma ni sai na lura daga baya sai nake ganin gemun sa yana motsawa alamar me yana magana sai dai ba a ji to da fa Abu Huraira yace fa kuntu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah bi abi anta wa ummi na kunshe ka da babana da babata mana da in rasa ka gwanda in rasa mahaifiya fana da wani abin ki ya same ka na gwammace gwanda ya samu mahaifana to wannan kuma shine kololuwar imani la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in annabi yace dayan ku ba zai taba zamowa cikakken mai imani ba sai ya fi so na sama da ƴaƴan da ya haifa sama da iyayen da suka haife shi sama da dukkan mutane baki daya yasa alfazazi yace fadaina hubil arwahi law kana yubtada wa kullun bihi ba'dud dalali qad ihtada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kidaka abu huraira yace ara'aita sukutaka ba ni labari game da shirinka baina takbiri wal qira'ati wanda kake yi tsakanin kabbara harma kafin ka fara karatun fatiha ma taqulu me kake fada ngani ko kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aqulu ina cewa ni Allahumma ba'id baini wa bain khatayai ya Allah ka nisanta tsakanina da kurakuraina ko da zunubaina kama ba'adta bainal mashriq wal maghrib irin yadda ka nisanta tsakanin mahudar rana da mafadarta to manzo Allah yana fadar wannan shin yana da kurakurai ne shin yana da laifuffuka ne yana yi ne dan ya koya mana domin shi Allah tuni ya bashi garanti in ma akwai an yafi yaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima haka duk irin waɗannan annabi yana yi ne dan ba dan shi ba shi kan tasa ta kare ya riga ya wuce na gaba ya gaba abinda ake nufi Allah ya nisanta ka tsakaninka da laifuffukanka ya nisanta ka tsakaninka da kurakuranka abin nufi ya yafe ma kawai shine abinda ake nufi kada ya kama ka da su domin shi asalin zunubi ko laifi a lahira kan a kama ka da shi sai an hada ku tare wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqihi wa nukhrij lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra'a kitabaka kafadu nafsika yawma alayka hasiba da ka an gwama ku kullu nafsin bima kasabat rahina kullu mri'in bima kasaba rahinun da ka kafin ai maka hisabi sai ga laifin naka ga ka hada ku sannan sai ai maka hisabi to in an nisanta ya zama ba za ku hadu ba abin nufi an yi ne an yabe da ka wannan cewa ba'id baini wa baina khata'i kamar ce ake ka gafarta min kawai kuma wannan yana nuna tsakanin mahudar rana da mafadarta akwai nisa kwarai da gaske shi yasa banzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashbihi da ita Allahumma ya Allah naqini ka tsabtace ni min khatayai daga zunubaina kama yunqa thawbul abyad min ad-danasi irin yadda ake tsarkake farin tufafi daga dauda ka san ita riga an fara ce wankin ta na daban ne ware ta ake daban abokita daban da ruwa daban wani lokaci ma a sa mata ruwan dumi ko ba haka ba sannan a sa mata wani abu na daban na wanke tufafi musamman fari wanda yake ce kaza ko kace kaza na kin fadakar musu talla mana nau'in kayayyaki dai da ake tsaftace farin tufafi da shi ko ba haka ba to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da labari game da wannan ko yake roƙon Allah ya masa irin haka to wannan ya nuna mana kimiya da fasaha ta wanke fararen kaya da kebance su ba abu ne na yau ba tuntuni daman akwai tun da can mutanen da in za su wanke fararen kaya suna ba su kulawa ta musamman to irin wannan kulawar da ake ba wa fararen kaya wajen wanki irin wannan manzo Allah yake roƙon Allah ya bashi kulawa wajen tsaftace shi daga laifukansa, ba wai dan yana laifi ba sai dan ya koya mana sallallahu alaihi wasallam. Mu kan muke cikin laifi, haka mu muka fi cancantar mu irin wannan. Amma zaka sha mamaki, duk da wannan garabasa da wannan addu'a ta kunsa, amma wani ko bai sani ba ko kuma ya sani amma ba zai ba, ko yace a su a mazhabar su bai dole ba dole bane. Akwai nusarancin da ya kai wannan, nusarancin da ya kai wannan, kai kana kwana kana tashi cikin laifi kuma gashi ana roƙon a samu tsarkaka daga laifi, kuma kace wani ba mazhabar ku bace, a mazhabar ku zaka yi laifi amma ba zaka yi istighfari ba kenan. Kuma wace mazhaba ce tafi wacce manzo Allah ya zo da ita? Ai tace uwar dukkan mazhabobi. Wa kullu min rasulillahi mughtarifun gharban min al-bahri aw rashfan min ad-diyani. Duk malaman mazhabar da kake gani kowa so yake kamfato daga tekun manzon Allah, ya danganta da kwazon mutum daga mankatarin da Allah ya masa. Wani ya debo cikin bokiti, wani ya debo koko, wani ya kamfato duro, wani kuma ya kamfato tanki guda. Gwargwadon kwazanka, gwargwadon imaninka, gwargwadon himmarka wajen ilimi, gwargwadon abin da zaka samu na hadisan annabi da kuma shari'a daga gare shi. Allahumma ya Allah ighsilni min khabayai, ka wanke ni daga zunubaina, bil ma'i da ruwa, wasalji da kankara, wal baradi da raba, ko da ruwan sanyi. To sai malamai suka ce shin kankara da ruwan sanyi suna da wani tasiri ne wajen wanke farin tufafi? Imam Malik ya ce a'a, zahiri abin da aka sani ma farin tufafi in yayi dauda in za a wanke shi ruwan dumi ake sa masa. To amma me yasa anan manzo Allah ya ce da ruwan sanyi har da kankara? Ya ce duba zuwa ga dabi'ar zunubi, shi zunubi dabi'arsa zafi ce da ita. To shi yasa sai manzo Allah ya ce da ruwan sanyi da kankara dan ya dace da dumi ko zafin zunubi. An gane ko? Da daka da wannan ita ce addu'ar da annabi yake yi kafin ya bude sallah, ita ce du'aul istiftah, addu'ar bude sallah, kuma ita tafi shahara. Mafi yawancin malamai ita suka fi ambato, tare da cewa akwai waɗansu da yawa kamar wajjahatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wannan ma du'a al-istiftah ce. An gane ko? Kamar subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Wannan ma addu'ar istiftah ce, bude sallah. Wannan kuma duk a sallolin farilla, a sallar nafila kuma ta dare ta qiyamul layli, manzo Allah yakan ce Allahumma rabb jibra'il wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ardi alim al-ghayb wa ash-shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'iznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Da haka wadannan duk addu'o'i ne da ake yi kafin karatun Fatiha, bayan an yi kabbara harama, a sallar farilla da kuma salloli na nafila. Da haka shi yasa Sheikh Abdullah Bassam yace cikin wannan hadisi akwai soyar da mutane su rinka yin wannan addu'ar istihbabu du'aul istiftah fi salah, mustahabbi ce duk da abin da ta kunsa na falala. Amma malamai ba su ce wajibi bane, dan da wajibi bane, da wajibi ne da tun annabi ya koya wa sahabbai. To amma abu ne na falala, shi yasa bai koya musu ba har sai da suka ne suka tambaya. Abu na biyu, makanuhu ba'da takbiratul ihrami, inda ake addu'ar bude sallah bayan kabbara harama ne, wa qabla qira'atil fatiha, kuma kafin karatun fatiha, fi raka'atil ula min kulli sala, a raka'a farko na kowace sallah. Ba a maimaita addu'ar bude sallah a raka'a ta biyu, iya a raka'a ta daya ake yi. Abu na uku, ayyusirra bihi walau kanat as-salatu jahariya, ko ayyusirra bihi walau kanat as-salatu jahariya, addu'ar bude sallah a boye ake yin ta koda sallar mai karatu a bayyana ce. Ita du'aul istiftah ba a ne ba a bayyana ta. Abu na hudu, annahu la yutalu fihi du'a, addu'ar istiftah dukkan ninta da duk ruwayoyin ta za ku gaba su da tsawo, saboda wajen bai dace da addu a tsawaita ana doguwar addu'a ba sallah za a shiga za ku gansu duk kalmomi ne yan takaitattu takaitattu duk wanda yaso ya haddace ma zai iya haddacewa cikin sauki wala siyama fil jama'a lis salawatil maktuba musamman ma a sallar jami'i ta sallar farilla ba a so ai dogon wani abu kafin a shiga sallah dan gudun kada a tsawaita mutane tsawaita wanda za su kosa abu nabiyar yace hirsu sahabati radiyallahu anhum ala tatabbu'i ahwalir rasuli fi harakatihi wa sakanatihi wannan yana nuna maka tsananin kwadayin sahabbai wajen bibiyar diddigin annabi dan su kamfato ilimi dan su samu shari'a kai da abun bai dame ka ba shi yasa baka bi amma su dake abun ya dame su duk wani motsi da annabi yayi suna sa masa ido saboda shi ne kololuwar masoyin su kololuwar abin da suke so su koyi da shi a rayuwa sallallahu alaihi wa sallam to kai ko wannan ya isa ka gane bambancin sahabbai da kai yanzu kai abu nawa annabi yake baka ma sani ba dan baka damu da ka sanin ba amma su duk wani motsin sa kokari suke su ji yaya dan su sani dan ya dame su dan su yi koyi dan su samu shari'a abdullahi dan umar yace nayi wata guda ina sawa annabi ido akan sallar raka'atul fajiri na lura da kyau a wata gudan nan kwana 30 ka ku sallar raka'atul fajiri gabda asuba ake yin ta ya nuna maka yaushe yake zuwa duku yake tasowa yazo ya lura ya ga ya annabi yake raka'atul fajiri me yake karanta a raka'a farko bayan fatiha me yake karanta a raka'a ta biyu bayan fatiha yace a wata gudan nan naga duk raka'a farko bayan fatiha kul ya yake karantawa duk raka'a ta biyu bayan fatiha kul huwallahu yake karantawa an gane ko to da haka wannan yake nuna maka irin kwadayin sahabbai da kaunar da suke wa annabi da bin diddigin sa manyan su da matsakaitan su da yaran cikin su kaga abdullahi dan abbas tun yana dan shekara 12 ko 10 ko 11 amma yace zan je gidan annabi da zummar na je hutu wajen gaggota maimuna a daki mu kwanta ga annabi ga ni ga ta amma in kibacci yaro fa dan shekara 10 11 ko 12 yace amma sai in kibacci in ta zura wa annabi ido in ga me zai yi yace har in ga da daddare ya tashi ya dau buta yayi alwala ni ma taken dauka in bi shi kuma in zo in bi shi sallah wannan yake nuna maka damuwar su da shi Bahaushe yace in an raina kasuwa ba ya mata sautu amma idan ka damu da abu to kullun a cikin ranka yake shi yasa komai na annabi shine a gaban su ya yake sa riga ya yake cirewa ya yake shiga gida ya yake fita ya yake cin abinci Jabir yace wata rana annabi wani tela ya gayyaci annabi cin abincin rana sai wa annabi miyar kabewa yace sai na ga manzo Allah yana tsintsinta kabewar a cikin miya yana ci Jabir yace tun daga nan muka kulla da kabewa duk inda na ganta ni ma sai na tsinta dan Allah akwai soyayya da tafi wannan surutu wai shine soyayya ko aiki ko da wasa ka hada kanka da waɗannan mutanen Abdullahi dan Umar fa ina yawan nana ta muku wannan aikin haji da annabi yayi hajjatul wada ibnu Umar bai je ba a wani kaulin ya je amma da yake akwai taron jama'a shi yaro ne baya kusa da annabi sai manyan sahabbai ne a kusa da annabi to sai yake tambayar su wata rana waya annabi yayi a hanya sai yake ga masa ai da annabi ya zo gefen wata bishiya ya tsuguna ya kama ruwa tun daga nan Abdullahi dan Umar in dai zai wuce ta wannan wajen sai ya tsuguna ko baya jin fitsari ya tuka wandansa ya mayar ya sa ya ci gaba shi ma almajiransa suka lura wani lokacin kawai tsugunawa yake ba abin da yake sai ta suka ce wai me zaka kiyaye kai ce annabi ne ya tsuguna a wajen ya za ai mai gidan mu ya tsuguna anan mu wuce ai ba mu isa ba wannan ita ce kauna ta gaske abu na shida annahu yanbaghi fi mawaqin ad-du'a ayu lihal insan wa yukthira fi talab ash-shay ya kamata a duk inda aka ce ana addu'a to mutum kada ya wuce wajen da yayi addu'a ba musamman annabi ne yake addu'ar ka sani fa Allah ne ya nuna masa kai addu'a anan ban shi ma ya nuna mutane amma kai ka zo wajen ka wuce kai asara babba ko da abun ba dole bane amma alheri dai ba zai ta wuce ka walau bi tariqi taradufil alfazi kuma abin da zaka roƙa ya zama ka nuna nacewa da damuwa duk abin da annabi yake na addu'a kar ka dauke shi kawai kamar wani wurdi ka zo ka wuce ka rinka tunano abin da ma'anarsa kuma ka rinka riyawa a ranka kai ma kana so Allah ya baka to shine ake cin riba amma duk lokacin da ka dauki addu'ar annabi ko zikirin annabi kawai kamar wani abin al'ada kawai ne kai ka wuce kamar kukan kudin zuma to shiriri take kake ma ka cin ribar abin shigar kuntun kanan gare kake ka shiga ta cin kawai ka fita ta cin daka yace fa inna hadhihi ad-da'awat taduru kullaha ala mahwi adh-dhunubi wal ib'adi anha in muka lura da wannan addu'a gabaki dayan ta tana kai ko muni akan shafa zunubai da nisanta mutum daga gare su wa ma'ani al-ma'i wath-thalji wal-barad to sannan ma'anar ruwa da kankara da ruwan sanyi mutaqariba kamar abu daya ne amma annabi ya fade su ne na farko dan ya nuna maka mubalaga a wanke da ruwa da kankara da ruwan sanyi ma'ana dai mubalaga akai matuƙa wajen wankewa kamar kai ne kace a wanke da sabulu da omo da kuma ne da haihu ai dai so kake dai a wanke ya fita ko da ke ce wal maqsudu minhu muttahidun abinda ake nufi dai abu daya ne wa huwa al inqa'u shine tsarkakewa min hararati dhunubi daga zunubin zunubai bi hadhihi al mawadi al barida da waɗannan sinadarai masu sanyi yace fa'ida tani a ƙarƙashin wannan hadisi akwai fa'ida guda biyu al'ula ta farko sabata anin nabi istifhatahatun kathira lissala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da addu'o'in bude sallah da yawa kamar yadda na gaya mana misalai na waɗansu yace minha hadha ad-du'a allazi ma'ana wannan addu'a da muka karanta tana daga cikin su اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدتها الإزواء قرشي يتي ومن هذا جتكي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض هنيفا إتمام كرن توتا أما سيد مسالي ومن هذا جتكي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جد لا إله غيرك يتي وكلها جائزة لأنها واردة هو كيكيتاي دومن سنتبت دقاء النبي سيدي abinda aka fuso kwarewa a sunna ka haddace biyu ko uku ka rinka caccanjawa yau kai waccan gobe kai waccan wannan shine gwanewa a sunna kamar kwararren direba ne wanda ya saba zuwa Lagos yau sai ya bi ta can gobe sai ya bi ta can kwarewa kenan amma an gidgide direba dan gyara samun sa'a ne hanya daya kawai ya sani da ta samu matsala shikenan bai da wata hanya to so ake a goge a kware a wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama الحديث الثمانون حديثي نتمانن أنا عائشة رضي الله عنها قالت لقنا نائشة أرم من الله كرمة إداتتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير النبي صلى الله عليه وسلم يكسن شينا بوت صلى دكبر حرما نما بالتكبير بمعنى تكبيرة الإحرام والقراءة اتشيكم كراتو mana kabbara farko da annabi yake farawa a sallah ita ce kabbara me harama duk wani nau'i na kalamai da annabi yake fada yayin canja yanayi a sallah to yana biyo bayan kabbara ne da kabbara ake farawa ita ce takbiratul ihrami bayan ta za a yi kabbara ruku'u za a yi kuma sami'a Allahu liman hamidahu ta dagowa za a yi kabbara tafiya sujada za a yi kabbara dagowa to dai kabbara harama ita ce ta farko amma a cikin karatu fa akwai sura akwai fatiha da wanne ake farawa bil fatiha wal qira'atu bil hamdulillahi rabbil alamin shi ko karatu na sallah to annabi da fatiha yake farawa kaga wannan nassi ne akan cewa fatiha ake farawa sannan me sura ila wani ya tambaye ka ya akai karatu kuke farawa a sallah kullun da fatiha a madadin sura wata rana dan yi canji mana ka fara sura sannan ka tafi fatiha sai kace a ba haka annabi yake ba kuma kaga wannan hadisin shi yake fassara mana qur'ani qur'ani ta yi kawai ai karatu da wanda ya fara da fatiha da wanda ya fara da sura duk sun yi karatu amma wanne ne daidai sunna ita ce za ta nuna maka ga daidai domin qur'ani ta yi qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana kawai karan da karatun qur'ani bai ce ba fatiha a farko sura a ta biyu bai fada ba alima an sa yakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara to amma ba a ce fatiha ba ko sura faqra'u ma tayassara min alquran to kaga da Allah ya bar mu kadai da ayar Qur'ani da wannan zamu ta rikici wani limami in yazo sai ya fara maka da Fatiha wani kuma in yazo sai ya fara da sura kowanne kuma sai ya jawo maka ayar Qur'ani kai cai a fara dole ba yadda za ka fahimci Qur'ani 100% ba tare da mai hadisi ba baya yiwa to da haka nan Aisha take gaya mana a karatun sallah in dai karatu ne da Fatiha annabi yake farawa kenan sura ita ce ta biyu Fatiha ce ta mai ta farko kuma sai ta amfani da lafazin kana wanda malamai suka ce wannan ya nuna alal dawam kullun haka ake ba canji wa kana idza raka'a kuma annabi ya kasance in yi ruku'u lam yushakhis ra'sahu baya daga kansa sama akwai mutumin da zaka ga yayi ruku'u amma kansa haka irin tsayuwar akuya asa akuya ba haka take ba ita kullun daman a dubuce take amma kanta aina to ba a haka ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam baya daga kansa idan yayi ruku'u walam yusawwibuhu kuma baya nuke shi kansa can walakin baina zalika sai dai tsakatsaki yake shi bai daga ba shi bai nuke ba sallallahu alaihi wasallam wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' kuma annabi ya kasance in ya dago kansa daga ruku'u lam yasjud baya tafiya sujada a gurguje kamar yadda wasu suke yi zurub kawai ya wuce a'a nan baya haka hatta yastawi qa'iman har sai ya daidaita a tsaye chak amma wani kafin ya gama fadin sa ne Allahu min gudu ya tafi to annabi baya haka wannan ba sallah ce irin ta ma'aiki ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati kuma idan ya dago kansa daga sujjada lam yasjud baya wata sujjadar hatta yastawi qa'idan sai ya daidaita a zaune kowace gaba a cikata a yi ta wayan sibrijlahu al-yumna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyya kuma manzo Allah yakan fadi tahiyya a dayin duk lokacin da ya raka'a biyu ma'ana duk bayan raka'a biyu tafarilla ko nafila annabi yana mai yana tahiyya wanda tahiyya ta zo da sigogi da dama amma mafi ingancin tahiyya ita ce tahiyyar Abdullahi dan Mas'ud wacce ita ce at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ita ce tahiyyar Abdullahi dan Mas'ud kuma malamai suka ce tafi kowace inganci kawai sai dai wajen assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wannan suna yi ne lokacin annabi yana duniya amma da annabi ya bar duniya sahabbai sun canja ba sa cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sai dai sai assalamu alan nabiyyi bi lafzil ghaiba yanzu baya na amma da yana nan assalamu alayka da salan zance na ganigarka an gane ko wadaka duk bayan raka'a biyu annabi yakan yi tahiyya duk bayan raka'a biyu yakan yi ne tahiyya wa kana yafrushu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna manzo Allah yakan kwantar da kafarsa ta hagu amma ya kafe kafarsa ta dama irin nau'in zaman da ake ce da shi al-iftirash ka shimfiɗe hagu ka zauna a kanta dama kuma ka cike ta wa kana yanha an uqbati ash-shaytani kuma annabi ya hana zaman shaytan wafan shaytan ma'ana shaytan ma yana da nau'i na zama kenan to ya shaytan yake nasa zama shine kafafuwan nasa haka sai ya buɗa su huwawun sai ya taba kasa kafafuwan suna gefe da annabi ya hana wannan zama wasu malaman suka ce bayan shi ma har da dafe gaba kafafuwan hannuwansa guda biyu kuma sai ya dafe gaba wannan zaman da ake gaya maka da za a bude maka shaytan din ka ganshi da ido yana zaune haka zaka ga yana yi amma dan an san ba zaka ganshi bane shine ake baka sata an sa ka sani in kai irin wannan zaman to kamar kai da shaytan irin abu daya kuke yi bai kuma kamata ya kai abu irin na shaytan ba domin Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi'u khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ya ku waɗanda suka yi imani kar ku bi hanyoyin shaytan duk wanda ya bi hanyar shaytan to ya sani zai kai shi ya baro domin shi yana umarni da alfasha yana umarni ne da munkari to hatta abin da shaytan yake wanda ba za mu gani ba ko ba ma gani Allah yakan gaya mana dan me dan mu kiyaye kar mu fada kuma dan mu aiki da wannan aya ta cikin suratul nur 100%. Wadaka manzo Allah ya hana zama irin na shedan wa yanha kuma ya hana an yattari shar rajulu zira'aihi mutun ya shimfide dama sangalalin hannayensa guda biyu ibtirashas sabu'i irin shimfidewar dabba mai farauta idan ka zo yin sujada akwai wanda zaka ga a sujada in ya kai goshin sa kasa hannun sai malalu su haka to annabi ya hana wannan in kwanciyar kare ko zaki kenan zaka kare ko zaki ko wani dabba mai farauta haka suke in suka kwanta sai su malale waɗannan hannuwa to ba a yin haka kaga su ake haka lalle a sujada iya nan kawai ake so yayi ne ya kwanta akan kasa nan ya daga to da haka annabi ya hana wannan wa kana yaktimu as-salata bit-taslimi annabi yana cika sallah da sallama da yace assalamu alaikum to ya gama sallah sallah ta cika da haka ita sallah mabudin takabbara harama makullinta sallama miftahu hat-takbir menene muhtamuha at-taslim tuftahu bit-takbir wa tuftamu bit-taslim da haka nana Aisha ta ba mu samfuri na raka'a guda na sallar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi wanda shine na 80 Imam Muslim bai fitar da shi ba alami khurijuhu illa Muslim Muslim ne kadai ya fitar da shi Bukhari bai fitar da shi ba ya zo ta hanyar Abul Jawza daga nana Aisha uwar mu ne da aka cika kamala ta Allah ce malam mai littafi cai duk hadisin da zai kawo muttafaqun alaihi ne Bukhari da Muslim amma anan sai ya kawo hadisin da Muslim ne kadai rawato Bukhari bai fitar da shi ba kamar yadda malamai suka faɗa wa Abul Jawza lam yasma min Aisha shi kansa marwayacin hadisin Abul Jawza suka ce bai ji kai tsaye daga nana Aisha ba ya rawaito daga Aisha ne da wasida amma sai ya tsallan ba take ce Aisha ta ce wanda ya kamata ya faɗi wanda ya ga masa cewa Aisha ta faɗa tunda shi bai ganta ba ko bai ji daga bakinta ba to sannan Imam Muslim ya sake fitar da shi wannan hadisin wanda yana daga cikin mufaradat nasa ta hanyar Imam al-Auza'i amma ta hanyar rubutu ba daji da baki ba akwai min durqil ada ko durqit tahammul hanyoyin da marwayata ko magabata sukan karbo ilimi akwai wanda ya ji baki da baki daga malami akwai kuma wanda littafin malamin ya karanta an gane ko to shine malamai suka ce wannan hadisin da Auza'i ya rawaito ko Muslim ya rawaito daga Auza'i ba wai ya ji shi bane kai tsaye daga gare shi a ya ji shi ne mukatabatan ta hanyar rubutu la sama'an ba ta hanyar ji da kunna ba wannan hadisi kadan daga cikin abubuwan da ya kunsa Sheikh Bassam ya ce ma zakaratu Aisha tu huna haza ko huna haza min sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam abinda Aisha ta ambata anan yana daga sifar sallar annabi huwa

Allah madaukakin sarki mai iko akan komai, mai kowa mai komai, huwa ya gagara. Misali, kai kadai ne ala kulli shay'in qadir. Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana, ta gurfana gaba ga zakin ka da goyon ta guda biyu, ta tuba tana roƙon gafara, ta yi karambari, ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba. Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi mata jagora, Allah ka kawo ɗauki, Allah ka kawo taimako, Allah ka yalwata, Allah ka hana zubar da jini a Najeriya, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a Najeriya baki ɗaya. Ya Allah madaukakin sarki, ga arewa nan ta yi zaman tahiya, ta tuba ta koma gare ka, ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba. Allah ka kawo mata ɗauki, Allah ka kawo mata ɗauki, Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi jagora, Allah ka kawo taimako, Allah ka kare mutane, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a arewa. Ya Allah madaukakin sarki, ga Kano, ga Katsina, ga Sokoto, ga duk kasashen arewa sai sujjada da goshinsu daga gudunsu guda bakwai sun tura sun koma gare ka. Allah ka yi musu jagora, Allah ka kawo musu ɗauki, Allah ka dafa musu, Allah ka shiga cikin al'amarinsu, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini baki ɗaya inda yake zubar da jini. Allah ka sa a zauna lafiya, ka kawo yalwar arziki, ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci. Ya Allah, kai kadai ne zaka iya yin wannan, ba wanda zai iya. Duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada, sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba, sai an koma ga Allah. Ya Allah, ga mu gare ka, mun tuba mun koma gare ka, ba za mu iya ba. Allah ka shige mu gaba, Allah ka kawo ɗauki, Allah ka sa albarka a cikin rayuwa. Allah shugabanninmu, Allah ka yi musu muwafaka, ka yi musu jagora, Allah ka taimake su, ka daidaita tsakaninsu da talakawansu. Duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini, Allah ka sa kowa ya fahimci juna, a zauna lafiya. Allahumma ajina fi man adait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayk wa la ya'izzu man adait. تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

0: Mitace sayin da bakwai ta dubu kakan zangon FM Ramadan inda ka saurare karatu littafin da tilakamtar da malallawin Turaim. Sukuma tara ku da laikin da mun jin shigafin littafin wanda kuma tun ya gogon ya dai shirin namu na French girl mai yake nuni da cewa karfe 10 daidai. Kuma lokaci ne da zan je ga session namu na labarai da al'amari da kullum ina zan kama ku ta cikin labaran duniya. Fadin shugaban kasa ta bayyana cewa yakin da yake yi na gyaran kundin tsarin mulki domin kafa rundunar yan sandan jeji na dab da kammaluwa. Shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa Fin Bajabi Amila shine da ya bayyana hakan a inda yake yi wa manema labarai na fadar shugaban kasa bayani bayan tarintin taba kan batun yan sandan jeji da yake aka gudanar a fadar shugaban kasa dake Abuja. Taron wanda ya samu halartar mataimakin shugaban majalisar dattawan ta Jibrin Barau da mataimakin kakakin majalisar wakilai Benjamin Kalu da kuma Sufeta Jirin yan sanda Olatun Jide Sutari da sauran manyan jami'ai ya samu karkarar manasara bayan watanni ana gudanar da shawarwari. Bajabi Amila ya bayyana cewa dokar za ta baiwa sabon tsarin damar yake za ta biyo bayan gyaran kundin tsarin mulki wanda za a gabatar nan da ba da daɗewa ba. Tana kuma majalisar RDTG ta ƙasa ta amince da ƙudurin dokar kafa hukumar kawar da zazzabin cizon sauro ta ƙasa. Ƙudurin dokar wanda Sanata Ahmed Umuko ya gabatar ya tsallake matakin ƙarshe na majalisa bayan nazari kan rahoton kwamitin da ya duba shi. Umuko ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewa wato ya tabbatarwa da in Najeriya cewa manufar kudurin shine tabbatar da Najeriya matsayin kasa ta farko a Afirka da za ta kawar da cutar malaria. Amincewa da kudurin ya biyo bayan nazari da kuma karbar rahoton da kwamitin lafiya na majalisar inda ya bayyana cewa ayyukan hukumar da ake shirin kafawa zai hada da rigakafi, sarrafawa da kuma kawar da malaria baki daya. Kwamitin ya kuma bayyana cewa hukumar za ta taimaka wajen sauya tsarin yaki da cutar daga maida hankali kan magani zuwa rigakafi da dabarun kawar da ita gaba daya. Da yake jawabi bayan amincewa da kudurin shugaban majalisar da tijai Kodi Zuwak Paibu ya bayyana dokar a matsayin wani babban cigaba a yaƙi da malaria wadda har yanzu ita ce cutar da aka fi fama da ita a wannan yanki na duniya. Ƙungiyar lauyoyi ta ƙasar Mali ta lallawa da abin da ta kira tsauraran shirin beli da kotu da hukumomin tsaro ke kakkabawa. Ƙungiyar ta ce irin wannan matsala na sa mutane da dama da ake zargi ko tuhuma ci gaba da zama a tsanani da cewa an bada belin su. A cikin wata sanarwa da shugaban ƙungiyar Mazia Farm Sugu ya sanya wa hannu, MBA ta ce ana karkatar da manufar beli daga abin da kundin tsarin mulki ya tanada zuwa biyan buƙatu don son zuciya. A cewar MBA dole ne shirin beli su kasance masu sauki kuma masu yiwuwa a cika. Tana mai gargaɗin cewa sharuɗin da ba za a iya cika ba tamkar hana beli ne kai tsaye. Wani bincike da ma'aikatar sadarwa ta ƙasa ta gudanar ya nuna cewa mutum huɗu cikin biyar na 'yan Najeriya na goyon bayan wani nau'in dokar da za ta ƙayyade amfani da kafafen sada zamani na gaida wato ga yara. Ministan sadarwa Boston Tijjani wanda ya shirya da hakan a yayin taron masu ruwa da tsaki kan illar hanyoyin sadarwar zamani ya ga yara ya ce binciken ya tattara ra'ayoyin 'yan Najeriya kimanin 285 kan yadda za a ƙayyade damar yara na amfani da kafafen sada zumunta na zamani. So da ya ce a baya-bayan nan ƙasar Australia ta aiwatar da irin wannan haramci inda ƙasar ta haramta amfani da kafafen sada zumunta ga yara 'yan ƙasa da shekaru 16. A cewar ministan na sadarwa, sama da kashi 83 na waɗanda aka tattara ra'ayinsu suna goyon bayan ƙayyade amfani da kafafen sada zumunta ga 'yan Najeriya. Ya ce daga cikin wannan adadi sama da kashi 62 cikin 100 suna goyon bayan haramta amfani da kafafen sada zumunta na zamani ga yara, yayinda kaso 18 cikin 100 suka goyi bayan ƙayyadewa ta hanyar amfani da mizanin shekaru. An yi labarin yadda bayan gabanin zaben gwamnatin jihar Ekiti da za a gudanar a ranar 20 ga watan nan, hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta fara rabon katin zaɓe na dindindin wato PVC ga masu rijistar zaɓe a jihar. Kwamishinan zaɓe na jihar Dr. Bunmi Umusu Indemi wanda ta bayyana haka a cikin wata sanarwa ta buƙaci duk wanda suka cancanci kaɗa ƙuri'a wanda kuma har yanzu ba su karɓi katin zaɓensa ba da su yi amfani da wannan dama domin karɓar katin nasu. Ta kuma sake jaddada aniyar hukumar wajen gudanar da sauyin zaɓe na gaskiya wanda kowa zai samu damar shiga a dama da shi. To ya kacin taƙaitaccen labarin da suka sami kiran a daidai wannan lokaci, sunana Fatima Kabir Ibrahim Yankasi. ne ya jagoya da shirshin namu na nuna cewa karfe 10:15 kuma lokaci ne da samu je ga sashin namu na dini inda za mu kawo muku karatun Sheikh Aminu Isma'il zagage da fatan dai za a yi sauraro lafiya
1: za ku saurari karatu daga bakin Dr. Aminu Isma'il Sagage.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad khatim al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim al-hakim. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زام تايشي عندما لا يكي مجنب متى كدس في كوك ألفو ينقوانتكا دمعنا أبو تكا أكان متاني أبو خنجولا أبو تكا وشأكي جنة أكان منفا تا جسكيا da kuma alheri matakai guda biyar yanzu faɗi na shida shi ne yadda ke sa bisatan ya fi duk yau abin da nake so in faɗa shi ne yawanci abin da muke gani a yau a zamantakewarmu ba wai sai mu a nan Najeriya ba ko kuma arewacin Najeriya ko a tsakankanin musulmin Najeriya ba a galibi a duniya ma ga baki daya abinda ake gani ake tsammanin abota ce a hakikalin ma'anar abota ta wannan littafin ba abota ba ce sabo ne wato sabo shi ne matakin farko na abota idan an wuce matakin farko na abota daga sabo kuma sai a zama kuma daga nan da ake samun matakin abotaka daga abotaka ake kaiwa amintaka daga amintaka ake kaiwa yan uwantaka to yawanci abinda muke gani na abokai da ake ai wani aboki wani ne kudda to yawanci duk baya wuce matakin sabo bai kai matakin ma abota ba balantana ya zama amintaka balantana ya zama yan uwantaka ma an mun kalla me yasa na faɗa na farko da tukuna yawanci abota da ake yi abota ce da take yawanci abubuwa na zamani da aka yake haɗa mutane a guri ɗaya take gadar da shi kamar ko makaranta ko aiki ko sana'a ko kuma wata sabgar da ke haɗa mutane a guri duk wanda yake tasa ta zo ɗaya wajen biyan bukatar wannan abin da suke shiga a cikinsa shi ne yake za su zama abokan juna abin da muka ɗauka aboki shi ne mutumin da kullum kuke tare da shi zai zo ko ka koyi hira ko ka je gunsa koyi hira ko ya kama ziyara ko kai mun ziyara ko iyalanku ma sun saba da juna amma ba wannan ne abotaka take ba abotaka tana da tun daga farko tun da zai rangi ne ta ran zane a zuci daga zuciya mutumin da sai da kaɗa aka kalle shi ga shi ta ku ta zo ɗaya da shi munufar ku ta zo ɗaya da shi kuka saba daga saban nan ka ɗauka ka saban ya koma abotaka daga abotakan nan shi kuma an ce abotaka shi ne kuka zama sahiban juna a bisa amana da kowanne a cikin ku zai iya sadaukar da son zuciyarsa don alherin wani bari in ƙara fito mana da alfini duk muna nan da ake kallon cewa abokan juna ne a ka'ida abotaka ta musulunci in dai za a zo ana yin ana wata magana a kan aboki ta suka aboki bai kare abokinsa ba bai ce a ba ku fahimce shi ba ne ba haka ba ne to wannan ba abotaka ba su balantana wanda shi ne farkon wanda zai kawo suka a kan abokin san da baya kaga ana magana amana shine wani yake cewa inna sadiq alhaqi aboki na gaskiya man kana ma'a wanda yake tare da kai cikin abin da ya himmace ka wa man yaghurru nafsahu liyanfa'a wanda zai yi shi ya cuci kansa dan kai ya amfane ka ومن إذا عيب الزمان سدعك وأن إذا يوجد من الزمان يتفروا أكا شكت فيك شمله ليجمع شين ذا يتفروا أكا فدان يتفر أكا فوان يتسي أبوتا دعبي مسالي دا أكي صام نادرة أكسع شيدة بند من الدنيا وأنا جيريا أنا صام sai na gina da suke ba da irin wannan ma'ana da akwai wani aboki da shekara wajen da shekaru baya kasarsu ya tafiya ya tafi Switzerland ina ne Switzerland ina da cikin cikin Switzerland ko nake jin yana Switzerland yana aiki shekara da shekaru sai ya samu labari abokinsa aminunsa wanda yake shugabancin wata ƙaramar hukuma ko wata gunduma a garinsu ƴan adawa sun yi kutun-kutun da makirci na siyasa an ce ya yi ne ya karya dokar tsarin mulki kuma dokar tsarin mulki ita ce a sauke shi daga kan kujerar mulkinsa kafin wa'adin mulkin ya ƙare kamar yadda zan ji ina ciya mana ce an kai shi ƙara kotu kotu ta rusa shugabancinsa na ciyaman na lokal government don ana wata shida wa'adinsa ya ƙare sannan kuma an ɗaure shi wata hudu samu labari wannan abokin nasa da aka yi wa haka wato ba a iya ɗaure shi ta tsaya ba shirin da aka yi shi ne in an kai shi ko kuma to a gidan kuku za a kashe shi in an kashe shi a gidan kuku ana da dalilai ɗari ba ɗaya za a iya faɗa a iya cewa wata larura za ta same shi a iya ce ya hange shi a iya cewa ciwon zuciya ne saboda baƙin ciki yana ciyama an sauke shi a ya haɗe ya zuciya ya mutu duk da za a iya kawo da dai wancan da ya ci ya yi shekara shekaru yana turai yana aiki da ya ji labarin kuma shi wancan ɗin wato irin mutanen ne wanda suka iya faɗan zamani irin na ƴan karatu da ake cewa idan har ina da lamba ta ƙasar duk ƙasar ba wanda ya ɗauki kofi kamar sa saboda haka sai ya bar aikin da yake da sana'ar da yake da kudin da yake nema a turai ya zo ya dawo ƙasar wannan abokin nasu da ya zuwa a ɗaure shi saboda za a ɗaure shi ne jabasa laifin siyasa hukuncin ƙasar kuma yana da sassauci in an ɗaure mutum laifin siyasa abin da ake nufi laifin siyasa kuma a ce mutum ya ɗan siyasa ne ya faɗi wata magana da ta saɓa tsarin mulki sai ya ce to za a ɗaure shi a kukukun 'yan siyasa kukukun 'yan siyasa ma daban yi ba a yi ina ne ƙasa na neman sayin da abin yake ba amma su yawanci ƙasashe a kukukun 'yan siyasa daban yi ba a haɗa 'yan siyasa da 'yan fashi da makami da ɓarayi da 'yan sai da miyagun ƙwaro ba a haɗa kuma shi kukukun 'yan siyasa ɗin ba in aka hutsan ɗaura yadda ake tsanantawa 'yan kurkuku su ba a yi musu misali ba a sa mutum a cikin keji a kulle shi za a ba shi dama ma isa a ranar da zai fara wa'adin za a ci an ɗaure shi wata hudu amma shi zai sa a ranar daga wace rana zai fara shiga hudu in yana da wasu sabbobi sai ya kammala shi zai sa a ranar ya je ya tare sannan kuma an ba shi dama ya gyara ɗakinsa yadda yake so in gado zai kawo in talabijin zai kawo idan littattafansa zai kawo a saka masa kanta ya jera saboda shi ɗaurarren siyasa ne ba ɗaurarren miyagun laifuka ba ne sau da wancan abokin nasa da ya ji labari sai ya je ibar aikin nasa da sana'ar da yake a turai ya shigo jirgi ya dawo ƙasar sannan ya duba idan laifin da zai yi na siyasa shi ba a masa hukuncin mota ko irin abokinsa kuma da gangan ya ne ba kuma a kai shi ƙara kotu aka ce an ɗaure shi wata hudu bisa zaɓi ko a ɗaure shi wata hudu ya wata hudu a kurkuku ko kuma ya biya kaza kashi shi ba zai biya ba sai dai a ɗaure shi bibiya ba aka ɗaure shi aka kai shi kurkukun da aka kai wannan aboki na ya je ya tare a ɗakinsa saboda kawai ya je ya bada kariya kar a kashe shi to wanda ya kai irin wannan magana shi ne aboki ba ita ce abota amma in ba ta kai haka ba to sunanta sabo shi ne ma da yake gaya mana mataki na shida yace hiya al-muhabba abuna takan kai matakin al-muhabba yace kaunar juna wa sababuha al-istihsan idan kuma muhabba din an kaji an ce so soyayya abin da yake haddasa ta al-istihsan kyautatawa kyautatawa fa in kana istihsan li fada'il an-nafs idan kyautata wannan da ta sa mutum ya ji ina son wani saboda yana kyautata masa in kyautata wannan fada'il an-nafs saboda falala ce ta zuciya ma'ana saboda halaye ne na gari kamar gaskiya kamar rubun amana kamar kaskantar da kai tawawu kamar alheri kyauta ko sadaukarwa wanda duk suna sa soyayya sai da su amin da mutane suke son masu shi idan ya zama wannan dalilin zai isa ka mutane su zama abokan juna saboda halin kyautatawa da ɗaya a wuce yake da shi ko duk su biyan haddasa da mini mu rubutan sabi'ata idan abin da yasa aka samu ƙaunar juna tsakanin abokai kyawawan halaye ne kamar gaskiya kamar rubutu amana kamar kyauta kamar karanci kamar kyautayi kamar tawaru to wannan soyayya za ta sake samun aji na gaba martaba ta gaba wacce martaba ce sabi'a sai ta zama mataki na bakwai wahiyar izamu sai zama girmamawa sai zama aboki yanzu da ake abokin da yake abokin saladari kamar kuma gidansa ko ba kuma gidansa ba ne amma saboda hali na karanci da mutunci da girma sai zama na cewa wannan mutumin abokin yana girmama abokin as-suhba sahabbai sahabban annabi alaihi salatu wassalam da yawa daga cikinsa abokansa ne amma suna girmama shi girmamawa da ya zama su ba sa daukan kansu a matsayin abokai suna daukan kansu ne a matsayin mabiya me yasa saboda alfarmar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ita na halaye ingantattu wanda za su sanyaya gwiwar mutum har ya rika ganin girman wannan mutum halaye na girma halaye na karamci mawar da nutsuwa za ka ga wani lokaci an yi abu kowa ya firgice ya rikice amma annabi alaihi salam shi kadai ne a natse ta aka zo idan aka yi abu ka firgice abokin da muka yana da sai ka ji kunyarsa to duka irin wannan su ne suke sakawa wannan abota ta muhabba sai ta dauka kuma ta koma kuma da izam girma ina yin ba da misali nisa yan siyasa na yanzu ba sa samun mabiya waɗanda suke girmama su suke ƙaunar su sosai tsakani da Allah kamar yadda yan siyasa na baya suka yi nisa za mu ɗauki misalan yan siyasa guda biyu kuma kowanne yana da abokai yana da sahabbai amma dukkansu suna matuƙar girmama su fiye da yadda yan siyasa yanzu suke girmama abokansu shugabanninsu a siyasa misali kamar Sardauna da Malam Aminu Bello kuma da akwai mutunci a tsakaninsu Sardauna yana da mulki nazartarwa saboda ya yi shugaban jihar arewa gaba da yawa saboda irin wannan yan yara su fahimci me ake nufi da jihar arewa a wancan lokacin duk jihohin arewa yanzu wura da jihohin arewa guda 19 wannan jihohin arewa guda 19 su ne jihar arewa guda ɗaya ba wacce Sardauna shi ne shugabanta a Kaduna sunan su Kano su Katsina ba za ka ce ba su lokan gaban ba amma sunan su Lardi Lardi ne wato wani yanki ne a cikin jihar Arewa sai dai a tura mata resident wato ne kula da wannan yankin amma duk jihohin na Arewa Sokoto Kebbi Zamfara Naija Katsina Kano Kaduna Bauchi Maiduguri Yobe Adamawa Benue Abuja Ilorin Kogi dukkan su jihar ɗaya ce sabon shugaban su headquarter jihar kuma Kaduna kuma ita wannan jihar tana da ministoci shine a yanzu a ƙananan jihohi ake da su commissioner ne minista ne shi a jihar Arewa kuma kana da majalisar jihar Arewa. To kaga shi yana da mulkin zakkawa. To amma shi yana da wata siffa karimi ne shi na ban mamaki. Shi ina akwai ina mini ina prime minister jihar Arewa. To kuma da akwai minister akwai prime minister shi premier ne premier jihar Arewa. To da akwai kuma prime minister Nigeria shi ne Abubakar Tafawa Balewa. To sannan kuma da akwai president shi ne Nnamdi Azikiwe. To kuma akwai ministocin tarayyar Nigeria wanda ba ministocin Arewa ba. Kaga ai ministan tarayyar Najeriya ai ba kashin premier Arewa yake ba. Amma duk da haka idan ministan tarayyar Najeriya ya zo wurin Kaduna sai sauran ya ba shi kyautar babbar riga. Ko waye ko minista ne ko shugaban banki ne ko waye zagon sabbin sai ya ba shi kyauta. Babbar riga da asake ya ciki da wando da rawani da turare. Wannan kasa kuma duk suka zama biyansa saboda wannan karatu. Kaga misalin a ƙaunar da take koma girmamawa. To idan ka ɗauki Malam Aminu Kano shi kuma bai riƙe muƙami na zartarwa bai yi shugaban ƙasa ba bai yi firimiya ba bai yi shi muƙamin da ya riƙe shi na majalisa ya yi majalisar tarayya ta ƙasa a Lagos. Amma daga baya ya yi minista lokacin sojoji yayin minista a lokacin Yakubu Gawa. Amma kuma shi ba shi da ɗabi'a ta kowa ya zo da shi kuɗi ya ba shi. Kaga shi ya zama saɓanin sakamako. Saboda shi ba ya tara kuɗi balle tana ita da wanda zai bayar. Kuma duk wata damar da za a samu a tara kuɗi ba ya shiga kuma in an ba shi ba ya tara. A lokacin akwai lokacin da abokan siyasa sassanan da Azikiwe suka yi alliance da shi haɗin gwiwa suka ce to sun da ba shi da kuɗi kuma NPC suna da kuɗi to za a sa masa wato alama su duk wata kan hamsin. Kan hamsin kamar yanzu da shi za a riƙa ba mutum duk wata naira miliyan hamsin. Domin abinda aka siya kan hamsin a shekarar 1958 a yanzu ba za a sayar shi miliyan 50 in dai wannan abin a yanzu ana bukatar sa sai dai ba a bukatar sa. To amma mana ne kuma abin da yake idan ku za ku ware muku rinka ba mai miliyan 50 duk wata to kuma abokai da muke tare da su su kuma nawa za ku rinka biyan su in dai su ba za ku ba su ba ni ma ba na su. Da kaji ta inda shi kuma girmamawa ƙaunar ta girmama ta fito da gurin mabiyansa suka yi imani da shi fiye da yadda ma mutanen Kaduna suke kiwon sa a zuci irin na ƙundin bana. Ai wanda suka yi amina kada ƙundin bana sun nuna ga wanda suka yi wasa na ƙundin bana me yasa kuma ba ya ba da kuɗi. Amma abin da ya faru shi ne sun tabbatar da mutumin nan baya son kansa bai raba rayuwarsa gida biyu ba cewa ya fito fili ya mutu hayaniyar siyasa sannan kuma ya kowa tsara abin duniya. To kaga wannan abu na ita ce wadda take juyewa ta zama girmamawa. Za a ga mutum zai sayar da gidansa sai zo kawo Malam Aminu Kano a yi harkar jam'iyya wani ya sayar da filinsa a harkar jam'iyya wani a daga nan za a ke shi ringin kuma ko zai sun kowa za a bashi ba shi zai san yadda zai tafi ringin nan kuma ya tafi ringin nan a kafa gashi rancen kuɗi zai yi jingina zai yi samun ta kuma ya tafi ko kuma a'a zai samu na hanya ne ya ƙarasa a kafa ko in ya je can ya san yadda zai yi ya ƙarasa kuma ya je yi Aminu Kano campaign kuma ya dawo. Ni kawo wannan saboda abokinsu sun gama ku yana da sadaukarwa kuma ba mai son kansa ba ne kuma sannan abinda yake faɗa na rashin damuwa da hayaniyar duniya da gaske ne ba da gangan ba ne. To shi ne abinda yake saka wannan kaunar ta juye ta koma girmamawa. Kaga anan gurin na bada misalin wanda isa yi girmamawa da kuɗi da wanda isa yi girmamawa da ɗabi'u da halaye, duk suna bayarwa, duk suna bada wannan girmamawa. Shine ma da yake cewa kana kuma al'izamu girmamawa. Da akwai daga cikinsu saboda ƙaunar da suke yi wa shugabansu, wanda wancan da nake bada labarin sa an ɗaure shi wata huɗu, an ɗaure shi wata huɗu aka kufa, amma masu ƙaunarsa a ciki da akwai wasu yara saurayi da budurwa, an sa musu ranar aure da aka ɗaure wannan shugaban nasu wata hudu, suka je suka ɗaga auren sai bayan wata hudu, wai sai ya fito da kuɗi don ya halarci ɗaurin auren su. Suka je dubiya, suka je gare shi a birnin, suka ce mun ɗaga auren mu ba za a yi ba sai ka fito. Da akwai wanda mace mai ciki ta gamu da shi a hanya ta shekaru, wannan ɗan na ciki jira nake na haife shi in sa masa sunanka. Abinda ake tambaya shi ne mu kone abu ne yake sa mutane su ke imani na ƙauna da irin mutane irin wannan shi ne gaskiya. Amma ya za ka kusanta wani da 'yan siyasa yanzu ya kan kwatanta duk soyayyar da ake nuna musu mafi yawancinsu ba na gaskiya ba ne, ba na gaskiya ba ne, saboda su wata su nuna abin ra'ayin mu domin soyayyar ta gaskiya ba, saboda sun san cewa mutum ne yana kabarin wani ƙoƙo yana kishin talakawa. Amma kuma ina daga unguwar mu gana Dubai, ina da hotel hawa 20 kofi a Morocco, ina da unguwar mu gana Abuja, kuma da kuɗin gwamnatin ƙasa iba isa iba da kyau na yau da a ce ɗan kasuwa ne da ba wata da kofar taɓa sama shi Allah ya sa mata albarka, amma sanda ya fara aikin gwamnati ba shi da kuɗin da zai sayi wannan daga dukiyar talakawa da yake na kishi da yake gina wannan, to kuma sana suna ta hauka suna cewa wai gini ma dubu. To saboda haka 'yan siyasa ba sa samun wannan martabar a halin yanzu ta gaskiya, shi yasa su ba masu masa wannan soyayya ta ka'in da na'in da an kwanne masa tsintsire masa albarka su juya su gani, saboda sun san ba da gaskiya ba ne. Shi ne malam yake cewa وصلوا من الاستئثار فإن كان الاستئثار لفضائل النفس حدث منه ركبة سابقة وهي العظام وتشجيم ما وإن كان الاستئثار للسورة والحركات إذا كما كوتا تاوى للسورة صمد سورة تتم تم باتو أن كوتا تكن هل تم تم اللي أكي أبو تادش والحركات فقوة ينا دوانا أبني نمو إيه kawai misali yana da wani abu ko na nishaɗi ko na abun dariya, ai akwai wanda ake sasa saboda suna da abun dariya, ko kuma yanzu yadda ake sai ɗan ƙwallo, ai ka san motsi da yasa ake son su, tunda ƙwallo ai motsi ce yayin mafula ne, wani kakan mu mafula ta ne yana cewa shi ba abin da yake ba shi mamaki da yan bari shi ne da ba sa kunya faɗuwa, sannan kan motsi ne yake saka ake haukan son yan kwallo, har ma ake zan labarin wani shekaran biya wai an buga nasu a mota an yi ma giya duniyar nan ya kure shi Allah ya ba zai hakura ba, sai wanda ya buga masa mota ya zagaya zai je ita ne yadda za su yi biya shi, sai ga tambarin kulakon kwallon kafin irin nasu ne shi a shekara shi na wani ma akwai Allah ba Allah sai aka taka kuma shi kenan zai hakura da duk ma giya da aka yi hakura bai hakura. Kaga an yi wannan motsi ne isa kage na ake son ake samun wannan soyayya, idan ya zama dalilin soyayyar nan motsi ne ko kuma kyan halittar wanda ake so shine istihsani da sura halitta hadafar min rutbatan thani na kata, daga nan abota da kauna za ta kawo kuma mataki na takwas wahiyar ishku, shine da hausa muna kan shi shauki, ko da ke shi ma shauki din larabci ne, shi ne shaƙuwa ta ƙaunar wanda ake ƙauna, wasu ba amma kuma sababin irin wannan ƙaunar shi kuma kwaɗayi ne, saboda yana da wani abu da mutum yake kwaɗayi, wa ɓarɓarar ma'amunu المأمون ابن الرشيد مأمون حليفة عليه لغا سين حليفة كن دولة عباسية المأمون يكي سوى من الرمل لغا ما أولو مالغا بسونا الرمل يكي سوى أول الإشق من أول الإشق مزاق وولغ فرمون شوقوات أولينا فرعنا مزاق مزاق لغا كاكاتي لغا ما وصل داليا وولغ لغا نسي أبو يقوم وكما شوقوات أولا مطلنسيا ثم يزدار دغ نسيم قول التكارو إذا هذا القمر إندي أبو فتاي دعيك أبو هن دعيك قولا يكارو وقولا دشاء الله ما ستقول كل من يحوى وإن عادت به رتبة كل من يحوى دون إكي سويا وإن عادت به رتبة كل ما سيئا أو ككيشي يلو ما سريكي هو حليبة عادت به رتبة مرتبة مكاني تأو ككيشي وفضل مقامسا وإن أعلم إني رتبة الملك كل أشياء مسأين سروتا ده ملكي ياكي والنقول الوضع لمن يحوى تبع تبيبيي يعني قوان دي كسو وتسوية تنجاو أي بيي قوان دي كسو كما يجد سيدتنا رابعة العدوية تكي سوى إن المحب لمن يحب مطيع بالنسو meyin biyayya ne ga wanda yake son saboda ne sufaye suke magana san Allah da san annabi saboda san Allah yana jin mutum kuma yana biyayya ga Allah san annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin mutum yana mai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi rutbatu to wannan matsayin na soyayya da yake kai mutum ya kai matakin girmamawa ya kai matakin soyayya soyayya da ta kai matakin biyayya هي آخر مرتبة محدودة سونك أرشم مرأي وإن سكيدة إياه فأعتكين سوية باتو بارو وإن مرأي نلاك تكومينا قبضا وإن مرتاكين سي مرتاكين دا بعصين شبا دا كل مرتاكين دا بعصين شبا ثم دا بدا إياه حد دي شبا شينك شاف وليس لما جاورها جاورها رتبة مقدرة إذا سوية تومشي وإن مرتاكين دا العشق والولع wannan shi akwa har yanda zai muna cewa wanda ake so ane masa biyayya to in soyayya ta wuce nan to ba a san kuma wace irin soyayya ba ita ce a Hausa ake cewa hauka hauka ce a ce ai wannan ya zama mahaukaci ko su ma alarma suna faɗa shi ne ya aka kirkiro labarin majnun laila ko majnun ɗin ba na laila ba ne akwai majanin mahaukatan soyayya da yawa a adabin larabci shi ne marubuta kisto shi na wasu suka faɗi ma'anarsa a cikin wani tafi da aka namu sunansa amadi na malam ama wanda aka ce yana son wata yarinya tsananin so har yanzu muka wani mahaukaci sai Allah zai ce da shi in je kana son wacce to ka faɗa kurjibi mu gani sai je ya faɗa kurjibi to ka ga wannan ba za ka iya cewa ga matakin so ɗin ba amma ya wuce matakin so na hankali da aka sani to shi ne ke ce daga wannan matakin

0: kaga inda zaka kai mutuka ta tsaya ba wa qad qala al-kindi al-kindi ya ba kuma shi ma al-kindi irin ibnu sina ne shi ma masalan falsafa ne kuma likita ne yake cewa as-sadiqu insanun huwa anta illa annahu ghayruka kaza ma ana kaza nan ma falsafa yayi mana yace as-sadiqu aboki na hakika insanu wani mutum ne huwa anta shine kai illa annahu ghayruka ko da ke shi wannan ka ne abota aboki na hakika shine wanda shine kai sai dai kuma shi wannan ka ne as-sadiqu huwa anta illa annahu ghayruka aboki shine wanda shine kai ko da yake kuma wannan ka ne to me yake ne a cikin sauyi abin da yake nufi shine abin da Hausawa ake faɗa ce ai da ni da wannan mun zama abu daya kaga ya zama kai kenan amma kuma wannan ka ne ma'ana mun zama abu daya shine wato kowa zai kyautatawa kowanne ba tare da munanawa ba kuma kowanne zai kaurace wa abin zai bata wa kowanne ba tare da bata lokaci ba to shine wannan matakin shine irin matakin aminci da ake cewa zan arba kin wannan ci masa albasa wanda mutane ba su gane hikima ba suke bata karin magana kuma ina jin takaicin masu karin bani cewa za su gyara karin magana Hausa karin magana Hausa ba magana ce wacce ta zahiriya ta mai yawa a sama ba wata mutum ya ganta ya gane ma'anarta magana ce mai zurfi in mutum bai kai zuciya bai kai hankali nesa ba zai gane ta ba sai zai ce wannan ne bai daidai ba da ake cewa zan a riba kin wani in ci masa albasa har a rero zaka ga ana cewa to zan a riba kin wani in sha masa zuma wai su gani sun yi gwadanta an yi rashin hikima in aka a riba kin wani ka sha masa zuma ai gwadanta ita ce ka a riba kin mutum ka ci masa albasa abinda ake nufi shine saboda amintar juna saboda aminta da kauna da abotaka da yadda da juna ko abu ne yake ba daɗi akan wanda ba zai magana ba shine zan arba kin san ci masa albasa aka albasa ai ba mun ne da kanshi ba na ci masa albasa da bakin sa amma ba zai damu ba saboda yanda yake dade to in ka sha masa kuma wace gwanin ta kai da Allah an fahimci me nake son ce ba kaga ashe a ce abaki arba kin wannan sha masa kuma ba gwanin ta bace amma in ci masa albasa ita ce gwanin ta shine azancin Hausa din shine masu karin bani su ce wai ba za a ce wai in ka zage mun dan uwanka ya gama da wuta ba ka shafa na ka ba wai ku taru ku kashe da wannan garanci ne ku taru ku kashe ai gaskiyar magana ce in je mun dan uwanka ya kama da wuta ka shafa wa na ka ruwa abinda kar magana take ta kawa azanti da abinda ya samu wannan kamar ka simply kawa azantu da abinda ya samu wannan kamar ka shikenan shine ma'anar sa ba wai ku taru ku kashe ba ko kwalin ku kashe ne kawa azanta ba kenan kuma ya riga ya kama da wuta shi za a kashe abin da ya riga ya kama da wuta ya kone to yawanci ban ce duka ba amma fiye da kashi 95 bisa 100 na karin magana da mutane suke cewa ba daidai ba ta suke gyara to su ne ba daidai ba amma karin magana daidai ce to shi ne irin wannan karin magana mata Hausa ake cewa da ni da wani ai mun zama abu daya ina nuna kohonon amintaka da kaunar juna saboda haka idan da zan yanke hukunci a kansa ko akan al'amarinsa to zai yadda saboda ni kuma yadda ya yadda ni da yadda ni ma ne da shi ba yadda za a yanke hukunci a kansa akan abin zai cuce shi kamar da zai yi tafiya ya dawo ya ce ai nayi gwanjan motar ka to zai ya san ba yadda za a yi a banza da akwai dalili kuma hakan shi yafi alheri saboda kamar yadda ba zai yi kansa mugunta ba yadda shi ma ba zai mun mugunta ba to ka gani yana mana ƙoƙarin abotaka da amintaka shine ke cewa inna sadiqa yake cewa inna sadiqu rajulun huwa anta illa annahu ghayruka aboki na hakika shine wanda ke mutum ne shine kai ko da yake kuma wani ka ne shi shine mun zama abu daya kenan ma'ana wani ka ne shi a hakikanin gaskiya ba kai bane kuku biyu ne amma a cikin ma'anar yadda da juna kaman abu daya ne ra'ayi daya ne tunani daya ne kyautatawa juna ɗaya ne kaucewa juna sharri ɗaya ne kamar yadda ba zai yi a cuce shi ba ba zai yi da kai ma a cuce ka ba kamar da zai yi yadda zai yi amfani kansa haka zai yi yadda kai ma ya amfani ka ka ga zama abu ɗaya kenan shi ne abin da yake cewa al-kindi ya faɗa as-sadiqu insanun huwa anta illa annahu ghayruka wa mithlu hadha al-qawli al-marwi ومثل هذا القول المروي كما إذا وانا مغانا دي مغانا دي أكرا ويتو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه دي أكرا ويتو لغا سيدنا أبو بكر الصديق يدعى الله تقالى تبتع أغريش في عمر غمدة تنسيرنا عمر فقد أمينا جوناني مسويا جوناني مسقونا جوناني أنتتن جوناني فأنا أقول لهم أنا قولوا لهم أمين في ذلك أكانا سسوسو بيو تيدى حر سيدنا أبو بكر يدعوك أشياء بحكم تنجى سيدنا عمر يهنكي تيازر تدش كودا بايانا saboda ya amanta da shi kamar shine yanke hukuncin kaga dai yake da ce su su bi ne amma su bi ɗaya ne ko da ke su bi daban-daban ne shine yake cewa hina aqta'a Talhata ibn Ubaydillah arda lokacin da ya ba wa Talhata ibn Ubaydillah fili ya ba shi fili wa kataba lahu biha kitaban ya rubuta masa kuma receipt wato ko in ce certificate kaga wani yana mana waye wakar daula musulunci tun zamanin sai na abubakar sai aka ba mutum fili sai an ba shi takarda ya ba shi takardar filin da ya ba shi shine kitabun anan ba tana nufin littafi ba tana nufin takarda wato abun rubutawa wa ashhadu fihi nasan ya kafa shaidu mutane su shaida cewa an ba shi wannan filin min Umar ibn Khattab daga cikin sai na Umar ibn Khattab ina cikin wanda suna nan akai wannan abu رضي الله عنه يدعى لك قرى تبتع قريش فأقام الحط بكتابه إلى عمر سيد الحط ابن عبيد الله يدعي كيوان لا رسل يكوى سيدنا عمر رضي الله عنه يدعى لك قرى تبتع قريش ليختمه لن يبقى مصر ستنبي كذلك أنا تكدر جساهنا أبو سيدنا أبو بكر أما ستنبي كنون أبو سيدنا عمر كذلك أعيزو شغباء أمي ساحن وشين يبقى ستنبي amma da Allah mana ammantar da take tsakanin su sai idan mun sai shi zai sa hannu amma mai buga stamp shi ne sai na Umar ibn Khattab wanda ke ko ya sa hannu idan sai na Umar buga stamp ba kuma gana bata yi ba kenan abu da amincewa kamfana alaihi sai na Umar da yazo shi sai na Umar yana da ra'ayi bai cancanci a bashi wannan filin ba da kace ba zan buga maka stamp ba فرجع طلحه مغضبا ومغضبا سيد الحت يتفينا من فشي ام فسكر دشي الى ابي بكر يتفوجن سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه ما يدعى لك الارتبات اغريشي وقال يسي والله ما ادريتي والله اني بنسني با انت الخليفة ام عمر كيني خليفة نفكو عمر شيني خليفة فقال يسي بل عمر لكنه انا سي Umar ne khalifa amma shi Umar din shine ne kaga ne ke mana kololo aminta shi shine ne ma'ana da ni da shi duk abu ɗaya ne to kuma sai na Umar ina da irin wannan dan da akwai lokaci da bayan an gama yake ridda da akwai wanda bayan an je an fafake su wanda suka hana zakka da wanda suka yi ridda aka yake su suka ga uwar bari suka dawo suka tuba Allah ya karɓi tuban su sai kuma shugaban su sai gogurin sai na abubakar ya ce tunda yanzu mun dawo to a ba mu fegi aka fara filaye da yawa aka ɗiba a garin su aka ce duk an ba su nasu ne gonaki da lambuka da menene sai na abubakar ya ba su sai suka karɓi takarda suka fito sai na abubakar ya ce yakunan suka zo me wani an ku takarda ce mu gani ta ne fili ne na garinmu gaba ɗaya abubakar ya ba mu sai yanya ga takarda ya zama ya ce ba za a ba ku ba ya shi ku gama wahalar da musulmi har za ku zo a baku wannan ga musulmin da suka wahalar da su ba su ba ma'ana wanda suka yi yaƙo ku hauka tuba su ba su filin ba sai ku da kuka wahalar da mu ne ku za a ba filin iyayya ga rasitin ya zubar su ba fi suka tafi gurin sai na abokan mu wallahi ba mu sani ba wai shin kai ne Halifan ne ko Umar ne yace shi ne dan ya ƙi karɓa ne a anta khalifatu an Umar yace huwa lakinnahu aba kaga nan gurin musa dade da Allah kamar sai su je su tira sayyidina Abubakar din ne akan sayyidina Umar ya zan yanke hukunci ka soke kai ne shugaban ko ni ne sai gode su yace shi ne dan bai karba bane dan san da za a yi halifancin shi sayyidina Abubakar ai sai ya ba wa sayyidina Umar sayyidina Umar yace ai kai ne kake ni cancanta sayyidina Abubakar yake cewa shi ka san ni ina da rauni ko kuma yake cewa ka san ni ka san kafi ni karfi ma'ana ta fi ni ƙarfin hali ne ɗaukar nauyin nan sai ce ƙarfin na wani zan baka shi naka ne zan yi amfani da ƙarfin taimake ka akan to ko yanzu shi ne amfani da ƙarfin da yake din dama ai ya zama mutum zai sa ƙarfinsa a mulkinsa abinda shi saboda sanya ransa ba zai iya sassautawa ya yi shi ko sai na umar zai sa ƙarfin zuciyarsa ya ce da aka yi kamata a yi ba to amma duk da wannan duk da sha'anin mulki ne da gwamnati da siyasa amma ba ta yi wa in ba a samu shaƙuwa da ƙaunar juna ba in kun lura inda ƙaunar da shaƙuwar ba a samu tsakanin masu mulki ne yake faruwa duk inda aka ce ga gwamnati ya ji ba sa shiri da mataimakinsa saboda ba a samu wannan shaƙuwar da ƙauna duk inda aka ce ga shugaban ƙasa sai ka ji suna takaɗan an da mataimakinsa musamman ne mu a nan ƙasashen masu tasowa saboda ba a samu wannan ƙaunar ba da shaƙuwa shi ne malam yake cewa wa amma al-muktasabatu bil qasdi amma abota wanda take al-muktasaba wanda ake nemo ta bil qasdi da manufa mutum ya tsaya hangiyo ne ce ni ko ina son wani ya zama aboki na ya je ya neme shi zama abokinsa ko mace ta hangi wata ta ce ni ko ina son wance da kawa kamar tambayar da kai makon da ya wuce ta rubuta wasiƙa ta ce ni dai ina son ki da kawa ko ta aika mata da wata kyauta alamar kawa shine kawance ko abotar da ake nemanta da gayya da manufa ba akwai abota da kawancen da ake sa ba tare da an sani ba ka cikis kawai kamar da bature ka ce naturally salon alin yau da gobe take zarfe ta zama abota akwai abotar da kamar yadda dan farauta yake farauto abinsa ya yi targetin ya nufin sai je ya samo shi haka aboki yake farauto aboki ya samo shi ko kawa take farauto kawa ta samo ta to ita ce nau'in wannan abota zai yi magana yake cewa fala yake cewa fala budda laha min da'in yad'u ilayha idan kaga an yi irin wannan abota ko kawancan to babu makawa da akwai wani dalili da ya jawo ake so a kulla abota wa ba'ithun yab'athu 'alayha da kuma wani abu da yake zaburarwa yake sawa a yi wannan abota wa zalika min wajhaini to ɗayan abu biyu ne suke jawo a yi wannan abotar ta faranto abokin abota ragabatun ko dai kwaɗayi wa fa'atun ko kuma buƙata domin yana tana da kwaɗayin wani abu ne a gurin wannan ƙawa ko tana da buƙatar wani abu a wajen ko yana da kwaɗayin wani abu a wajen wannan abokin ko yana da buƙatar wani abu a gurinsa fa'amar da rubuta amma kwaɗayi fahimwa an ya zara minar insani fada'ilun izan mutumin da ake zuwa ya abota da shi wata falala wata martaba da wata daraja ta bayyana daga gare shi tab'asu ala ikha'i da za ka sa a ji ana so a yi abota da shi wayata wasamu bi jamilin yaddu ila istifa'ihi ya hangi wani abu mai kyau da yake da wannan abu mai kyau daga gare shi zai sa ya zaɓe shi ya zama abokinsa wa hadhihi al-halu aqwa min allati ba'daha to wannan halin ya fi ƙarfi na abota kuma abotar ta fi tsanani ta fi danko akan abotar da za a faɗa ta gaba ta gaba ita ce wacce bukata ta take sawa a yi abota da bi zuhuri as-sifat al-matluba saboda siffofin da ake so a gani a gurin mutum duk ko mutum da ya samu aboki ne wannan siffar ya dace da aboki to in an ga sun bayyana to me ne bi a nemi a yi abota da wannan mutum min gairi takallufin bi talabiha ba tare da an sha wahalar nemowa ba tunda a can ya zama mana ce kafin kai abota da mutum ka tsaya ka dube shi da kyau ka ga yana da siffofi managarta to wanda siffofin suka riga suka bayyana ba sai ka nema ba ai ya hutar da kai akan neman su wa inna ma yukhafu alaiha min al-ightirar fi tasami'i laha sai da kai abinda ake tsoro in an ce mutumin da halayen managarta suka bayyana a gare shi za su sa a so a abota da shi to ana tsoron kada mutum ya so mun rukuwa da ganin mutum da halin da yake ganin mai kyau ne ya rubu ne za ka halin ba na gaske ba ne na zahiri ne tunda akwai mutane da sun iya bayyana zahiri mai kyau to in kan mutum ya rubu da wannan halin na zahiri kuma ya je abota da shi tare da sabanin haka to ka kuma sai zama abin da ya maddadi ba falaysa kullu man azhara alkhaira kana min ahli ba duk mutumin da ya bayyana alheri ne yake cikin ma'abota alheri din ba, ko wanda shi yana da bayyana alheri amma kuma ba alheri ne a cikin zuciyarsa. Wala kullu man takhallaqa bil husna kana fi tabihi, ba duk wanda ya bayyana hali ne gari wannan hali zama shi da ɗabi'arsa ta tun rangine tun ranzane ba. Tun da ke duk wanda fara ma ai suna nuna halaye na gari kafin su da fara, ko ba haka bane? Za su nuna misali suna son mutum da alheri ko kuma wanda ya taɓa damfaran mu, ni ma mu ma taɓa damfaran mu, wanda ya zo ya damfare mu ya ce wallahi ya zama mu ɗaliban ilimi muna neman abin da za mu ɗan riƙe kanmu ba sai mun dogara da kowa ba, wallahi tallahi da akwai wata sana'a wallahi idan kuka yi ta sai dai a ta garin ku da kuɗi, wani ma sai ya ce ko saka kuke yi a rasa daga inda kuke samu kuɗi, sai wani wata sana'a ya ce wallahi noman kankana da kankana da wani abu ana cire shi shammam, wani abu mai zaƙi mai ƙanshi kamar kabewa, kamar kabewa ƙaramar kabewa amma mai zaƙi mai ƙanshi, ai kuma buruwan ku ne duk zan mutuwa ina da babur gaskwa na jini sayar da shi, wani abu ya kira da Ali Haruna ya je samun kuɗi muka haɗa muka bashi, to har yau dai ko ganyen kankana ba mun gani. Gaba da ko da rubin ne duk wanda zai da fara sai an kiri da dadin baki da rantsuwa da shi sai wani ciwo suka cika dadin baki da rantsuwa ba a yarda da su, saboda ba a sani ba kafa ko na zahiri ne ba na hakika ba, shi ne ma na yanke cewa illa an ya duma alaihi mustahsinan lahu fil aqli, sai dai idan an ga wannan ɗabi'a ta dawwama a gare shi kuma wannan halin ya zama shi ne halin da shi kansa yake kyautatawa har a hankalce ma, wato a mun nan ina tafa ina tare da shi aw mutadayyina, wato aw mutadayyina da yake shari ko kuma yana halayen nagari saboda ya kudurce a addinance saboda shari'a ta ce ai wannan halin shi yasa yake yi, to mutumin da yake yin halaye nagari saboda a hankalce ya gamsu a hankali cewa wannan shi ne daidai, to za ka samu halinsa na gaske ne. Nisa ya kawo wannan ma'ana akwai wanda ba musulmi ba ne ko ba haka ba ne? Akwai wanda ba musulmi ba ne amma kuma suna da hali na mu'amala mai kyau saboda su hankalinsu ya ba su ba daidai ba ne ka yi cuta, ba daidai ba ne ka yi ƙarya, ba daidai ba ne ka yi ci amana, ba daidai ba ne ka saɓa maganar da ka ce za ka yi, kaga anan shi ba a imani ba ne ya sa shi har a hankalce ne ya gamsu, in dai haka ba shi bai cika mutum ba, da aka kuma mutabayyinan bihi fi shar'i, akwai wanda shi kuma a addinance ina yi ne saboda a addini yana ganin Allah ne ya ce ai haka, shari'a ce ta ce ai haka, shi kuma musulmi ne to ya ba zai yi abin da shari'a ta ce ai, ya ba zai yi gaskiya ba bayan shari'a ta ce ai gaskiya, ya ba zai yi karamci bayan shari'a ta ce ai karamci, yaya ba zai zama mai kaskantar da kai ba bayan shari'a ta ce a kaskantar da kai a yi zama masu tawaye, to duk wanda a addinance yake yin wannan za ka samu su ɗabi'unsa da halayensa su zama tabbatattu. Ina fata an gane, ku ci gaba ko mu tsaya ne malam ku cewa sunna maqulu, sannan muna ƙara faɗa daɗi da ƙari من المتعذر أن تكون أخلاق الفاضل كاملة بالطبع دي بلاي كما أنا من منشن هذا هي الأبيعو إن باتتوس زمة باتتو أبو شرمة أما من المتعذر أبنيني وحلا أن تكون أخلاق الفاضل متن كودا مي مرتبة ليني فلالاني مي متن شيني كرم كيني أشي هالا يسا كاملة تككوني بالطبع أبو سعدي أسا بادونا بنا فورا وزاما سنبو مبارا كو sai ka ce ɗan adam tara yake bai cika goma ko mai kirkin mutum ko mai nagartarsa baya nufin cewa zai zama nagarci 100% ba za a same shi da gazawa ko kuma za a same shi yayi wa wani kuskure ba ko kuma wani lokaci ma ba kuskuren yayi ba, abin da yi din daidai ne amma wanda bai ji daɗin abin da yi daidai ba shi kuma abin sa an masa ne, a gaba a nan da za a ce mutum ya zama wankakke 100% a gurin mutane ba ku abin da mutum zai shi daidai ne a shari'a, daidai ne a hankali, wannan shi ne adalci. Amma wanda bai ji daɗin wannan gaskiyar da adalcin ba, shi kuma an masa laifi. Bari ba da misali, bari misali a ce mutum yana riƙe da wani babban muƙami, yana ba da aiki, kuma aikin mai rohu wanda ake tafafuwa da mafutuka a kansa, sai ɗan uwansa na jini ko abokinsa na ƙofofi ko maƙocinsa sai zo ya nemi wannan aiki ya kata takardunsa, sai kuma wani daga akwa'ibon shi ma ya zo ya nema. To amma sai na akwa'ibon da ya zama ya fi cika sharaɗi, ya fi iya aikin, ya fi cancanta da aikin, sai ya ɗauka ya bashi. To duk ungwansa sai an zage shi, sai ga ɗan uwansa amma yana na ba in ya mai muƙami. Amma a ma'aunin doka da oda da ma'aunin hankali da ma'aunin shari'a yayi da zai koya kuskure. To amma wanda bai ji daɗin wanda bai zan bashi kuma ya masa laifi, shi yasa duk kirkin mutum ba za ka samu shi yawa kowa daidai ba, sai ka samu wanda a kirkin ɗin ma shi ne laifin kuma a gurin wani. Shi ne ma na yake cewa zai wahala ka ce wai ko da mutum yana da nagarta, amma nagartarsa ta zama cikakkiya a gurin mutane 100% abu ne mai wahala.
1: Kun saurari karatu daga bakin Dr. Aminu Ismail Sagage daga nan gidan rediyo Rahama, farin cikin al'umma.

0: 93.3 Rahma Radio.
1: Ma sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah. Za ku saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Marigayi Sheikh Jafar Mahmud Ladi wanda hukumar gidajen jihar Rahma ta dauke mun kawo muku. Ni Bashir Alani nake cewa ayi sauraro lafiya.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da saduwa a wannan yini na takwas ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2018 bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Da yau kuma za mu fara ne da waɗansu daga cikin tambayoyi da masu su suka yi magiya cewa mu fara da su kuma suna da muhimmanci. Da farko yake menene fassarar wannan aya wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ubangiji ta'ala ce wa annal masajid lillahi. Lallai al-masajid lillahi na Allah ne. To al-masajid zai iya zantowa jam'i na masjid ko jam'i na masjid. Masjid ala wajhi maf'ul, masjid ala wajhi maf'ul. Idan ce masjid zai zanto ismul makan ce, wurin sujada, menene wurin sujada? A sallah. Idan an ce masjid sai zanto ismul ala ce, abinda ake sujada da shi. Ana sujada da bakwai guda nawa? Guda bakwai, kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Tafukan hannu guda biyu mai sujada zai miƙa da su ya zanto fuskanta al-qibla, kaga biyu kenan. Da biyu ne ya dama da hagu ya zama biyu kudu kenan. Da kuma ya san kafar dama da kafar hagu zai tankura su ta fuskanta al-qibla shiri kenan. Ga goki ga hanci ana canza su a matsayin gaba daya a cikin sujada ya zama guda nawa kenan. To idan an ce al-masajid jam'i ne na masjid ya zanto ana nufin gaban da ake sujada. Idan an ce al-masajid jam'i ne na masjid ya zanto ana nufin masallatai wuraren yin sujada. Da aka ce malamin suke tafsiri guda biyu wa annal masajid lillahi lallai wuraren yin sallah lillahi mallakar Allah ne. Ko da mutum ya gina masallaci to ya fita daga cikin mulkinsa, idan ya mutu ba a raba masallaci cikin kayan jazo ya zanto na Allah. Kun gane ku? Ko kuma wa annal masajida lallai gaban da ake sujjuda din nan lillahi mallakar Allah ne. Ba a yarda ba ka aiwatar da tsaya daga cikin gaban nan guda bakwai da muka ambata sai in ya zanto domin Ubangiji sarai ta'ala. Ba za ka yi amfani da gwiwa, ba za ka yi amfani da goki, ba za ka yi amfani da tafukan hannu, ka tamfara su da ƙasa ba in ba don girmama mahaliccin ka baki ne Allah ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Fala tad'u hani ne na addu'a. Ko ka ce kar ku bauta wa ahadan wani ma'allahu tare da Allah. Ko kuma fala tad'u kar ku kirayi wani ma'allahu tare da Allah. Saboda addu'a yana da ma'ana guda biyu, du'a ibada da du'a mas'ala. Du'a ibada shine yabo kamar tasbihi, kamar zikirin Allah. Duk wani ana kiran ta da suna du'a ibada, abu ne da suke ambato don yabon Allah da girmama shi da siffanta shi da siffofin kamala ba tare da sharri ko komai suke ba. Amma du'a mas'ala shine roƙo. Allahumma ighfirli, Allahumma irhamni, Allahumma aafini, wa'fu anni, wannan duka roƙo ne. To kowane ɗaya daga cikin guda biyun nan ibada ne. Don haka fala tad'u ma'allahi ahada, kar ku roƙi wani da siffar ya ba ku amfani sai fa Allah. Ko kuma fala tad'u kar ku ce za ku samu suna wani ku yi zikiri da shi ku ambaci wani ta fuskar yabo in ba Allah ta'ala ba. Mai tambaya ta biyu ce mutum ne ya mutu sai bar mace guda ɗaya amma ba da ƙafo ɗaya sai jikoki. Yana da jikoki na miji da kuma mata. To mai nene rabon gadon ka? Rabon gadon ka na gudun wannan mata za a mata kuki ɗaya cikin kofar na dukiyarka. Ragowar kofar da ya rage sai a raba wa jikokin nan nata. Lizzakari mislu hazmil unsayyi. Saboda jika yana madadinta yayin da ya kasance babu babu. Ma'ana idan kana da ta shi kuma sai ya haihu. To sai ɗan na ce mutu. 'Ya'yan da ya haifa suna nan. To 'ya'yan da ya haifa ban
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ihi rafi al-jibal wanda ba a tafiyar da duwatsu yayin da ake karanta shi ma'ana karanta shi ya sa duwatsu su tasirantu su rigirgije su zama jaye su zama kura su ta ɗauke su aw kufi akhil ardh ko kuma a wayyan fitata a sanadiyyan karanta shi ma'ana da akwai wani abin karantawa da karatunsa zai sa ka sake razana ka kirkiki ka rarrabe da zanto ta yi injira ta zama jaye aukun da mutum ilmota ko da a kona sun karanta wanda za a yi wa mamata magana da shi ma'ana ya kasance saboda tasirinsa ya kai matsayin da ga inda za a karanta mana sun zai yi magana in har akwai wannan abin karantawar a sararin duniya lakana hazal qur'an ko da wannan qur'ani shi ne zai kama wannan kisa wannan shi ne jawabin nau'in kun sa kaidar larabci ana tashin jawabin nau'in to idan an sami suke a kan darabi to takaddiran su shi ne suka ce lakana hazal qur'an to kenan kalmar qur'an a farko walau anna qur'anan da ake akwai abin karantawa wannan yana nufin abin karantawa kowane ne da ake akwai wani gungun abin karantawa wanda saboda tasirinsa su ne na iya yi gudanu in an karanta zuwa sun za su narke ya kasance iska ta ɗauke su aw kufi ardhul ard ko kasa ta kirkiki ya kasance ba ta da tasiri aw kulli mabiyil mawta ko ya kasance mamata ma a iya muku magana saboda tasirinsa in an karanta zuwa to lakana hadha alquran wajen suka ce jawabi laula na ma'ana da za a ce za a samu wani zuri mai karanta da zai samu wannan siffar a zo a karantawa a karantawa wanda suke zamanin annabi din nan wanda suke kan gari inda za a samu wani abin da ya ce ta tura haka ba aka karanta musu na ma'ana ko da ba su ma imani ba an san da za su imani ba kamar nan gurin ubangiji ta'ala yana ba annabi sallallahu alaihi wa sallam hakuri cewa duk tasirin qur'anin nan in za ka kawo wani tasirin ka kara a kan nashi ka kara ka kara ka yi tasiri da rasu su mani in mun kaddara jawabin laula shi ne da ba'a ba in kuma kaddara jawabin laula ka zo da muka faɗa farko la kana hadal qur'an wato wannan na mana tasirin qur'ani cewa shi ne na karshe babu wani abin da yake an gane ku to dangane da qur'an kamar da muka gabana ne da karanta dangin ko wani da ban karanta ba yasa a cikin yake da cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake fa ala daud alqur'ana fa kana ya'muru bi dawatihi an tusrak yake fa ala daud alqur'ana annabi daud an aure masa sauƙin karanta qur'ani to duk kana nufin qur'ana ne kan dake da bukhari ne annabi abinda yake nufi da qur'ani a nan da kura saboda ni abin karantawa an gode masa saukin karanta qur'ani fa kana yaqra al-qur'ana kaga da nabi sun yi da jira kuma ne al-qur'an min qabli an tusra bi daratihi zai ce a tura mun karin da kula in an je kafin a dauko a tura ya sauke da kula kuma saukin karanta fa kana la yaqulu illa bi amali yadihi annabi ke kuma da cikin sifar annabi dawo baya sa abinci sai da gonin hannunsa sai da aikinsa ma'ana ba ya kawo ya ku karata ya yi ki yi aiki shi ne Allah ta kawo laƙa da ake na ta wuce min na fadla ya ji bani auruhi ma'ahu wa kai wa alam na lafin hadis a ni in balfadu ta fi muqaddar fuskarki wa a bari sali an fi yi jima ta amadu na bafi abinda Allah ba shi da shi aka sauƙaƙa masa harafan duniya ta fi rinda aka sauƙaƙa

وَيَعْلَمُ

0: a kwanan huwa ƙa’imin alaƙin da nassun zuma kafa in yanzu wanda ya kasance ƙa’imin sayi alaƙin da nassun a kan kowace rai zuma kafa ba cewa zai zartar mata abin da ta aikata abin da ta tana da na aiki yanzu yi daidai da wanda bai da wannan damar ƙa’imin sayi da zai suka ce alƙiyam muna laifin da kuɗi ba wai tsayuwa wanda ke da kibiyan zama ba a tsayayye da wata abokin kulawa da ke wajen tsiwatanka wajen tsawarri wato cikinkin na garinka a saman zuwa ka'ini yanzu wanda yake tsayayye a lafin da nasin a kan kowa kare yi sanar da suke suke yake kuma kulawa da ita yi na girgi ya ayyukanta bai ma sa ta dangane da abin da duka aikata na aiki don ya mata hisabi a kai yanzu wanda yake da wannan zai yi daidai da wanda ba ya da wannan sifar da zai daidai ma'ana idan yi ta alaƙin ya kayan wani alaƙin da nasu zama sifar shi ne tsaye shi ke kulawa da kowa kare ya san kuma abin da ta aikata kuma zai mata hisabi a kai amma kuma ta ko dukkan dangin abin bauta wanda ba Allah ba yana da wannan kulawar ba ya da wannan kulawar duk wani wanda ba Allah ba ba ya sanin abin da kuke ciki sai lokacin da kai kuke da banka kuma lokacin da kuke da banka abin da ka furta zai iya sani amma in ka koyi wani mummunan miji a zuciya ka bai yake to ka ga wannan ana nuna gaggawa wa dukkan dangin abin bauta ko da zan abin bauta a ta gaggawa da jini ne kuma ana nuna kamala da bankasar Allah don Allah shi ne yake bankasacce shi ne wanda yake kamalalle yin jami'il wujud ko kowace wata yana daga cikin kamalar sa sanin abin da kowa ba'in ana kullum yake da baka kaba wanda yake da wannan bai daidai da wanda bai da wannan kaba wato ba ta'in tawayar kan ta bangare kamar yadda Allah ke yi amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbi sai yayi kuma zai zama daidai da wanda ba haka ba kaga ba zai zama daidai da wanda ba haka a canza hoto ce kula yanke wanda zina ya lamuna wanda zina laya da mun inda ma yanzu zakaru kullum alba a canza da ke ki ba ka ba ki an kawo ba ki an lafi wa ta alulun da ke rafta tare da kasancewar Allah zina sa'adar alaƙin da mutum zina ka tabar ki kadai amma tare da haka za a zo lillahi shiraka in san yama Allah ki shi yi za a zo a nan gudun lillahi shiraka ma'ana kun san yama Allah ki shi yi abin nufin sun kudurce a cikin zukatansu ga wannan da dama irin damar Allah domin ja al'anin da ma'ana ne mai ijmanin da yake ta jira su ba wai sai mutum ya ajiye dinki a gaban sa ba da zarar ya kudu shi a zuciyar sa abu kaza yana da tasiri irin tasirin Allah shi kuma ya san ya ba Allah kiciya da shi da wanda ya ajiye dinki a gaban sa duk ne wani zai magana da kuma da mutane idan suke tsaye da kafin ke dinki na ta a gaban nan na kuma da ba haka bane ba da zarar ka tsaye kuke tantacciyar suka ta gaban gidi tabiyar fil hadama shi ke nan kayan kinka ba a wani kwanci ka kari ka da wanda ya sa kunci gaban ka an kai ka da ke waje alulun lahi ke ta sun sun ya ma Allah ke ke ya ce Allah ke kai ka ce da ke samuhun ku an bata mana suna yi ke yi da kuka san ya wa Allah ke sun da ke suna za ta yi da biya wa ke su ka kwanta a kristi Allah kristi manar kristi ulta to sun da ke suna a kai da domin Allah suna nufin wai mu'allaf ne na Allah manat suna nufin mu'allaf ne na al-mannan al-hizba ala wajhi al-qibla suna nufin mu'allaf ne na al-aziz to duk wanda suka ce ga mutaskar ya ko mu'allaf wanne ne kuka malaka a wani ne kuka al-hiyyati wa huwa al-sifati ghayr mubin yanzu da baya zama kabili sai ya yi ado zai daidai da wanda shi kadai ma da malalai da kuka yi ado ba yanzu na mutu shi kadai idan ka ganci ya sha rana daga tuzi sun yi laifi daga tseren wando wurin da ado ne sai ta kuwa sai ta sa gajira sai ta sa gajira sai ta sa doga sai ta sa yayi sai ta sa hako na gaji kuma sai ta yi mulki har ka sun ke ado sun ba haka sai ta duk babu ado إذن فهو كامل بنفسه وهي كاملة بزينته فالكامل بنفسه ليس كالكامل بجينه أي تقول لنا ذلك الكلام فكنت كلمة أن يتكتن يا وصولا جمع شاكتنا يا ماتا في يتكتن في سنين جد يا ورجمع شاكتنا أنت يتكتن في سنين يتكتن قيل كاملهم وأما كاملهم يا ورجمع شاكتنا بجي فكي سنين ما جاء جاء جاء جاء جاء ka sunan nabi mutum shi ma sai raki fi wanda zai sunan ba zai tashi da sunan Allah ta'ala ba
1: an kuma fi huna hudu ma la ya'lamu fil ardi shi kuma so ki rinka kowa Allah labarin wani abu ne da bai sani ba cikin kasa an ke ba'ir min al qawl ko kuma so ki tashi labarin ba'ir min al qawl wato zato na magana abinda kuke san cewa kazali sai ku ji Allah labari cewa kazali mun kuma kazali kuma Allah ya tada ku ta ta ta ta ta ta dai
0: ma'ana yadda kuke rike wannan ababan bauta ba ko kuke rike wannan ababan da kuke

kama da rana da fata muna cikin koshin lafiya barkamu da kuma kasancewa tare da ku a sashen labarai da alamomi da kuma nan da shirin radio France ke alama a wannan rana ta shuma 15 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijira daidai da 5 ga watan Yuni na shekara ta 2026 miladiya. Kanin labaran aka saurara yanzu kuma sai ya gyara zama domin jin cikakkun su sunana Fatima Musa Musa. Bayan shugaban kasa ta bayyana cewa aikin da ake yi na gyaran kundin tsarin mulki domin kafin dinar 'yan sandan jihohiya da ta kamaluwa. Shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa Femi Bajabiamila shi ne bayyana hakan a yayin da yake yi wa manema labarai na fadar shugaban kasar bayani bayan taron tuntuɓa kan batun 'yan sandan jihohi da aka gudanar a fadar shugaban kasa da ke Abuja. Taron wanda ya samu halartar mataimakin shugaban majalisar dattawa Sanata Jibril Barau da mataimakin kakakin majalisar wakilai Benjamin Kalu da kuma Inspector General na 'yan sanda Olatunji Tisu tare da sauran manyan jami'ai. Ya samu gagarumar nasara bayan watanni ana gudanar da shawarwari. Bajabiamila ya bayyana cewa dokar za ta baiwa sabon tsarin damar aiki da za ta biyo bayan gyaran kundin tsarin mulki wanda za a gabatar nan da ba da daɗewa ba. Tsohon ministan wasanni da cin gaban matasa Solomon Dalan ya nuna takaicinsa kan yadda son zuciya da kwaɗayin mulki da wargaza haɗakar da a cewarsa za ta iya ceto Najeriya a zaben gama gari da za a gabatar a shekarar mai zuwa. Dalan wanda ya bayyana hakan a yayin wata hira da aka yi da shi ya ce fatan da 'yan Najeriya suka yi na samun madogara a zaben shekara mai zuwa ya

game da cikas a sakamakon rabuwar kan shugabannin adawa. Ya bayyana cewa fitattun 'yan siyasar adawa sun fi mayar da hankali kan burinsu na ƙashin kai domin samun mulki, wanda hakan ya sa suke ta rububin neman takara a jam'iyyar daban-daban. A cewar Dalang, alamu na nuni da cewa Najeriya ta koma siyasar jamhuriya ta farko, inda dukkanin yankunan ƙasar ke da jam'iyyunsu na siyasa kamar yadda lamarin yake a yanzu. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da aikin gina babban hanyar Gombe zuwa Biyu mai tsawon kilomita 700 a matsayin ɗaya daga cikin aikin fadada hanyar da ta tashi daga Akwanga zuwa Bauchi zuwa Gombe zuwa Maiduguri zuwa babban titin mai layi biyu. Da yake jawabi a wajen taron ministan ayyuka Sanata David Umahi, ya ce aikin ya nuna a fili irin ƙudurin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ke da shi wajen bunƙasa ababen more rayuwa da kuma ƙarfafa haɗin kan ƙasa. Umahi ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ta faɗaɗa aikin ɓangaren Gombe zuwa Biyu bayan buƙatar da gwamnatin jihar ta gabatar mata, tare da tabbatarwa da mazauna yankin cewa za a fara aikin cikin kwanaki 30 masu zuwa. Da yake jawabi a wajen taron gwamnan jihar Gombe Muhammadu Inuwa, ya bayyana aikin a matsayin ɗaya daga cikin manyan ayyuka mafi muhimmanci a tarihin jihar Gombe. Majalisar Dattijai ta ƙasa ta amince da ƙudurin dokar kafa hukumar kawar da zazzaɓin cizon sauro ta ƙasa. Ƙudurin dokar wanda Sanata Ned Nwoko ya gabatar ya tsallake matakin ƙarshe na majalisa bayan nazari kan rahoton kwamitin da ya duba shi. Nwoko ya tabbatarwa 'yan Najeriya cewa manufar ƙudurin shi ne tabbatar da Najeriya a matsayin ƙasa ta farko a Afirka da za ta kawar da cutar malaria. Amincewar da ƙudurin ya biyo bayan nazari da kuma karɓar rahoton da kwamitin lafiya na majalisar, inda ya bayyana cewa ayyukan hukumar da ake shirin kafawa zai hada da rigakafi, sarrafawa da kuma kawar da malaria baki daya. Kwamitin ya kuma bayyana cewa hukumar za ta taimaka wajen sauya tsarin yaki da cutar daga mayar da hankali kan magani zuwa rigakafi da dabarun kawar da ita gaba daya. Da yake jawabi bayan amincewa da ƙudurin shugaban majalisar dattijai Godswill Akpabio, ya bayyana dokar a matsayin wani babban cigaba a yaƙi da malaria, wanda har yanzu ita ce cutar da aka fi fama da ita a wannan yanki na duniya. Sannan kuma majalisar wakilai ta umarci ma'aikatu da hukumomin gwamnati da su kawo ƙarshen halayyar nan na ƙin karɓar mambobin hukumar yaƙi da yiwa ƙasa hidima ta ƙasa NYSC da ake tura musu domin yin aikin hidimar ƙasa. Tana mai cewa wannan ɗabi'a na tauye manufofin shirin. Ɗaukar wannan mataki ya biyo bayan amincewa da wani ƙuduri da ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar tarayya ta Ijaw ta Kudu a jihar Bayelsa, Mr. Rodney ya gabatar yayin zaman majalisa. Da yake gabatar da ƙudurin, ɗan majalisar ya tunatar da zuran majalisar cewa an kafa shirin na NYSC ne a shekara ta 1973 ƙarƙashin gwamnatin jihar ƙawar gwamnatin janar Yakubu Gawan domin sake gina ƙasa bayan yakin basasa tare da inganta haɗin kan ƙasa tsakanin matasan Najeriya. Ya bayyana cewa an tsara shirin ne musamman domin ƙarfafa haɗin kai, sulhu da sake gina ƙasa ta hanyar tura waɗanda suka kammala karatu zuwa jihohin da ba jihohin haihuwarsu ba domin ƙarfafa mu'amala tsakanin al'ummar ƙasar. Ya ce tun bayan ƙaddamar da shirin ya ci gaba da kasancewa wata muhimmiyar hanya ta ƙarfafa haɗin kan ƙasa, inda yake baiwa matasa masu yi wa ƙasa hidima damar sanin sassa daban-daban na ƙasar nan, tare da ba su damar gudanar da ayyukan ci gaban al'umma da kuma yi musu hidima. Sai dai kuma ɗan majalisar ya kuma nuna damuwa kan yadda ake ci gaba da raunana shirin sakamakon yadda wasu hukumomin gwamnati ke ƙin karɓar masu yi wa ƙasa hidima da ake tura musu. Wani bincike da ma'aikatar sadarwa ta ƙasa ta gudanar ya nuna cewa mutum hudu cikin biyar na 'yan Najeriya na goyon bayan wani nau'in dokar da za ta ƙayyade amfani da kafafen sadarwar zumunta ga yara. Ministan sadarwa Bassem Tijjani, wanda ya shaida hakan a yayin taron masu ruwa da tsaki kan illar hanyoyin sadarwar zamani ga yara,
ya ce binciken ya datar ra'ayoyin yan Najeriya kimanin 585 kan yadda za a kayyade damar yara na amfani da kafafen sada zumunta na zamani. Su dangi ya ce a baya-bayan nan kasar Australia ta aiwatar da irin wannan haramci, a inda kasar ta haramta amfani da kafafen sada zumunta ga yara yan kasa da shekaru 16. A cewar ministan na sadarwa, sama da kashi 83 na waɗanda aka tattar ra'ayoyinsu suna goyon bayan kayyade amfani da kafafen sada zumunta ga yaran Najeriya. Ya ce daga cikin wannan adadi, sama da kashi 64 cikin 100 suna goyon bayan haramta amfani da kafafen sada zumunta na zamani ga yara, yayin da kaso 18 cikin 100 suka goyi bayan kayyadewa ta hanyar amfani da mizanin shekaru. Gwamnatin tarayya ta sharuwa shin bankasa bangaren kiwon dabbobi ta yadda zai yi gogayya da sauran takwarorin da sanaduniya wajen bankasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi ga al'umma. Ministan ma'aikatar al'amuran kiwon ta ƙasa ED Muktar Maihani ya bayyana hakan a Abuja, yayin da yake karɓar gamayyar baƙi da suka kawo masa ziyarar girmamawa a Abuja. Maiha wanda ya bayyana sauyin yanayi a matsayin ɗaya daga cikin manyan barazanar da ke fuskantar kiwon dabbobi da rayuwar al'umma, ya kuma jaddada buƙatar ɗaukar matakai na musamman domin ganin ɓangaren kiwo a ƙasar nan. Ya shiga sauran takwarorinsa na samun ƙasashen da sauran ƙasashen duniya wajen cin moriyar tallafin kuɗaɗen yaƙi da sauyin yanayi na ƙasa da ƙasa. Ya ce illolin sauyin yanayi sun riga sun bayyana a faɗin Najeriya ta hanyoyi kamar raguwar albarkatun ruwa, sauyin yanayin ruwan sama, ƙaruwar zafin da ke damun dabbobi da kuma raguwar filayen kiwon. Ya kuma sake jaddada aniyar ma'aikatarsa wajen yin aiki tare da abokan hulɗa na cikin gida da na ƙasashen waje domin samar da shirye-shiryen zuba jari masu inganci da za su bunƙasa kiwon dabbobi. Anan kuwa gabanin zaben gwamnan jihar Ekiti da za a gudanar a ranar 20 ga wannan watan, hukumar zaɓe mai zaman kanta da ƙasa INEC ta fara rabon katin zaɓe na dindindin wato PVC ga masu rijistar zaɓe a jihar. Kwamishinan zaɓe na jihar Dr. Bunni Omiseyindemi, wanda ta bayyana hakan cikin wata sanarwa, ta buƙaci duk waɗanda suka cikakki kaɗa ƙuri'a wanda kuma har yanzu ba su karɓi katin zabensu ba da su yi amfani da wannan dama domin karɓar katin nasu. Ta kuma sake jaddada aniyar hukumar wajen gudanar da sahihin zaɓe na gaskiya wanda kowa zai samu damar shiga a dama da shi a jihar. Ƙasar Birtaniya ta sanar da shirinta na tura masu sa ido kan zaɓe domin sanya ido kan zaben gwamnan da za a gabata a jihohin Ekiti da Oshun, da yake jawabi yayin wata ziyarar ban girma da ya kai ga shugaban jam'iyyar APC na Tawi Yilbada a Abuja. Richard Montgomery ya ce Birtaniya na bibiyar yadda tsarin demokuraɗiyyar ƙasar nan ke gudana. Yana mai cewa zaɓukan da za a gabatar suna a matsayin wani muhimmin gwaji gabanin babban zaben ƙasa na shekara ta 2027. Ya kuma bayyana cewa duk da cewar Birtaniya na mutunta ikon Najeriya a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta, tana da babbar sha'awa wajen ganin an samu ingantaccen tsarin demokuraɗiyya da zai samar da cigaban tattalin arziki. Ya kuma ƙara da cewa Najeriya ita ce ƙasa mafi girman tattalin arziki a Afirka kuma mafi yawan al'umma. Yana mai cewa duk wani cigaba da ya faru a ƙasar na iya yin tasiri a faɗin nahiyar da ma duniya baki ɗaya. Gwamnatin tarayya ta baiwa 'yan Najeriya tabbacin cewa za a ceto dukkanin wani ɗalibi da malamai da ƙungiyoyin masu ɗauki da makamai suka sace a sassa daban-daban na ƙasar nan cikin aminci. Ministan yaɗa labarai da wayar da kai na ƙasa Muhammad Idris ne ya bayar da wannan tabbaci yayin wani taron manema labarai da ya gudana a Abuja. Idris ya yi kira da a ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin 'yan Najeriya da hukumomin tsaro wajen yaƙi da ta'addanci. Ya ƙara da cewa jami'an tsaro na aiki ƙarƙashin umarnin kai tsaye na shugaban ƙasa domin tabbatar da ceto waɗanda ake tsare da su cikin ƙoshin lafiya.
ministan ya kuma bukaci Najeriya da suka sanje masu sanya ido tare da baiwa hukumomin tsaro sai ya han bayanan sirri da za su taimaka wajen tabbatar da tsarin rayuwa wato tsarin rayukan yan Najeriya har ma da dukiyoyin su. Kungiyar lauyoyi ta kasa NBA ta yi alwadai da abinda ta kira tsuraren sharuɗin beli da kotuna da hukumomin tsaro ke kakabawa. Kungiyar ta ce irin wannan matsala na sa mutane da dama da ake zargi ko tuhuma ci gaba da zama a tsare duk da cewa an fara belin su. A cikin wata sanarwa da shugaban kungiyar Mazi Afan Oshigwe ya sanya wa hannu NBA ta ce ana karɓar karkatar da manufar beli daga abinda kundin tsarin mulki ya tanada zuwa biyan bukatun sun zuciya. A cewar NBA dole ne sharuɗin beli su kasance masu sauki kuma masu yiwuwa a cika. Tana mai gargaɗin cewa sharuɗin da ba za a iya cikawa ba tamkar hana beli ne kai tsaye. Mai shari'a Muhammad Umar na babbar kotun tarayya da ke zama Abuja ya umarci ɗan takarar shugabancin Najeriya jam'iyyar AAC Omoyele Sowore da ya kare kansa dangane da zargin da ake yi masa na ɓata sunan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. A lokacin shirar mai shari'a Umar ya yi watsi da roƙon lauyan Sowore Marshal Abubakar neman a ɗage shari'ar har zuwa lokacin da kotun za ta koma daga hutu. Alƙalin ya kuma bayar da umarnin ci gaba da sauraren shari'ar a kullum kuma za a fara faɗaɗa ta daga ranar 5 zuwa 5 ga watan Yuni a lokacin da za a samarwa wanda ake zargin da kare kansa. Hukumar farin kaya ta DSS ce dai take tuhumar Sowore wanda ɗan jarida ne da ɓatawa shugaba Tinubu suna a shafukansa na X da Facebook. Kuna sauraron labarin ne kai tsaye daga nan sashen labaru da al'amuran da kuma shirin rahama radio French Canada. Labaran duniyar za su dora a dakace mu.

0: saboda mabarkan madadin wala barin duniyar kuma zai dora. Jagoran jam'iyyar PRP Dr. Hakim Baba Ahmad ya ce shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya gaza wajen shawo kan matsalolin tsaro da ke ƙara tabarbarewa a Najeriya. Yana mai gargadin cewa gazawar shugabanci za ta sa jam'iyya su yi watsi da gwamnati idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba. Da yake magana yayin wata hira, Baba Ahmad ya ce Najeriya na fuskantar matsanancin tabarbarewar tsaro, inda har-haren ta'addanci da garkuwa da mutane ke yaduwa a dukkanin sassan ƙasar. Baba Ahmad ya zargi gwamnati da kasa fuskantar gaskiyar al'amuran, yana mai cewa rashin tsaro ya zama ruwan dare ba wai ga arewacin Najeriya kawai ba, har ma da sauran sassan ƙasa. Ya bayyana cewa gwamnati ta gaza a mafi muhimmancin nauyin da ya rataya a wuyanta na kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Abarbana ɗaya daga cikin 'ya'yan itatuwa masu ɗanɗanon zaƙi da ake nomawa a yankuna masu zafi na duniya, ciki har da ƙasashen nahiyar Afirka. Masana kiwon lafiya sun bayyana cewa abarbana ɗauke da sinadarai masu amfani ga jikin ɗan adam, ciki har da vitamin C da vitamin B6 da sinadarin potassium da kuma fiber. Haka kuma tana ɗauke da wani sinadari da ke taimakawa wajen narkar da abinci. Wakiliyarmu Hafsat Lawan Shika ta haɗa mana rahoto akan muhimmancin abarba da kuma yadda ya kamata a yi amfani da ita domin cin moriyarta.
1: Cike ya nuna cewa shan abarba na taimakawa wajen ƙarfafa garkuwar jiki saboda wadatar vitamin C da take da shi. Haka kuma tana taimakawa wajen yaki da mura da wasu cututtuka masu alaka da sanyi. Masu yin man abinci sun kuma ce abarba na taimakawa narkewar abinci musamman bayan cin abinci mai nauyi, kamar yadda Dr. Kabiru Abdulkarim ya bayyana mana.
2: Abarba tana taimakawa ga mutanen da ba sa samun bayan gida akai-akai ko

አድማጮች ሰላም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ በረከቱ ለምን የመጪን ጁማአ ሻተረጋ ዙልሂጃ ለሽከረ ድቡ ዳራ ደሪ ሁሉ አርበን ድቡ ባይን ግጅራ ሆነኩ መዲዴ ዳህብ የርገውተ ምን ሽከረ ድቡ ቢዳ ሽን ደሽዳ ሱናና ኡስማን ኢብራሂም ደቲ ያትከ ኩላ ባራን ኮመቲ ታሪያ ታሳከ ተደደ አንየር ተነገነ ሳቡን ናይጄሪያ ሚስከ ደብን ቃሰ ተተልን አርዚቂ ዘመን ላፊያ ረከውነ ጁና ሚሊሰኛ ያጠላባሪ ደዋይ ደከይ ነቀሳ መሐመድ ኢድሪስ ነይ ባይልዳ ወንን ደበቺ ያይም ቢከን ጽካሽ ከሩ አሽን ደብኮይ ለመልኪን ራና ዲሞክራዲያ ናይጄሪያ ደከይ ጆአቢ ባይንስ ለጁማ አቡጃ ኢድሪስ አበይን ቺዋ ብቻ ወንደ አኬ ጉዳናን ዋድ ሼክ ዋቱ ድብቺ ከራ አራና ሻቢ ከዩኒ ወተዳማቺ ትትናተ ደ ናይጄሪያ ቺዋ መምንጭን አድን ከይ ደዘመን ላፊያ ባሱ ዶገሩ ዳ ዋቱ መምንጭን አድን ከይ ደዘመን ላፊያ dogaro da kikkyawun shugabanci wato basu dogara da kikkyawun shugabanci kadai ba har ma da addu'o'i da goyen bayan yan kasa idan sai bukaci dukkan yan Najeriya su mara wa tsarin demokradiya baya ta hanyar tunawa da sarokarwar da fitattun yan Najeriya suka yi musamman marigayi Mushida Biola ya ce ranar 12 ga Yuni tana wakiltar jarumtaka Juriya da jajircewa wato Juriya da jajircewa Biola wajen kare muradin al'umma dabi'u da har yanzu suke zama ginshikin tafiyar demokradiyyar Najeriya. Fada shugaban kasa ta bayyana cewa aikin da ake yi na gyaran kundin tsarin mulki domin kafa rundunar 'yan sandan jihohi na dab da kammaluwa. Shugaban ma'aikatar fara shugaban kasa Baba Jamila shine ya bayyana hakan a yayin da yake yi wa manema labarai na fara shugaban kasa bayani bayan taron tuntuɓa kan batun 'yan sandan jihohi da aka gudanar a fara shugaban kasa da ke Abuja. Taron wanda ya samu halittar mataimakin shugaban ministan dattawa Sanata Jibril Barau da mataimakin kakakin ministan wakilai Benjamin Kalu da kuma Inspector General na 'yan sanda Olatun Jidisu tare da sauran manyan jami'ai ya sami gagarumin nasara bayan watanni ana gudanar da shawarwari. Majamila ya bayyana cewa dokar za ta baiwa sabon tsarin damar aiki da za ta biyo bayan gyaran kundin tsarin mulki wanda za a gabatar nan ba da dadewa ba. Tsohon ministan wasanni da cigaban matasa Solomon Dalung ya nuna takaicinsa kan yadda son zuciya da kudayen mulki yawar gaza hadakar da ake wato da cewarsa za ta iya ceto Najeriya a zaben gama gari da za a gabatar a shekarar mai zuwa. Dalung wanda ya bayyana hakan a yayin wata hira da aka yi da shi ya ce fatan da 'yan Najeriya suka yi na samun madogaro a zaben shekara mai zuwa ya gamu da cikas sakamakon rabuwar kan shugabannin adawa. Ya bayyana cewa fitattun 'yan siyasar adawa sun fi mayar da hankali kan burinsu na ƙashin kai domin samun mulki wanda hakan ya sa suke ta rububin neman takara a jam'iyyu daban-daban. A cewar Dalung, alamu na nuni da cewa Najeriya ta koma siyasar jamhuriya ta farko ina dukkanin yankunan ƙasar nan ke da jam'iyyunsu na siyasa kamar yadda lamarin yake a yanzu. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da aikin gina babbar hanyar Gombe zuwa Biyu mai tsawon kilomita 700 a matsayin ɗaya daga cikin aikin faɗaɗa hanyar da ta tashi daga Akwanga zuwa Jos zuwa Bauchi zuwa Gombe zuwa Maiduguri zuwa babban titin mai layi biyu da yake jawabi a wajen taron ministan ayyuka Sanata David Umahi. Ya ce aikin yana nuna fili irin da kudirin shugaban kasa wato yana nunawa a fili irin na kudirin da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ke da shi wajen bunƙasa abin rayuwa da kuma ƙarfafa haɗin kan kasa. Umahi ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ta fara da aikin bangaren Gombe zuwa Biyu bayan bukatar da gwamnatin jihar ta gabatar mata tare da tabbatar da mazauna yankin cewa za a fara aikin cikin kwanaki 30 masu zuwa. Da yake jawabi a wajen taron gwamnatin jihar Gombe Muhammad Inu Yahya ya bayyana aikin a matsayin ɗaya daga cikin manyan ayyuka mafi muhimmanci a tarihin jihar Gombe. Majalisar Dattijai ta Ƙasa ta amince da ƙudurin dokar kafa hukumar kawar da zazzaɓin cizon sauro ta ƙasa. Ƙudurin dokar wanda Sanata Ned Nwoko ya gabatar ya tsallake matakin ƙarshe ne majalisar bayan nazari kan rahoton kwamitin da ya duba shi. Nwoko ya tabbatar da 'yan Najeriya cewa manufar ƙudurin shi ne tabbatar da Najeriya a matsayin ƙasa ta farko a Afirka da za ta kawar da cutar malaria.
amincewa da kudirin ya biyo bayan nazari da kuma karɓar rahoton da kwamitin lafiya na majalisar inda ya bayyana cewa ayyukan hukumar da ake shirin kafawa zai hada da rigakafi sarrafawa da kuma kawar da malaria baki daya kwamitin ya kuma bayyana cewa hukumar za ta taimaka wajen sauya tsarin yaki da cutar daga mayar da wato da mayar da hankali kan magani zuwa rigakafi da dabarun kawar da ita gaba daya da yake jawabi bayan amincewa da kudirin shugaban majalisar dattijai Wesley Akpabio ya bayyana dokar a matsayin babban ci gaba a yaki da malaria wadda har yanzu ita ce cutar da aka fi fama da ita a wannan yanki na duniya. A nan ma dai majalisar wakilai ta umarci ma'aikatu da hukumomin gwamnati da su kawo ƙarshen halayyar nan ta kin karɓar membobin hukumar yi wa ƙasa hidima ta ƙasa NYSC da ake tura su domin yin aikin hidimar ƙasa tana mai cewa wannan ɗabi'a na tauye manufofin shirin. Daukar wannan matakin ya biyo bayan amincewa da wani kudiri da dan majalisa mai wakiltar mazaɓar tarayya ta Ijo ta Kudu a jihar Bayelsa Mr. Rodney ya gabatar a yayin zaman majalisa da yake gabatar da kudirin dan majalisa ya tunatar da zauren majalisa cewa an kafa shirin na NYSC ne a shekarar 1973 karkashin gwamnatin Janar Yakubu Gawon domin sake gina ƙasa bayan yakin basasa tare da inganta haɗin kan ƙasa tsakanin matasan Najeriya. Ya bayyana cewa an tsara shirin ne musamman domin ƙarfafa haɗin kai, sulhu da sake gina ƙasa ta hanyar tura waɗanda suka kammala karatu zuwa jihohin da ba nasu ba domin ƙarfafa mu'amala tsakanin al'ummar Najeriya. Ya ce tun bayan ƙaddamar da shirin ya ci gaba da kasancewa wata muhimmiyar hanya ta ƙarfafa haɗin kan ƙasa inda yake baiwa matasa masu yi wa ƙasa hidima damar sanin sassa daban-daban na ƙasar nan tare da ba su damar gudanar da ayyukan ci gaban al'umma da kuma yi musu hidima. Sai dai kuma dan majalisar ya nuna damuwa kan yadda ake ci gaba da rodon shirin sakamakon yadda wasu hukumomin gwamnati ke kin karɓar masu yi wa ƙasa hidima da ake tura musu. Hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta ce ta cece mutane 34 tare da tsirar da dukiya da darajar ta ta kai naira miliyan 437 daga gobara kimanin 58 da aka samu a garin hukumomi 44 na jihar a cikin watan Mayu da ya gabata. Daraktan hukumar kashe

0: da kan wato wayar da kan jama'a da kuma daukar matakan kariya domin hana afkuwar gobara. Wani bincike da ma'aikatar sadarwa ta kasa ta gudanar ya nuna cewa mutum hudu cikin biyar na Najeriya na goyon bayan wani nau'in doka da za ta kayyade amfani kafin sadarwar zamani ga yara. Ministan sadarwa Bosun Tijjani wanda ya shaida hakan a yayin taron masu ruwa da tsaki kan illar hanyoyin sadarwar zamani ga yara ya ce binciken ya tattara ra'ayoyin 'yan Najeriya kimanin 285 kan yadda za a kayyade yadda yara za su ringa amfani kafin sada zumunta na zamani. Su dangi ya ce a baya-bayan nan kasar Australia ta aiwatar da irin wannan haramci a inda kasar ta haramta amfani da kafin sada zumunta ga yara 'yan kasar shekaru 16. A cewar ministan na sadarwa sama da kashi 83 na waɗanda aka tattara ra'ayoyinsu suna goyon bayan kayyade amfani kafin sada zumunta ga yaran Najeriya. Ya ce daga cikin wannan adadi sama da kashi 64 cikin 100 suna goyon bayan haramta amfani kafin sada zumunta na zamani ga yara, yayin da kaso 18 cikin 100 suka goyi bayan kayyadewa ta hanyar amfani da mizanin shekaru. Gwamnatin tarayya ta shala washin ninkasa bangaren kiwon dabbobi da yadda zai yi gogayya da sauran takarorinta na duniya wajen bunkasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi ga al'umma. Ministan ma'aikatar al'amuran kiwon ta ƙasa Idi Muktar Maiha ne ya bayyana hakan a Abuja yayin da yake karɓar gamayyar baƙi da suka kawo masa ziyarar girmamawa a Abuja. Maiha wanda ya bayyana sauyin yanayi a matsayin ɗaya daga cikin manyan barazanar da ke fuskantar kiwon dabbobi da rayuwar al'umma ya kuma jaddada buƙatar ɗaukar matakai na musamman domin ganin ɓangaren kiwo a ƙasar nan ya shiga saman takurorinsa na sauran ƙasashen duniya wajen cin moriyar tallafin kuɗaɗe yaƙi da sauyin yanayi na ƙasa da ƙasa. Ya ce illolin sauyin yanayi sun riga sun bayyana a faɗin Najeriya ta hanyoyi kamar raguwar albarkatun ruwa, sauyin yanayin ruwan sama, ƙaruwar zafin da ke damun dabbobi da kuma raguwar filayen kiwo. Ya kuma sake jaddada aniyar ma'aikatarsa wajen yin aiki tare da abokan hulɗa na cikin gida da na ƙasashen waje domin samar da shirye-shiryen zuba jari masu inganci da za su bunƙasa kiwon dabbobi. Ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa NBA ta yi Allah wadai da abin da ta kira tsauraran sharuɗin fili da kotuna da hukumomin tsaro ke kakabawa. Ƙungiyar ta ce irin wannan matsala na sa mutane da dama ake zargi ko tuhuma ci gaba da zama a tsare duk da cewa an ba da belinsu. A cikin sanarwar da shugaban ƙungiyar Mazi Afama Osegwe ya sanya wa hannu NBA ta ce ana tokata da manufar beli daga abin da kundin tsarin mulki ya tanada zuwa biyan buƙatu da son zuciya. A cewar NBA dole ne sharaɗin bili su kasance masu sauƙi kuma su yiwuwa a cika. Tana mai gargaɗin cewa sharaɗin ba za su iya cikawa ba tamkar hana bili dai kai tsaye. Yanzu kuma zan bar ku da wakilinmu Amatul Musa Abdulrahman don jin rahoton kasuwanci na wannan rana ta Juma'a.
1: Farashin man fetur ya ragu da kusan dala uku a jiya Alhamis a daidai lokacin da masu zuba hannun jari ke ci gaba da hasashen kawo ƙarshen rikicin gabas ta tsakiya biyo bayan cimma yarjejeniyar tsagarin tauta wadda za ta iya kaiwa ga sake buɗe mashigar ruwa ta Hormuz. Rahotanni sun bayyana cewa raguwar farashin da aka samu ya biyo bayan sanarwar da Isra'ila da Lebanon suka yi na amincewa da aiwatar da tsagarin tauta, lamarin da ya ƙara haifar da fatan da ake da shi neman samun ci gaban diflomasiyya tsakanin Washington da Tehran. Farashin ɗanyen man Brent ya ragu da sama da dala uku kwatankwacin kaso uku cikin ɗari yadda ake sayar da shi a baya, a inda a yanzu farashin sai koma kusan dala 94 kan kowace ganga. Shi kuwa ɗanyen man Amurka na West Texas farashinsa ya sauka da kusan kaso hudu cikin ɗari zuwa dala 92 kan kowace ganga. Gwamnatin tarayya tare da haɗin gwiwar bankin duniya da kuma gwamnatin jihar Ekiti sun fara rabon kuɗaɗen tallafin hannun jari ga ƙungiyoyin mata 150 a jihar domin faɗaɗa harkokinsu na kasuwanci da bunƙasa tattalin arziki. Ministan harkokin mata Iman Suleiman Ibrahim

0: na farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zaman ku, yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na tsara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
0: Tattaunawa na da matuƙar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa.

0: da hikima tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama miji na gari yana kula da iyalinsa tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri ba yana nufin daina haihuwa bane wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha
1: kidirido ya wace ka muku shi ne musamman tare da su da nan mai kasuwar ro da misalin karfe 9 wannan na daren ranar juma'a sannan bayan da misalin karfe 10:11 kuma muna nan tafi a cikin tattaunawa ta musamman tare da Hajiya Zainab Kwale jakadiyar sardunan Kano

0: Masauraran mu assalamu alaikum barkan mu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyamawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau za a ji irin hadarin da ke tattare da fadowar tsawa da kuma rabewa a jikin bishiya a duk lokacin da aka fara ruwan sama
1: ita zamar cika sauka a fili haka kawai ba ko gindin bishiya ko wani kore ko duhu ko dutse ko wani abu da kuma cike sauka ko gindin tsuruwa
0: sannan ma ajiya da uwar gidan shugaban kasa Olusegun Tinubu ta ce abin tausayin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu baya iya yin bacci a saboda matsalar tsaro da Najeriya take fama da shi
2: to dama bacci aka ce yayi idan yayi bacci ya zame ai dole shine idan sa a bude ko mai bacci
3: idan uwar gida ta ga mijinta bai bacci ba ko alƙo wata tasuniya a yi mishi har ga yi baccin nan
0: haka kuma za a je da garamar hukumar Kero dake a jihar Kano jami'an tsaro suka murkushe wasu yan bindiga da suka so satar shanu da tumakin makiyaya
4: wanda suke na tafiya da wannan dabbobi dai da sani nasara wannan shanu sai suka dauki iyali ko kuma dadan wannan makiyayi a labisari a yansu guda biyu
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda a rahoton tabakidi tabakaratu a jiya da wani dalibin makarantar sakandare a jihar Kano da ya zana hoton shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a saboda kishin kasa
5: nan nuna mun idan na gane hoton shi sai na wace kyauta
0: sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu
6: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
7: Ai uwar gidan so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
6: Ta manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
7: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata a kusa ka ta fara kantin da sai store.
6: Kana da shin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
7: Wannan ku uwar gida. Da sai su wani da kace boya da masu safara sai ga ruwan da masu intiwa kai hadin miya ba barba su yi to a baya ba domin ko yana da alayyan huda ta biwa gabi da ganin ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
6: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
7: uwar gida ai ba iya naka ta fara kantin ba su yi to a iya ba muna da kayan shayi gurba na'ana lemon grass da dai sauran su
6: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
7: da su yi stone na unguwar darmanawa daura da babban masallacin juma'a na biyawa ko masallacin gani umar duk a unguwar ta darmanawa haka zalika za ku iya samu alhaji basiru stone a kan lambar wayarsa kamar haka 08-34-44-8 ko 08-34-44-8 2-3-2-2

0: ko dakin girba ba.
1: An sai ce na je kai dakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinin da aka gungaje ta da katifar uniform.
0: Ai katifar uniform ita ce furar dubara ga mai saye ga inganci. A dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya.
1: Har da lafiya mai gida?
0: Kwarai kuwa domin bayan ka ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa. Akwai katifar uniform ta gidan asibiti. Akwai ta masu ciwon baya. A gefe guda akwai ta ƴan makaranta. Akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sabon ƙera inganci.
1: To ni ma mai gida fa gaskiya.
0: Na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
1: Ina godiya mai gida.
0: Za ku iya samun katifar uniform a ko'ina a faɗin ƙasar nan.
2: To za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023540467 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram. Kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahmatv.com. A dan haka tunda an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda abun boye ya fara fitowa fili dangane da yadda uwar gidan shugaban kasa Sanata Olusegun Tinubu ta faɗi cewa ba ta jin daɗin yadda take ganin mai gidanta kuma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu baya iya yin bacci a saboda matsalolin da Najeriya take ciki musamman ma bangaren tsaro da kuma tattalin arziki.
3: Yaya zaki ji idan kika ga mijinki baya iya yin bacci sai da yawan shiga tunani da shiga damuwa? Mijina shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya damu da Najeriya da matsalolin da Najeriya take ciki a bangaren tsaro. Yana hana shi barci har sai bayan ƙarfe 3 na dare. Sannan Ashwaji baya tattare da kuɗi, sabani yadda mutane suke tunani. Shi mutum ne mai tausayin gaske da ke da burin samar da sauƙi da kuma walwala ga 'yan Najeriya. Babu wani abu da ba zai iya bayarwa ba.
2: Uwar gidan shugaban ƙasa Olusegun Tinubu ta bayyana hakan ne a jihar Ekiti a yayin ganawa da masu rike da sarautun gargajiya. Shin ko yaya 'yan Najeriya suka ji da halin da shugaban ƙasa yake ciki na rashin iya bacci? Ga dai yadda Salisu Hussein Usman ya gana da wasu daga cikin 'yan Najeriya.
4: Sunana Ahmad Law. Ai duk wanda aka zabe shi a matsayin shugaban ƙasa a Najeriya ya ce zai bacci, to ai 'yan Najeriya kuma ba za su yi bacci ba. Domin in aka zabe ka ba magana bacci, babu wani shugaba a Najeriya ko a ƙasashe a duniya da za a zabe ka matsayin shugaba kai bacci. In bai bacci ka zai to kar ka zo a zabe ka. Domin ba bacci ka zai ko ina sai ka bude idon ka ga me yake faruwa musamman Najeriya da matsaloli da tashin hankali suke addabar 'yan ƙasa kuma kai bacci. Yanzu kaga bacci yake shi sa matsaloli suka damu 'yan ƙasar gaba ɗaya, kowa ya kasa baccin.
5: Amma mata su da shi ai ko baccin ku baya iya yi.
4: To dama bacci aka ce ya yi, idan ya yi bacci mu ya zama ai dole shi ne idonsa a buɗe mu kuma mu bacci. Yanzu kaga shi yake bacci mu kuma idan mu a buɗe.
5: Idan yana so ya bacci wasu shawarara ku ba shi.
4: Ba fa maganar ya yi bacci.
2: To sai dai kuma masana sun ce uwar gida na da rawar takawa wajen kwantar da hankalin mai gida tare da sanya shi ya yi bacci har ma da munshari.
6: Sunana Haruna Musa. A mutanen da dai mu a yayin da muka sani yawanci idan uwar gida ta ga mijinta ya shiga damuwa na rashin kwanciyar hankali har yakan kai wani dare na wani lokaci bai bacci ba, yawanci sukan ɗauko wani tarihi su bashi ko alako wata tatsuniya a yi mishi wacce ake ganin wannan tatsuniyar za ta kwantar mishi da hankali domin ya samu nutsuwa har ya samu ya yi baccin nan.
2: To kuma a wani abu mai kama da faduwa ta zo daidai da zama. Sai ga shi wani ɗalibi daga makarantar sakandare ta Ado Gwaram a nan birnin Kano ya zana hoton shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a saboda kishin ƙasa. Ɗalibin mai suna Muhammad Sani Isa ya ce ya yi amfani da fensir ya zana hoton na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu.
7: Shugaban ƙasa ya zana Tinubu.
2: To da me kai amfani ka zana shi?
7: Fastar da ake manna ta siyasa idan na samu guda ɗaya sai na siyo kayan aiki a 'yar kasuwa sai na wani zana da fensir sai na mishi da fenti.
2: To me ya ja hankalinka ka zana hoton shugaban ƙasa?
7: Bai na in ina wannan 3D din zan samu sana'a mai kyau.
2: Kana sha'awar sana'a zane-zane
7: din? Eh, ina sha'awa.
2: To amma ai naga kamar shugaban ƙasan nan ba ai kamar ya faka kyau. Kuma naga ka zana shi ya kuma to.
7: Ha ka kuma to mai sai.
2: Haka kuma to to bakin ba shi ma haka yake?
7: Bakin sa ma haka yake.
2: To nan murmushi yake yi koko?
7: Eh, murmushi yake.
2: Gashi naga kai masa wannan hular habar kada ko?
7: da gilas a fuskar sa ba.
2: Menene fatanka?
7: Fatan haka Allah ya samu samun customer yayin da za a yi musu Allah ya yarda.
2: Ana musu zani? To kamar gwamnan ka taba zana gwamnan Kano Abba Kabiru?
7: Eh na taba zana shi, an na kawo shi makaranta malama ta gani ta ce eh yayi kyau.
2: Yanzu da Allah zai sa ka ga gwamna ko ka ga shi shugaban kasa Bola Tinubu me za ka ce da su?
7: Zan nuna ma ya gana gane na gane hoton shi sai na washe kyauta.
2: To anan gaba kaɗan za a ji irin haɗarin da ke tattare da faɗowar tsawa da kuma raɓewa a jikin bishiya duk lokacin da ake ruwan sama a farkon damina. A don haka kafin jin ƙarin bayani a kai ina ga mu leƙa hukumar Hizba a jihar Kano. Shiko wannan hali ake ciki dangane da shirye-shiryen auren gata ko a ce auren zaurawa da gwamnatin jihar Kano ta bullo da shi.
8: Zauranci mazan suna nan ba su da auren suna son auren ba su da yanda za su yi. Yan fatan su ma suna nan sun isa auren sun ci su sun batse akwai ƴar shekara 40 wallahi suna nan ba su yi aure ba. To kaga me yake haka? Tunanin ko babu ko kuma kun ana samu ana so kana gulewa ya zama da babu tumfanfan ujiyara. To dan Allah da Annabi a duba hannun hagun da na dama ka a tara nauyi hanya daya. A ce shi ne mai nauyi kawai kowane dai ake tota mashi kar a ce wai mu kawai ƴaƴan talaka za a yi wani an yi haka ba ya adalci ba sannan za su zaga su kai kaya mota guda ba za mu sani ba.
2: To sai dai kuma akwai zaurawa maza da mata da suka ce sun fi son gwamnati ta tallafa wa magidanta da jari da kuma horas da su sana'o'i a maimakon auren na zaurawa.
9: Sunana Salisu Muhammad Sani. Gaskiyar magana kwana a nemi zaurawa iyayen marayu a taimaka musu da jarin da za su riƙe kansu. A yanzu ana cikin wani zamani wanda duk inda namiji yake da leka ya ga mace da sana'arta to ba ya shakar aurenta. To don haka duk inda kuma ƴaƴan marayu suke gagayyar su shine rashin uba. Dalilin gwamnati ta taimaka wa uwarsu da jari namiji zai zo ya aure ta. In ya aure ta sannan kuma wannan namijin da ya auri uwarsu zai zama shi ne ubansu.
10: Kamar kuwa bangaren ku kuma za ka yi yanda aka ce ka ba ka bukata a ƙara auren zawara?
9: A gaskiya ni ba na bukata a ƙara auren zawara wanda wanda yake bukatar auren da zawara ya iya zuwa ya nemi ta da kansa. Sunana Aminu Umar Gagarabado. Wannan auren zawara mata da dama da samari da dama za su samu rufin asirin kansu insha Allah.
2: Aƙalla dai zaurawa da ƴan mata guda 3000 gwamnatin jihar Kano take shirin aurarwa. Shin kowanne hali ake ciki? Malam Abba Sa'idu Sufi shine babban daraktan hukumar Hizba a jihar Kano ya ce daga ranar Litinin za a fara karɓar fom da aka rarraba wa zaurawa domin tantance su. Hakanan a yayin wata ganawar mu da kwamandan hukumar Hizba a jihar Kano Sheikh Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa ya ce kowaye yake son shiga auren na gata dole ne sai ya yanki fom komai kuwa girmansa a jihar Kano.
11: Shi wannan tsarin ba shigar da mutum ake ba, mutum ne yake shiga da kansa. Kamar kai yanzu a matsayinka na sadauki kura kana son ƙarin aure to kuma kun shirya da matar kun daidaita. To sai ka zo ka ce mun kana bukatar in baka fom domin ku cike. Ko wani daga cikin manyan ma'aikatan gwamnati ko da shi gwamna ne misali ko mataimakin gwamna ko kuma kwamishinoni ko sauran masu ba gwamna shawara da sauran ma'aikatan gwamnati waɗanda suke bukatar shiga wannan shiri mai daraja mai albarka mai mutunci mai kima.
12: Kai ka kai ka kai cancaɗi mai gida a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
13: Ke dai bari to kalli wannan.
12: Amma wannan swizzless ɗin ya ga ke ni wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kaji kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
13: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wasai Investment na siyo su domin su ne lamba ɗaya wajen kawo kaya masu kyau inganci kuma one in town.
12: Ai kwana ga zahiri domin ko ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
13: Kin ga suna da atamfofi na kece raini ga less swissless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu ɗaukar hankali.
12: Ba shakka ta ina za mu samu Wasai Investment.
13: Suna nan a dab da filin parking Wasai House kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassansu da ke cikin kasuwar Kantin Kwari.

0: mu za ku iya samun kamfanin Abdullah Hub and Deco akan titin Bashir Tofa kantin albasa ko akan lambar waya kamar haka 07 700 111 1 ko 09 600 600 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1: Shin ko ya dace idan ana ruwan sama a rika fakewa a gindin bishiya? Malam Aminu, shine sarkin askar gundumar Rano, yace ake yayi fakewa a gindin bishiya.
2: Idan aka ce hadiri ya taso, dangane ga misali na farko idan aka ce gashi ana gindin bishiya ko kana gindin wani koda itace bushashshe ne, koda kana bakin ruwa ne ko dutse, ka guji wannan gurin. Zai iya zama wannan ruwan inda tsawa take, inda ta soka to zai zama ruwan sai dai a ga tabo kawai sai dai kalilan din ruwa. Idan akwai kwadi sai dai a gansu a fili.
1: A duk lokacin da tsawa ta sauka, mutane sukan sume tare da babbakewa, kamar yadda ya faru a sassa daban-daban na jihar Kano inda aka samu fadowar tsawa.
3: Lokacin da ta taso da kafu da ta taso, gaba ɗaya ta kama zubar da wuta. Na ga mu da muna cikin gida, ya muka ji gudu ya rude da hayaki.
4: Kuma ni bayan sai ga wani da take tura ga musu ne gurin su, shi dai guda ɗaya ciki. Ni kuma dai da su haka shine shi ma muka dauko shi ga su ta dan yau bayan hayaki dan kone ma ɗaya a ciki.
1: A sassa daban-daban na jihar Kano, tsawa ta sha fadowa musamman ma a wurare irin su Rigafa da unguwar Buzaye da gurjiyar Mahauta da kuma garin Zanyau dake a yankin karamar hukumar Rano.
2: Mun yi alwala muna cikin masallaci, Allah ya saukar da abu, sai ji muka karam gaba daya da ka hayaki, sai gaba daya tunki wuta ke kamar da ta kama a gun gaba daya, gaba daya kunya ta niƙi da hayaki da wuta barbashi gaba daya. To shine waɗannan yara guda hudu da Allah ya rasuwa.
1: Malam Yawo Ahmad Dangoro ya gargadi mutane da su guji fakewa a gindin bishiya a duk lokacin da ake ruwan sama.
5: Inda mu ta faru, Allah sauka da ruwan su, ko iska ga alama ta taso, to abin da ya dace mutum yi daina gida ya hare ita so ya hare shi, da ya sai a gindin biya ko wani fili to kai ya hare gida cikin tafiya, Allah zai kare shi, Allah zai kare shi. Amma bishiya tun ya daga kan sun gana ma zai da fakewa gindin biya,
6: isa ba su a fasha gindin bishiya.
5: To saboda ita tsamar cika sauka a fili haka kawai ba, ko gindin bishiya ko wani kore ko bin ko dutse ko wani abu da ko gindin cika sauka ko gindin turuwa, amma haka kawai dai biya wata sauka a fili a yan sawa kai sai gindin biya. Domin haka suka ce in hadiri ta so muka ga alamun sa ko ruwa sako, to da ka tsaya gindin biya ka fake, to ba ruwa da ke ka karo har ne gida ka cikin tafiyar nan Allah tsare ka daga gida lafiya. Ina ta samu gatarin ko na bane kaman gatarin na kaifi shi ne ke ta gatarin tsawa, to ina kwado ana har asiri mai ma, to amma yanzu ba ta ganin sa ba.
1: To daga can kuwa karamar hukumar Kero, jami'an rundunar tsaro ta civil defense ne suka murkushe kokarin wasu yan bindiga na satar shanu da tumaki daga wasu makiyaya.
7: Barayi da suka ke su da daddare karhe dai na dare zuwa dai da ribe, kaga suka kwashe musu dabbobi suka raunar sa musu jama'a. Allah ya kaddari aka sanar da yan city fam.
1: Ibrahim Idris Abdullahi shine mai magana da yawun rundunar tsaro da ke rajin kare fararen hula ta kasa a jihar Kano, wato Nigeria Civil Defense, da kuma abin da ya ce
8: da talatayin dan karfe 1 zuwa karfe 1 da kwata, waɗansu maharaki namun sun shiga da muggan makamai ciki har da bindiga a yankin bakin komai na garin dan guwa da ke karamar hukumar Kero. Gwamnati suka yi na tafiya da wannan dabbobi dai da sami nasara a wannan shanu, sai suka ɗauki iyali ko kuma ɗaɗan wannan makiyayi a lansari a yansu guda biyu. Bayan sun yi yunkurin tafiya domin shanu bai sami nasara ba, suka tafi da 'ya'yansa da zumar su yi garkuwa da su. Sun tafi da su dai jami'an mu suka bin su, suka yi musayar har harbe-harbe da su. Na alhamdulillahi bisa wannan harbe-harbe da aka yi dai ba su sami sukunin tafiya da waɗannan waɗanda suka yi yunkurin garkuwa da su ba, da kuma sace shanun wannan bawan Allah na jami'an mu suka ainihin karɓo waɗannan yara guda biyu.
0: Hukumar Hizba tana sanar da dukkanin waɗanda suka shiga tsarin auren gata na gwamnatin jihar Kano da suka karɓi fam domin cikewa da su gaggauta dawo da fam ɗin kafin ko ranar Litinin 8 ga watan 6 ta shekarar 2026 domin fara tantance lafiyarsu ga ma'aurata domin ci gaba da aiwatar da wannan aikin na alheri. Sanarwa daga daraktan yada labarai na hukumar Hizba a walshin shi.
1: To yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo. Inda sakon farko ya ce mata a rage kishi, a saboda naman sallah zaki kashe abokiyar zamanki? Sako daga Naziru MD Abubakar Barak da yayi birnin tarayya Abuja. Dan Allah gwamnatin jihar Kano a riga tunawa da al'ummar karkara a maimakon yadda ake mai cuta daban kuma mai shan magani daban. Sako daga Ayuba Adam Hayun Wazo. Gwamnan Kano dan Allah ka duba koken ma'aikatan Rema Sab. Sako daga Awal Mai Shayi Ikara jihar Kaduna. Masu bada taimako Allah ya saka muku da alkhairi. Sako daga General Secretary mai neman na aure Jagwada Kefi jihar Nasarawa. Su kuwa sakonnin Abdullahi Galas Badawa Galadima da na Isiya Nasidu Burji Doguwa da na Wambai Nato Kefu jihar Nasarawa da kuma sakon Hajiya Hawwa Wanzan Sharifai dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin. Kuma lambar turo da sakonnin ita ce 09023540567. A yanzu to yanzu kuma ga wadanda wani bawan Allah ya saya wa magunguna na naira 58,000.
9: Ni ne Daniru Siyaku, ina fama da lalura ne ta ciwon farfadiya. To ba ni da halin siyan magani, na zo gida radio an taimaka min. Na gode wa wanda ya siya min wannan magani na 10,014. Allah ya saka mai da alkhairi. Na gode mai, ina unguwar Sheka. Allah ya saka mai da alkhairi.
10: Me Rabi'a, an sai min magani na 2,500 jiya minini. Ciwon hanta ne haka da kafafuwan suke ciwo yanzu. Kuma wata mai jariya an sai mata magani na 21,000. Allah ya saka muku da alkhairi. Kuma Allah ya baka lada, Allah ya ɗaukaka gidan radio rahama. Na gode, Allah ya saka.
11: Daga ina kake?
10: Daga Mindadi ne.
11: Ni ne Khalid Amini Isa. Na gode Allah ya saka ciwon kwakwalwa.
12: Ni sha mama yaron taddebo an sayo mana magani hadda mai shewan gido na 10,011. Mun gode Allah saka da alheri. Madalla Allah saka maka asibitin Murtala.
1: Hakanan akwai wata baiwa Allah mai marayu guda shida wadda aka kashe mai gidanta a Lagos, wadda dama an saba siya mata magunguna, inda ta zo tana kuka kashirban a saboda yadda gidan hayar da suke ciki an yaye mata kwano. A dan haka muka sanar da wata baiwa Allah da kuma wani bawan Allah, inda suka bada naira 50,000 kowannen su. Kana aka kira mai gidan hayar aka biya kudaden.
13: Allah saka ga alƙawari abin da suka yi. Allah sa musu su tsinta a cikin Allah ne ne ko ne shi ne sun ce ne kuma ne Allah saka ga alƙawari Allah fara shi ne fara alƙawari.
1: To har yanzu dai da akwai mabukata taimakon
14: yaro na kame mai lalura kwakwalwa shi ne na ka takardar da Allah a sai masa magani. An
15: kuma zarani ya nawa ne kudin
14: 10,000 ne.
16: Assalamu alaikum wasilahi ne lalura ta kwakwalwa. Allah ya taimake mu a sai magani 10,000.
15: A baya an musu sai miki nawa kake
16: sai mun su kudi kenan.
15: Ce a baya nawa aka sai miki?
16: 30,000 aka sai mun a baya. Allah ya saka musu da alheri.
14: Ni ce Aisha ta Musha daga Dangaci maman yara na mashi matsayin kwakwalwa. Ana siya mana magani na 20,000. Yanzu ya kare shine na ka a siya mana. A taimaka mana.
1: To da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako. Amin summa amin. Wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin. Da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma, sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Husainu Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da kuma Usman Ai Datti. Ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yardar Allah mai kowa mai komai. A huta lafiya.

0: sako na musamman da bangaren radio rahama farin cikin al'umma
1: da daban zaba Allah ya hada Najeriya wuri daya kabila daban-daban addini daban-daban harshe daban-daban kan yanayin kasa ma daban-daban ubangiji subhanahu ta'ala inda ya ga dama sai yi mu duk iri daya amma cikin ikon sa yi mu daban-daban kuma a cikin ayatul qur'ani yake cewa yi mu daban-daban dan mu fahimci juna ba dan mu rikici da juna ba Najeriya din nan ne a fahimta Allah ya hada mu wuri daya dan wani abu da Allah subhanahu ta'ala yake so mu yi a duniya da Afirka kuma musamman mun jagorancin Afirka mun jagorancin bakar fata a duniya ba za mu wannan jagorancin ba in a gida ba mu hada kanmu ba mun ga girman juna kuma Najeriya da kake gani ina ka za ce mu arziki arzikin ta ba zai tabbata ba sai mun hada kanmu ai ba mu bane kadai muke da shi a nan arewa muna da dema muna da gwal muna da farar wuta muna da suminti muna da kuza ga kuma kasar noma babu abin da babu da shi Allah ya mana amma muna buƙatar haɗin kai da fahimtar juna da tsoron Allah ta ba abin da zara mu tabbatar da shi shine adalci shi mulki yana tabbata da adalci koda da kafirci amma ba a tabbata da zalunci koda da musulunci
0: wannan saƙo ne daga gidan radio rahama farin cikin al'umma

0: juyar da cikakken shirin yake a wannan lokaci. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka. Shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da garawa. Amma ba bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan ƙasa ta tanadi. Sunan Abbas Ali Sorin ɗinki da ke riƙe da akalar shirin halin yanzu. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta bayyana cewa duk wani zaɓen fidda gwani da jam'iyyu suka gudanar da shi bayan cikar wancan wa'adi da ta sanya na ranar 30 ga watan Mayun da ya gabata ba za ta karɓe shi ba, domin kuwa ba shi da halacci a wajenta, sai dai har idan kotun ɗaukaka ƙara ce ta soke. Hukuncin da babbar kotun tarayya ta yanke kan wannan lamari, wannan warwara da hukumar ke yi ta biyo bayan takaddamar da ta ɓarke kan wani hukunci da babbar kotun tarayya ƙarƙashin mai shari'a Muhammad Umar ya yanke a baya-bayan nan. Na alƙalin kotun ya yi hukuncin soke wasu sassan jadawalin da hukumar zaɓen ta fitar. Matakin da kwamishinan yaɗa labarai na hukumar Muhammad Haruna ke cewa ya ci karo da hukuncin da makamanciyar kotun ta yanke tun da fari ƙarƙashin mai shari'a James Omotoshu, wanda ya tabbatarwa da hukumar ikon da take da shi na tsarawa gami da gyaran jadawalin zaɓen. Amma fa ƙarƙashin iyakokin da ke ƙarƙashin dokar zaɓen ta gindaya mata. A dan haka kwamishina Muhammad Haruna ya ji hankalin jam'iyyu da su ci gaba da bin tanade-tanaden da dokar zaɓe ta shekarar 2026 ta gindaya har zuwa lokacin da kotun ɗaukaka ƙara za ta kammala sauraron wannan dambarwa. Dambarwar da ake ci gaba da yi kan waɗanda za su fafata a wannan zaɓe da ke tafe, inda koda a baya-bayan nan mabiya jam'iyyar APC ke ci gaba da sukar sanata Rabi Musa Kwankwaso kan muradinsa na neman Peter Obi da yake yi wa mataimakin ɗan takarar shugabancin ƙasa ya samu kujerar lamba ɗayan wannan ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NDC. Abinda ya fi sata Malam Nura Hassan Ungugu da ya shigo yana cewa bai ga abinda shugaban ƙasa mai ci a yanzu Bola Ahmed Tinubu ya kawo wa al'ummar wannan ƙasa ba fiye da abinda suke sukar Peter Obi da shi.
1: Sirri Allah ya girgi Najeriya ba ta ba samun wanda ya kasa ɗora ƙasar a inda ake da buƙata kamar Ahmed Bola Tinubu ba, sai yanzu ake suka Peter Obi ɗan Biafra ne. Wallahi al'azim kowace kuɗe Peter Obi ba Biafra ba, wallahi za ka zaɓi Peter Obi da ka zaɓi Ahmed Bola Tinubu. Me ya tsira nama ana maganar musulmi na ƙarya, wannan juna ba kuma tuntuya ne shi. Amma ina mamakin ƴan siyasarmu musamman ta jihar Kano wanda ba wadatar zuci irin baƙaƙen maganganu da wani akan Abba Kabiri su ba, ba irin kalmar da ba ku ba akan magoya bayan Abba Kabiri su. Amma yanzu saboda kawai Abba kun zo kun jingina da shi ku ne masoya, kuna kare shi kariya ta ƙarya ko kunya ba ku ji ayyan ku sai kanku matan ku maƙotan ku dangin ku kowa iya kuma tun da ba san Peter Obi dan Biafra ba sai da ɗaukan ku so asira ta fito da gida da mutanen da kun ko sace maka yawa ne ga yawa wando ya fi bari su yake shi kai dan adam abun tsoro ne mallam bis ya ga sai ce ku ji sakamakon mutum da kike kikawa ya do an ta garan kuje mu ce sa Kaduna ba ce dan Biafra bane ba sokar ba sai yau da ɗaukan ku sa a Kano kuma da Kano ake suka kuma galibi wanda suke shiga wanda kun ko sai musu riga musu wando suke arziki da shi. Kake da irin wannan siyasar Allah kan kawo mu dama da halayya irin ta wannan mutanen tun mutumin da ya taimake mu Allah kawo mu iko ku saka ba jifi gurgudu ga haka mai girma gwamnati Abba Kayata tun mutumin da ya kika da farko yanzu zai ci iya saka ƙarya yake wallahi ba musu yi bane mun kada muna ga makar mun tun kafin a samu fashe tsakanin kai da kanku su duk wayennan suke kewaye da kai wallahi al'azim mai girma gwamnati kaso 100 kaso 90 ko kaso 85 ba sa kaulaka kawai suna bin gwamnati ne sai amfani da gwamnati ga su zo su ba kowace wace kai tankade da rayuwa ba ma sai ka ji ga a tafi zuwa akwai mushirinka wallahi a ga maka mu da wani mushirin in ya fada akan ka wallahi ba shi ka kure shi ba sai ka dore shi kai hatura mai girma gobra
0: kalaman da malam Hura Hassan Ngogo sun zo ne a daidai lokacin da shi kuma sakataren kungiyar APC Research and Documentation Forum Ibrahim Global Gwalmaja ke cewa ai jam'iyyar APC dai rigar gado ce a wannan ƙasa tsakanin waɗanda suke sanya ta tarwe da rana tsaka da kuma waɗanda ke yin sinke da ita da daddare
2: jam'iyyar APC ta

0: Abin sun siyasa shi kuma ya samu durusu. Alhaji wanda Allah ya tattara wa ƴan siyasar jihar Kano kaf a gidansa sai abin da yake kuma haka za a yi ko kana so ko baka so a ce yau ya faɗo kasa sai dai ya tara wasu yara a falo yana ta furta wasu kalamin tunzirawa a gaban su 2027 Alhaji bama wata tantama APC ce za ta cinye zaɓen shugaban ƙasa a Najeriya gwamna Abba za ka ci zaɓe sanatocin guda uku za ku ci zaɓe ɗan majalisun ma tare wajen rija kowa zai cinye zaɓen shi da yardar Allah sardaunanmu na ƴan midiya ya riga ya ga magana Alhaji Aminu Gurbi mai bulu ya ce ai ba wanda zai yi manya da kare yana ganin raguwa a ɗaure sauran bayani sai an kammala zaɓe Alhaji
1: Wada Ibrahim Global Gwalaja ke cewa su ne da nasara a wannan zaɓe da ke tafe shi ma Honorable Bashir Adamu Gaya Dorawa yadda cewa gwamna Abba Kabir Yusuf dai ba shi da labiyu a dan haka ya ce daga yanzu sun ɗauki gabarar sanya masa rigar silke ga duk waɗanda ke jin za su soke shi.
2: Lokaci yayi da zamu kira ga al'ummarmu mai yankan kaba ku da garina Abba arziki ne alheri ne rahama ne mutuntaka ce daraja ce a jihar Kano lallai lallai muna jin ku ne ga wayancan mutanen billahi la ilaha illa wa za su dinga taba mana muhibba da daraja irin ta gwamna Abba muna zuba musu ido muna rabuwa da su ma yayi mana aikace aikace ya taba harkar asibiti ya taba harkar titina ya taba harkar makarantu ya taba gina dan adam yayi duk abin da ya kamata yayi za mu ƙara bashi dama ya maimaita ya kuma maimaitawa ya kuma maimaitawa
3: sai suka ce ga harkar ruwan sha ma ta gagare ku har yanzu
2: to ai harkar ruwan sha shi ma ga datta yi ai ta gagare an bayan ai ma yayi kokari ko yana kokari daga sanda Abba ya karba kawo yanzu al'umma nawa ne suka ƙara a jihar Kano kuma shi ma harkar ruwan zai musu duk abin da ya kamata ruwan yanzu yanzu mu dauki harkar mu ta gaya da gudun ya sa an je ana kawo manyan injina masu aiki da sola wanda za a kafa su gudun su ba warawa ruwa su ba gayen ruwa su ba dawakin kudu ai mai noma ma dai ya gode a jikin
3: mu suka ce ai falle ɗaya
2: ai da mu da su ma ga mai falle ɗaya ai gashi nan su san kau layin falle ɗaya kai jiddan Allah mutumin jihar Kano da ƴaƴanka da jikokinka da wasu ƴan uwanka bawan Allah nan ya dauki kudin nan ya biya tsofaffin kansuloli kirikiri kana neman gwamna ka zo ka ce wai kai takaici da aka biya mutanen ka ƴan uwanka al'ummarka mun yi tawassuli da wannan Abba sai ya maimaita mai girma gwamna da dukkan wasu jago gurori na APC muna kira lallai lallai waye maganin wayo Allah ka dauki tutar Allah maimaita a danka masa
1: duk da wannan jan dungar da Honorable Bashir Adamu ga yake yi na nuna wa ƴan hamayya da gwamnatin ta siyasa siyasance bata hana matashi Sani Idris dan kunkuru shugowa yana shaida cewa sanannan akan bakansu cewa falle ɗaya ce ga gwamnatin tasu
4: ko yanzu aka zuba ta tabbata da jagora injiniya ya musu kuso da ƴan gwamnati da jagoran gwamnati shi ya ba su aiki ya taimake su Alhaji Yirango da in ba hasana ba da bakin ciki kai ba abin da ka iya to yanzu ga wannan musa matlubin a sa sana'a sa har kai ga mana sana'a ka ni sana'ata ina sai dutse ina sai da harkar madara ni ga sana'ata kai kuma ba sai sana'a kuma ya sana'a cin zarafi haka ba kawo ka ringa cin mutunci sanu wakili kana magana da wani to da kike ba duk wani ya bar kada mu ƙara jin ka kai ta tabbata da ya dan oga ya shi zaban sa ya gama ka tabbata kuma da Amiya Islamu ya shi zaben ya gama ta tabbata mai girma ta wanda shi zaben ya gama ta tabbata Allahin dan mulki ya shi zaben ya gama don ba dan kowa mutanen da ake kallon rayuwar sa ake kallon mutunci sa ake kallon kuma jin da take mai fallada goji mai gajeren yango to ai ba dan jin ba ina mai tabbata mai girma gwamna ta tuni ma mun gwamna har ki da kai ko sai fiye da haka to da haka ko gobe aka zo aka sanar da iko Allah karbe gowa an kada kai ina kira ga kuma shi na Abdul Jabbar Zarku kada ka rage ta na goda domin ai na san da a ce mun sabata ne baka same ni da sana'a ba da ba za ka mu'amala da bakin cikin su baka yi mu'amala da su wanda suke musa mutum shari cike ba kage to ka ci gaba da hulɗa da tunu tunu mu yake kare muku mutuncin magotin obi ne ci zaba da iko Allah mu mun yi imani ta alantin da OTC ta wa ɗan arewa wallahi Biafra ka ce mana ko ba ɗan arewa wa aka cutar a Biafra ada gwamnati suka yi ada gwamnati suka yi ba da wani talakawan arewa ci ba Allah ya ji kan murga yi a do bayaro ai a mota aka ga wani kawo ɗan uwan mu mutane mazauna Lagos da haka idan mun ne daji jiki ya tsira wallahi allura da tsoro ma mai girma to ku ka to ku hada da yan uwanka injiniyar Yusuf Musa ina mai tabbata ma kar ka yadda ka dira to wai mai yan garayen ta siyasa ku hadu da mai girma Obi da mai girma jagora ne yayin Yusuf Musa su zo kuma a sabo maka dan mai su na gari iri-irin Sir Abdulrahman Amaki su sa ni a da mokili su mai girma da tunashin su bara
1: amma fa sani da su dinku kuma wannan kalubale sai gashi kuma

0: fi ilimi
1: ke me yasa mu ilimi
0: gaskiya ba na ganin sai yadda ya kamata a ganshi ya kamata a shiga a duba a gyara mai girma gwamna ya kamata a duba ta kuma a duba harka asibiti mai girma Saddaunan Kano mutumin kirki bawan Allah in Allah ya dake ne zaka ci zaben nan
1: wai kana sane da kalubalen da yake gaban sa ko an ce gagawo ne nan wanda aka ce yana da ƙuri'u wajen 900
0: ai ba na tsoron wannan saboda gawunan ma yaran sa ne kuma ba za ka hada Saddauna da gawuna ba mai girma Saddauna yayi gwamnan jihar Kano ya taka rawar da tun daga 99 zuwa yau ba gwamnan da yayi abin da yake yasa muke maka kyakkyawan zato domin mu tsoron Allah ne ba barawo bane in Allah ya yarda Saddauna shine sanata kuma za a ga abin da zai yi na alheri insha Allah
1: shi gawuna da ya mataimakin gwamnan baka ga irin abin da ake fadin cewar yayi ba
0: abin da yayi ai bai kai Saddauna ba Saddauna wasa ne kalli abubuwan da yayi na alheri da ya dawo wannan sanatan dan haka Saddauna ba za ka hada shi da kowa ba domin mutane suna ta yin register akan cewa za su fito su zabi APC saboda Saddauna kan ma'aikatan gwamnati yan fansho mutane na gida matan aure tsofaffi da yara da matasa mutane kowa yayi appreciating yana fatan Allah ya nuna masa lokacin jira muke kawai lokacin ya zo mu kanmu saboda Saddauna za mu tsaya mu taimaka wannan gwamnatin ta jihar Kano
2: kalaman nan Mustapha Kilibe sun zo ne a daidai lokacin da shi kuma Honorable Saleh kala kawo ke mamakin jin wasu kalamai da dan takarar gwamna a jam'iyyar NDC ya furta a baya-bayan nan dangane da haɗewar da gwamna ya yi da su 'yan jam'iyyar APC.

0: Kano engineer Abba Kabiru Yusuf suka yi da alama abin ya fara razana shi yana ƙaryata magana da mai girma gwamna yake da ita ta ajandar Kano Fest. Ai na dauka zaka zo da naka tsarin wanda yafi na Kano Fest wanda mutane za su karba, amma dai akan wannan gabar mutane sun karbi Kano ce farko a gurin mai girma gwamna kuma suna mara masa bayan sun yi masa addu'a. Kai kuma sai ka zo da wani tsarin da ba na Kano Fest din da magana mutane kai a karan kanka har ba su karbe ka ba, kuma mutane ba za su aminta da kai ba domin sanin wane ne kai a baya. Kana a matsayin mataimakin gwamna, duk wanda ya yi kuro zai soke ka, na farko abin da zai fara gaya ma cewa kai marwaci ne, baka yadda ba yawun bakinka baka tofarwa. Idan kuma da Aminu Abdulsalam yana magana za a ga yana lashe baki bai yadda cewa wata iska kyakkyawa ma daga numfashinsa ta fita ba, sai dai in ya san ba yadda zai yi da ita. Kano wata mutumin da yake da mutunci da mutuntaka, kuma ya san mutunci ya san mutuntaka, kuma Kano sun yadda da mutumin da yake da amana da in an bashi zai rike kuma ba zai yi wasa da ita ba. Amma a yanzu abin da ya sa ka bar kujerar mataimakin gwamnan Kano, akwai zarge-zarge da yawa da dama, in ba dan ma gwamnan mutumin kirki bane yana da imanin da ya kawar da kai a kanka, maybe da yanzu kila ba wannan zancen ake ba, amma ka ci gaba da yin irin wa'annan maganganun naka, a sanni in Allah ya da allura za ta tono garma, tabbas in za a zazzage ka za a samu kayan al'umma a hannunka wanda an baka amana, kuma bana jin ka rige amanan nan yanda ya kamata. Kana a matsayin kwamishinan kananan hukumomi, aka ringa sa hannu ana dantsan naira miliyan 10-10 a cikin asusun kananan hukumomi Kano 44, kuma har zuwa yanzu mai girma gwamna ya rufa maka asiri bai faɗi yadda aka yi aka dinga ɗaukan kuɗin nan ba. Mun yi bincike mun gane daga ina kuɗin ya fita kuma ina kuɗin ya shiga. Abinda nake so in ji hankalinka, ka yi haƙuri ka sawa bakinka nizami, kai dai ka ci gaba da lallaɓawa a hakan, maybe in Allah ya taimake ka a ƙara wasan ɗan kallo lafiya mai wasa lafiya.
1: To sai dai fa da alama za a kwashi 'yan kallo a wannan zaɓe da ke tafi, domin kuwa Honorable Saleh Kalakawan na aike wa ɗan takarar gwamna a jam'iyyar NDC wannan ƙalubale. A yayin da daga jam'iyyarsa ta APC muka karɓi baƙuncin matashi Salisu ɗan Bacira Wakawaji, wanda shi kuma ya shigo yana aiki wa gwamnatin tasu wani ƙalubale, biyo bayan nama ya da hurhu ɗanye da ya ce tana yi wa su 'yan jam'iyyar APC da tattarar.
2: Ai gwamnatin Abba Kabir Yusuf da ya ɗauko ta ya kada jam'iyyar APC, mu a wajen mu abin takaici ne abin kaico, domin kai jigun mu tagumi ake. Yau a baya kafin Abba ya shigo jam'iyyar APC muna kyauta, muna sadaka, muna saka riga mai kyau, muna sa takalmi sabo, amma a yanzu maimaici muke saboda ya shigo jam'iyyar APC. Yau ƙaryar aiki da ake a jihar Kano, abin suna so in gaya maka,

0: kuma da Abdulsalam ba
1: zai nake da wadar gora ba a ciki ake shinge ta bane
0: a ba sai ki a shinge da wadar gora wannan karan samu sai kafa mu tattaka shi gwamnati Abba Kabir Yusuf dan me sai maka shigo da MDC ka zo ka bar mu kuma kwarin gwal
1: ba kike ya ranga da yabo kudin da za ba al'ummar aikin ana ba ku kuna ciwa
0: Abba kudin sa ne kudi ne irin na mutanen jihar Kano aka turo jihar Kano domin amfana da al'umma kawo mu barata bakin jiji

0: mutum da an san kowa wanda ake ganin kamar irin wannan hijira daga wannan guri zuwa wannan guri ne ake samun irin wannan tangarda wasu waɗanda suke bata gari su zo su shiga kuma su haddasa matsaloli shi a matsayin mai martaba sarkin Rano dake kula da waɗannan kananan hukumomi kusan guda uku akwai wani abu da yayi na zaburar da kama daga kan masu unguwanni zuwa daga tai da hakimai da suke kula da waɗannan yankuna domin ya zamanto an taimaka wa jami'an tsaro wajen ganin al'umma sun yi bacci da ido
1: bima Allah ya saka madafiyar su tangallake da lokar gallan gulubu domin everywhere da guda ɗaya mai albarka ya fi goma ya yuyu saboda wannan damar da muka samu a yanzu ta ƙara hakiman nan ta sa mutane sun ƙara kusanci da shugabannin su na sarauta kuma ta sa dukkanin waɗannan mutane da aka lalata su hikima ce ta hangin nasa mai girma gwamna ya ga ya kamata a inganta damammakin da ake samu na zaman lafiyar yadda al'umma suke tafi da al'amuran su ne da kullum har ka tsaro inganta shi kuma mai martaba da aka aiko masa da wannan gudunmawa ta approval din waɗannan masautun yankuna ya tabbatar wa da waɗannan mutane tunai aka nada su waɗanda kuma guda Allah jin biyar ne ko uku ne aka tabbata wai wahici suke yi amma da buwa din nadadu ne wanda hakimai ne wanda suke bada gudunmawa ga al'umma su koda yaushe akan wannan ne sai mai martaba ya kirawo kungiya ta dalalai ya kirawo masu unguwanni daga tai ya kirawo hakimai ya kirawo manyan gari ya kirawo malamai ya ce a zo a zauna a fuskanci kalubalen da kasa take ciki kuma wannan ta sa sai aka samu nasarar zaman lafiyar wannan yanki ina tabbatar maka taron da aka zo aka yi na wajen mutum miliyan biyu a karamar kurar na hawan wannan bikin sallah babu wani guri da zaka je ka ji an ce wayo Allah ko an yi hatsari ko an yi wani abu sakamakon dimbin jama'ar da aka tara maza da mata al'umma kuma a wannan damar tana cikin irin yancin kunshi da iya zama da wayancan mutane hakimansa bugatansa masu unguwanni malaman kasa iyayen kasa yace ya za a zauna lafiya a ga shige da ficen al'umma ya suke kaiwa da komowa ina tabbatar maka karamin hukumar mu in Allah ya sada duk wani shaki da zai zo da mugun nufi albarkacin addu'ar da malamai suke yi da martaba yake bayarwa sai an samu zaman lafiya sai al'amura cikin natsuwa kuma ana zaune kalau a wannan yanki musamman matasan yayi kira gare su kuma sun amsa kira sun yi biyayya ita ta fito a bayyane tun daga wannan hawa da tanarka da idan gaya na ci gaban al'umma aka zauna lafiya ba tashin tashina ba irin wannan abubuwa da suke damun al'umma a sauran yankuna muke zaune kallo kuma muna ƙara godiya ga malamanmu da suke bada gudunmawa ta addu'o'i ba dare ba rana saukar karatun alqur'ani bada gudunmawa akan yin nasihohi masallatan mu na juma'a malamanmu wa'annan limamai in ka ga yadda suke yi kullum suna kira a ji tsoron Allah a daina hali na san zuciya wallahi ba abin da zamu ci da Allah sai godiya mutanen mu matasa musamman matasa sun dauki gabaran gyara mutuncin su sun dauki gabaran gyara ci gaban su musamman kuma sai muka samu uba jigo Alhaji Awwal Eyeremu bai bar wannan yanki a cikin karazaba ba in ka ga inda yake ba mai martaba gudunmawa ta sauraron lokacin sa yaje su zauna da shi a tantauna me ake da bukata a bada gudunmawa

0: lokacin bai Allah ya bashi dama gaskiya ma fa lokacin ba zai san ga maka ba amma dai takaddacin al'amari ina sa sanar da kai karfin gudunmuwar da ifada bayarwa a harkar ilimi akwai gine-gine masallatai idan ka ga sun zo da gudunmuwar me suke so a yi musu gyaran sahur labeshin wannan kai kace gwamnati take bayarwa idan ta kama a yi kuskure ma a yi masa in ta kama a kawo tabarmi a zuba masa in ta kama a kawo kuɗin da za su yi aikin su na fitilu sa musu amsakuwa malam mai amplifier duk zai ba da kuɗaɗe a je a gyara wannan haka kuma su kansu malaman zai ce me suke bukata su ce akwai masu bukata suna karatu amma karatun su ya tsaya zai ce ga kuɗi a je a ba su gudunmuwa menene abin da ake bukata makarantar ya kashe kuɗi a je a yi banda wannan kuma shine yasa nace maka abin nan hawan nasa ya ba da gudunmuwa ta bangaren zuwa gaban gwamnati ya nemi alfarmar gwamna a ba shi gudunmuwa ta kula da wannan yanki kuma ake gaya masa me yake so a yi masa sai ya ce kaza gwamna sai ya yi abubuwan to shirye-shirye dai a wannan yankin ina tabbatar maka ya kai kamar kana 12 wanda in Allah ya so da kafin wannan gwamnatin ta zama ma ta gama wannan tiliwar an samu wannan cin nasara a wannan kenan na fa kadai ba a je wancan sabotuna da abba zai yi ba in Allah so da shi kuma sabon al'amari ne amma a yanzu dai yanzu zuwa ake kano a san manyan tabarmi din 14 nan su ake kaiwa a rabawa masallatai makarantun islamiyya su ake zuwa a rabawa gwamnatin majalisi ne karatun addini makarantun boko ma ana kai musu musamman wata makaranta da ya gina ta masoyinsa ne ya zo ya ce na ji irin gudunmuwar da kake bawa Adamu me mantara me kake so a yi maka sai ya ce ni makaranta kura man nan a yi musu ƙara musu aji sannan a gina musu masallaci ina ga mawa na aiki tun ma an gama shi
1: yanzu haka ma aka za a gani
0: yanzu haka in ka je masallacin idan nan zaka duba yamma zaka ga an yi makaranta block an gina masallaci an kammala shi sai shirin yin tafi da addini kawai a cikin sa a zuba kayan karatu a cikin karatu a makarantar wannan bayan wannan kuma ya bude wani kofa ta bada gudunma a harkokin zawarawa duk wacce take da matsala akan aure ta zo da magana ta a ga me ya kamata a shirya ba shi sarki ne kokawa a gurin gwamna ba a'a ayyana tabbatar maka sarki da latin fil azma ya shayi wa mata ya aure wanda Allah ya sa suka dan kasa masu karamin karfi yana ba su gudunma a daura aure a sada sunan ma'aiki a bada gudunma akan magana rashin lafiya to ai duk al'umma abin da suke da bukatar Allah su ga shugaba da zai matsaye su je kusa da su to kuma wannan ita yasa a gaban sa ko da yaushe har kofa ya bari a bude duk juma'ar da ka sani in dai Allah ya gani juma'a kaga kamar juma'a da ta zo a wannan juma'ar duk juma'ar da ka sani ne mata ba sai ya kashi akalla buhu daga 3 zuwa 5 7 an dafa abinci banda kala kala wanda za a hada na bangaren waken soya na bangaren su taliya shinkafa da miya nama bangaren
1: a ce wannan kaza mun kukurin ku
0: ai an rana ina tabbatar maka duk wanda yake da jama'a ya zo ya ga yadda mai martaba yake jan al'umma sa a jiki yake zama da su dan idin da yake dan musu
1: shi ya sa wani yake cin abinci ya taho da yunwa kuma ya koma gida da yunwa bai samu abinci ba kana fadai ta mu
0: idan Allah ya ga ina ga yata karin da duk zaka zo ramo in Allah ya sa da wannan gidan rado ya je da togarsa wajen mai martaba ya ga yadda ake karamcin karrama bako da bangaren girmamawa da bangaren tafi da shi a gidan mai martaba ba a yunwa
1: wani matsayin ku na Fulani ba fura ba komai sai dai kurin a shinkafa da miya
0: a inda tabbatar ai kuma Allah dai ya ji bukata ai abin da nake so in tabbatar maka ai sai dai ka ƙara godewa Allah kawai da tsarin da mai martaba yake duk abin da ka nema a ciki ko sufin kaso kake so ko biski kake so na iyayen gidan ku wallahi akwai shi
1: zuwa iyayen gidan ku
0: martaba bari bari mana
1: to kuma da haka
0: iyayen gidan ku
1: da kuma da haka wannan abu ne wanda mu muke godiya ga Allah da ita tabbatar da martaba sai kiran da yake tafi da al'amuran su cikin kwanciyar hankali al'umma karamar hukumar da masarautar suke zaune cikin kwanciyar hankali Allah ya kara mana zaman lafiya da tsaro mai inganci yadda kuma gwamna yake nuna mana wannan soyayya ta kauna Allah ubangiji ya kara kama masa Allah ya tsare gabansa da bayansa mu kuma al'umma muna kira dan Allah dan annabi yadda muka samu wannan hadin kai gare ku matasa muka samu hadin kai gare ku al'umma karamar hukumar da masarautar mu dan Allah ku kara kwantar da hankali a ci gaba da kwantar da hankali a ci gaba da yin nasiha ga al'umma da dimbin matasan da muke da su da dimbin yan bokon da muke da su da dimbin wa'anda suke malamai suke

na tuna na gani in ba mai waɗannan ba ba ni da waɗansu ɗan uwanan duniya. Saboda haka na rura wajen sarki, da ma ina faɗi a ji don ka san an ce yawo da gari abokin tafiyan manya mai kamun kawa. Na bayyana masa yadda muke, na ce na biya diyyar waɗanda suka kashe duka. Sarki ya mamaki yadda ɗan uwannan da suka lalace haka. Aka riƙa zargi na wai na samu ban taimake su ba, na je ne kawai ban ce kowa komai ba. Da dai na cike bakunan masu garin nan tar, sai aka aika kasuwa maza aka zo da su, don har an bankare su ana shirin cika aikin sarki. Aka lasafta waɗanda suka kashe, namiji bakwai mace goma sha ɗaya. Aka buga diyar su duka nan take nan biya. Aka rarraba ɗan uwansu yadda shari'a ta bayar. Muka na kwashe ɗan uwana na kai su wani gida na ajiye. Niki kai su gidana don kada matata ta gansu hankalin ta tashi da ni. Kullum can nake hira wajen su, ko da yake na fanshe su, duk da haka ba su da ikon leƙo kai waje. Don da yara sun gansu sai su ta ban su ne musu a ture suna jiwa. Muna nan tare da su suka zama kamar mujiyoyi. Da na ga yara sun dame su sai na kai ƙara ga sarki. Aka je kasuwa aka ƙawata sa'an nan suka samu sakat. Subhanallah, Allah ya kiyaye mu da muguwar zuciya. Wannan da daddare ba sai yadda suka kulla ba, sai da suka bari na wuri wajen su suka tsare ni da taɗi har dare ya raba. Sa'an nan suka sami wanda duka da sara da soka da wukaki. Da kare na ga haka shi kuma ta san musu, ya ciji agara a zalamu ya barke zalimu ya same shi da cizo. A zalamu ya ɗauki wuka sassoke shi ya bar shi nan kwance. Da suka ga dani da kare na ba mai numfashi ga mu cikin jini fashe fashe, sai suka ɗauke mu suka sa cikin wani katon akwatinawa da na kawo musu su riƙa sa kayansu don gudun ɓarayi. Allah ya sa ba shi da murfi, suka kai mu bayan gari suka yar cikin daji suka zo suka kwashe kayan gidana duka suka gudu. Muka da sanyin asuba ya fara busawa sai muka farfado. Ka san kare kan taurin kai, gashi an fara ne shi. Amma na yi kokari ya miƙe ga mu nan jina jina ya samu duk inda aka yi marauni ya lallashe jinin. Sa'an nan kuma ya wuce can sai lashe. Ga mu muka bi cikin akwati taron kwaron da ama ba mu iya fitowa ko da yake a buɗe. Ka ji labarin. Amma matata da ta jira na har dare zurfi wata gana dawo ba, sai ta shiga bacci abinta. Dama ta sanna kan dogon hira. Da gari ya waye ta ga bata gani ba, ta san yayi ban kwana gida ba. Ta duba kayan ɗaki ta ga duk an kwashe masu daraja. Ta fito waje ta ce bayi subhanallah, ai ɓarayi ba su ban mana ko allura ba. Yadda na kwana ne ku je ku duba gidan bakin nan. Dama abin da nake gudu kenan da irin wannan dogon hira. Ko da bayi suka rura gidan sai suka tara jini cikin ɗakin bakin nan kamar an yanka sa. Suka dawo da gudu suka ga uwar gida bata tsaya an ƙara binciken wani abu ba, sai ta faɗa daji tana ta ihu tana sallallami. Mu fara

wanda ya mukuwa duk gaudai za su kwana da baza dogare ba a ga ko alama inda suka bu ba har sun kusa fuddare sai aka gano ni cikin akwati da ni da karen nan duk ba me yake fitowa aka dauko mu aka kai ga sarki aka yi ta giyar mu har Allah ya samu kawarki sarai sarki ya ce ka zo da kaso kanka wahala na ce kaddara ce na ta zo ba maka ba da na ga dai na yi karfi sai na yi shiri na bi matata da wata garinsu Allah ku bani sa'a na tara an tsunto ta cikin daji an kawo ta gida amma duk ba wanda ya gane kanta sai zama ta kullum sai kuka ba ci ba sha ubanta sarki ya rasa abin da ke masa dadi ya aika duk masu maganin hauka kowa ya zo aka yi ta ba ta sayo tana sha amma duk a banza sarki ne gaje ya ce duk wanda ya warkar da ita ko me yake so a duniyar nan in ka dai bai mulkin sai a bashi na ta muna samu wannan labari sai abin ya faranta min ciki na samu takarda na rubuta duk al'amarin da ya gudana a gare ni na tafi ga sarki na ce ni ma boka ne ina so in ba da magani na a ga irin da ka samu sarki ya ce to an hana ka ne amma da ba ka huta waɗanda suka fi kama sun yi kokari sun kasa na ce masa ai ba san inda sa'a take ba na ɗauki takardar nan da na rubuta na kunshe wani garin katako da na ɗebo a hanya na ce a kai mata ta yi turare da kanta ko da aka kai mata ta buɗa ta ga hannuna sai ta yi zumburta tashi ta karanta abin da na rubuta duka sai ta ɗebi garin katakon nan ta yi turaren ƙarya ta ce ta warke sarki ya mamaki aka yi ta murna wannan al'amari sarki ya ce tambaya abin da nake so duka a bani na ce komai nace ina so a bani sarki ya ce komai kake so in ka ɗebe mulki na na ce masa to kuma ka ne ni wanda na warkar ɗin ita nake so sarki ya yanke kai ya ce a'a ban da ita dai zaɓo wani abu ko menene in baka na ce masa ni ita nake so dai in ni aikin da nayi ya isa a bani lada in ku bani da wani haƙƙi ciki sai in dangana gaba ɗaya sarki ya zuba da suka ce Allah baka nasara wannan al'amari dai mu muka ja da yake tun da fara ba matsayar mai ta ba mun ce ko me yake so banda mulki to wannan ku ba mulki bane ba wata mafita sai a bashi dan kada ya zama an yi magana biyu sarki shi ne gidan shawarci ko yarinya tace tun da yake kayan su kullu baka har kai wannan alƙawari cikin mutane ba makawa har suna cika aka sake daura aure aka shagali ga murnar aure ga murnar laurar tawarki da aka naga sarki yace tun da ka zama sarki na ba na barka ka zauna haka nan ba wata sarauta ni na dana wakilin gari aiki na sai ya rika cewa wajen ayyuka duka na gari har da kasuwa dogari ma biye da mu duk inda na tarar da wata kabbar na ko na tarar ana fada a wani wuri in abin bai girma ba sai in tsawatar in kashe magana in ku tafi karfi na sai in kai su ga sarki wannan na tafi tashin kewaya dan na ga an ce akwai yan sani me kake tsammani a sai ga su zalimi da zalam kamar daga sama suna dako ni ma ban ko gan su ba kafin an kara shi karan nan ya gan su har ya banki a zalimi duk da kayan da yake dauke ya hau masa da cizo da yaga ko da na duba na gan shi na buge shi sai ta san mazalimi kafin dube su da mamaki ya banke shi karan nan dai haukace tsakanin ƙarya da gaskiya shi sai ya kashe su na kama shi na rike suka tashi jina-jina mutane ba san abin da ake ciki ba na ce zan kwashe su in kai su gidana karen ya tsaya faratin bai yadda ba dai gida kama shi na rike ina neman tafi da su gidana sai ta san min ni kaina har ya cije ni hannu da ta zafi na suke shi na sake labaran musu ya banke a zalamu na raba su da kyar mutane suna mamaki suna cewa lalle akwai wani abu tsakanin mu dan gashi da shi da sauran mutane sai lafiya zalimu da azalimu kada ya tsana gashi garin na faɗi a ji ba dama a buge shi mutane suka ta kokari da kyar da zuba a goshi suka raba shi da su na sa aka kai zuwa gida aka shafa musu maganin cizon da karan nan ya musu ya warke na rika aika musu da abinci da tufafi ina so in je mu gaisa da su karan nan ya hana ni ka san dabba ma Allah ya ba ta hankali irin nata da yake ya san halin su sai hana min sakat dan kada in sace jiki in je gare su ko fitsari zuwa ne sai ya bi ni bayan ɗaki amma ina taso mu komo a yanda yake da ni kuwa ka san ba daman ɗaure shi muka zauna nan da su ba su damar su gan ni ni ba da dama in gan su amma sun hange ni na nufo wurin da suke sai su tashi su gudu don tsoron karen nan muna na haka ba abin da na rage musu na alheri mutane ku ba irin tambayar da ba su yi min ba na abin da ya sa karen nan ya tsini arba da mutanen nan na ƙirya musu komai Allah ya baka nasara na rutse har da girman ka anan nan da tsakar dare sai da ji an buɗe ƙofar ɗakin da nake barwuri ne na ta share bacci ba su

sarki makamin iyakar makawarsa har dai na ga masa duk labarin nan da kaina kamar yadda ka matsa min ga maka ko da sarki ji wannan labari kafin karin shi har yaki ta hauni a ji a kashe duk taron kowa bai san sa'ar da hawaye zubo masa ba sarki ce mun zo ka gani daga yau hankalinka ya kwanta da bin shi sai na tarar da su kwance an binne kawunansu mai bakin ciki kwarai ne ta kuka don kashe su da aka yi Allah ya baka nasara ka ji al'amarin da ke tsakanina da karen nan sarki sama na bai kuma samu ta cewa ba sai tashi aka je aka kawo da marigayen nan wazir ya ce fa sai ka ji wannan kiyayewa Allah rigakafin mugunta rashin yi wa wani amma zauna nan sai ka haddace wannan labari sa'an nan ka tashi ya wuce ya bar shi nan yana biyawa da gari ya waye yau tunda hantsi sai sun musa suka ce fa sai yau da maraice za mu hau kilinsa in kana zuwa kada ka yi nisa mu hauta ne fasi ya ce ina zuwa sai tashi tare da wazir ya gaya masa wazir ya ce to tunda yake haka ne sai kai karatu tun yanzu dan da azhar kada ka tsaye da su fasi ya ce to wazir ya fara da misalin gargadi na 15 da karan da Allah ya nufe shi da tara ina muzuru ana shaho sai yayi akwai wani tana kai ma zauna a wani gari wani shi kona ana kai misalin dattijan taka gidansu ba a taɓa kokari ba kullum ya zauna shi kadai sai ya cewa ya Allah ka taimake ni don da zai ji kaina ina tsufa yana da haka sai Allah ya ba mata su ciki da cikin wata 7 sai wannan matar ta dauki tuno ta tafi ɗibo ruwa rijiyar kujera yake da usarta sai ta tarar da mata sun cika bakin rijiyar makil ta koma gefe guda ta zauna kafin waɗanda suka riga ta su ɗiba sa'annan ita kuma ta fara sana nan suna diba sai ga wata ƴar tsohuwa ta kubta mai wurin ta ce musu salamu alaikum da suka kyale sai matan nan mai ciki ta ce ba ku ji ana sallama alaikum salam tsohuwar nan ta gani matan nan mai ciki ta ce na samu ɗan ruwan sha kishi ya koro ni mata ta ce a me zai hana ko gida kika ce kina son ruwa ba a baki ba ballanta na ma a rijiya tsohuwa ta dawo masu ɗiban ruwa ta ce don Allah ku san mun ɗan kaɗan haɗe tun makoshi na bushe suka ce ke kina shiga gari su shiga muna nan muna kici-kici ya za mu tsaya ɗaya muke ruwa wata kuma ta ce haba kyale ta ta mutu ma za ta mutu haka halin irin tsofaffin nan suke su tsufa ba su dangana yanzu duk da tsohon nan naka burin ta ya fi namu ba ta ita shekarar 30 nan gaba ba sai suka kekewa suka yi tafi mai cikin nan ta dubo su ta ce dan Allah kusan mata ta tafi ko ko mu ci ku ce sai guda ta dubo ta tace ko ma a bata ma waye da ta saba sauran kazamin bakin nan na cikin kwalla da cikin nan tace in dai dan kwalla ce ga tawa dan Allah ku bata ta tafi sai wata tawaye ta ce shin ki da kika dame mu ko ke cewa wato ke ne tausayi ko to mu ga tausayin hana ta bari sai diba ta kawo gare ki ta bata mai cikin mutum da tsohon nan ta ce kaka da ka taka dan har diba ta kawo gare ni na ba ki sha sauran mutum ne kada in fara da gamma nan zo na bisa kai wurin da cin naku tsohon ta dauki gan mu ta zauna ta zubu tana kallon rijiyar nan tana kaduwa jin ka dan diba ta kawo ga matan nan ta tashi ta shiga diba ta tabari ta dauko ta zo wurin tsohon ta rusuna ta bata tsohuwa ta karba ta sha ta dubi matan nan ta ce na gode na gode Allah ya saki sauka lafiya ta saki dubanta ta ce cikin nan na yake kwaɗa na miji za ki haifa in Allah ya zo kuwa zai yi arziki kowa zai ji labarinsa nan ƙasa hasali ma dai sai ya aure ta sarkin garin nan ya kuma ci sarauta ƙasar nan matan da ke nan suka buɗa gaba ɗaya suka fara ba'a suna cewa kuma da wuri ga ko sarki nan tafi kwanci ka lafiya mai kasar nan a hanyar hanyar ne tsohuwa ta tashi ta tafi nan nan fa suka ta samu mai cikin nan da ba'a har suka kure ta ta girke tulu ta dauki garmanta ta shaɗa mara ta dubo su ta kwaɗa musu zagi ta ce duk wanda ba ta sake min magana ba kuma ta rena Allah ka ji lalatattun mata wata ta tanka cikinku ta rata da ƙasa sa ƙafar take ta da suka dube ta fa suka ga dai lalle ka karfa ce ba su diba komai gare ta sai suka din suka shafa mata lafiya ta dubi ruwan ta tafi gida ta kwashe

za mu dora a cikin littafin magana jari ce ta uku wallafar mara da yayi Dr. Abubakar Imam a madadin sashen shirye-shirye na nan gidan Radio Rahama farin cikin al'umma bisa jagorancin.

Rahama Radio Mita 97.3. Rahama.

0: gyara su ake ana kuma kirkiro sababbi ana ginawa wannan fa abubuwan da kake gani namu ne wanda da muka rasa sakamakon wancan tsari baya zuwa gare mu yanzu ku Allah ya kawo lokaci gwamnati an saka musu mara suna tafaman harkokin su su zo su gyara kasar su su gyara yankin su su gyara jahohin su mu kuma talakawa mu yi musu addu'a mu zabe su mu ba su ƙwaya su zabe su kuma su cigaba da imani
1: waɗannan abubuwa ne daga cikin waɗannan abubuwan da kike lasaftawa a baya da ake sanya tallafi a man fetur din baya samuwa sai yanzu da aka janye yake samu
0: abubuwa da yawa yanzu kai ka kalli tsarin da mai girma gona ya dauko a nan Kano kace ba a samu ci gaba a gwamnatin nan ba akwai gwamnatin da suke su idan an ba su wannan tsarin matakin da baya zuwa kasa amma mu idan tuna a Kano muke yanzu kace ba a yin titina a nan Kano ana yi ka san dai ba da takardu ake bada kuɗi ake
1: amma dadin da waɗancan gwamnatin suke jahar jihar Kano kina nufin duba ayi waɗannan titunan daga dojin da kike faɗa
0: wannan shine rashin fahimta nace da abin da mutum ijahilce shi ya jahilce shi ne kai ai tun a lokacin janin Muhammadu Buhari ma man fetur nawa yazo isa ne shi nawa ya koma da haka ku daina dora a asuwaji bola ta lambu wannan laifin kawai dan ku hada shi da al'umma
1: to aka fashi da bakin sa ma cewa yayi iya biyan albashi da da a baya ya nemi gagarar kundira shi ne wanda za a iya cewa an ci na ribar wannan janye tallafin shi kenan abinda ya shafi ma'aikata su kadai ne a Najeriya kenan waɗanda an ce ba su fita a kirga ba
0: ma'aikata ne ba su fita a kirga ba to ai ko a nan Kano kana da ma'aikata sun kai mutum 100,000
1: ɗari mutum miliyan ne ko
0: to shi kenan wayannan mutum 100,000 ba su suke rike da Kano ba ina ka ce maka ma'aikaci idan ka je kwana-kwana ma ma'aikaci ne idan ka je asibiti ma ma'aikaci ne idan ka je makaranta ma ma'aikaci ne idan ka taho aikin titi ma ai ma'aikata ne dan haka kai kana zaune a nan office ake gyara ma titi kana zaune a nan office ma taka za ta je asibiti ai mata aiki
1: ka biya kuɗi kuma
0: ba to shikenan kyauta za a yi maka
1: kai zama kyauta kenan tunda an ce daga cikin ka'idojin janye tallafi sai an samu wa da mutum karatu kyauta kuma sannan a samu masa da harkar kula da lafiya da shauran wasu abubuwa muhimmai duk ba tare da ya biya ko sisin ko
0: makarantu ana samun sauki dan dukkan mastaki gani a bakin saboda saka aka ce zo ka je ka zauna daga nan har ƙarshen rayuwarka to zaka saki jiki amma idan aka ce an baka awu in Allah ya hore ma ka tashi to kai kuma duk yadda zaka yi kamar laifi naka zaka yi dan haka ba zai yi ka ce mutum ai karatu fa ilimi fa malamin islamiya ma yake ce a kama kuɗin laraba bare kuma wannan karatu wanda duniya za a more ta ni ban ga laifin gwamnati ba ko ta jiha ko ta ƙasa ko ta local government dan ta karbi dan wani abin mata'i a hannun talaka dan ta zaburar da shi ya san muhimmancin karatun
1: saboda kina cikin nishe-nishe
0: to ai ni ma ina da yaya ina da jikoki kuma karatun nan suke yi kuma na san amfanin sa a karatun nan a nan rayuwa take a nan abubuwa kyawawa suka jingina dan haka dan na bada dan wani abin da bai kai ya kawo ba wallahi bai kamata mutane su zo su yi korafi ko kuma ya zama to abin suka ba ka gaya min kasar da tace ba za a biya kuɗin makaranta ba duk duniya a nan Afirka ka gaya min wace kasa ce tunda kai ka fi kowa idan gani ga ya mu
1: ke ba ki sani ba
0: a to kuma tunda kai na zo ki tsuriyar duniya ai sai ka gaya min ka ce kasa kaza ba sa ba da ko sisi tun daga primary har zuwa higher institution to kaga wata kila sai in ci to bari in kira shugaban kasa ya koyi da wannan Abbas kai ma ka je makaranta ka yi ta tun daga primary har zuwa matakin da ka je ni na san ba kyauta kai ba kuma lokacin ba ta nan ba ne
1: to amma lokacin da shi mai girma shugaban kasa yana makaranta a wannan lokacin kasar kina nufin ɗalibi kamar sa yana biyan kuɗin makaranta
0: kana mun magana shekara 60 a baya ko magana shekara 70 to wai ko a America kake yanzu ba za ka dauko musu magana shekara 60 ba domin Allah shi ke da zamani ka

0: duk sun tsayar da waɗanda su ma suke jin cewar su ne ya kamata al'ummar Kano ta tsakiyar su bawa dama a wannan karo. Yaya kike ganin fafatawar za ta kasance tsakanin shi gwanin kisar Dauna da su waɗancan da suka fito daga sauran jam'iyyu, su sanma da jam'iyyar NDC da aka ce Dr. Nasir Yusuf Gawuna tsohon mataimakin gwamnan jihar Kano shi aka ba wa wannan dama wadda an ce ba ta hankali cikin ku ta fara kadawa.
1: Ah ba da Allah Malam Abbas, ai ko da ni aka hada ni da Malam Nasir Yusuf Gawuna a yanda cikin mu ba zai kadawa bare da Sardaunan Kano. Kamar ka wuce kwai ne fa ka duka akan fa ka san fa
0: a sai kin fada
1: irin margar dutsen nan. To kamar haka ne fa tsakanin Malam Ibrahim Shekaru da Gawuna, ai ina ga ma kamar ka sa takalmin ka ne daga nan ka ce zaka tafi cana a kas wani san daraja. Bana son yin magana akan Nasir haka akai akai saboda ni ina da wata ɗabi'a an mutum bai taba ni ba, bana son na je ne masa raraka. To amma tun da kai tambaya kai kuma dole in kuka tambaya ku a ka'idar ku sai an ba ku amsa. Malam Ibrahim Shekaru ya fi karfin ka kalle shi ka hada shi da mai girma Nasir Yusuf Gawuna a siyasa ko a takara. Idan ka kalli ƙuri'ar mai girma Nasir Yusuf Gawuna 2023 idan sun suka yaudari mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso to ya yi faɗuwa bakashafa a siyasa. Domin ƙuri'a ce da mutanen Malam Ibrahim Shekaru birni da karkara suka yunkuri suka ba Nasir Yusuf Gawuna saboda ganin Malam Ibrahim Shekaru sun taɓa yin mu'amala da mai girma Nasir Yusuf Gawuna. Sannan su kuma mutane sai suka sa wa jam'iyyar NNPP karen tsana saboda mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso shi ne jagoranta kuma shi ya tsaye da mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf. Don haka mutane sun yaƙi jam'iyyar NNPP ne a 2023 don su kau da wannan tsari na Abba Kabir kar izo, ba don ba a ƙaunar mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf ba a sai don ba a son tafiyar mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso saboda izza. Wannan ce ta sa mutane suka tattara birni da karkara suka ba mai girma Nasir Yusuf Gawuna ƙuri'a kusan miliyan ɗaya a Kano.
0: Ba don yana da nagarta ba kenan.
1: Shi mai girma Nasir Yusuf Gawuna bai isa ya zauna a tebur ɗin nan ya ce maka wallahi al'azim ba mutanen Malam ne suka ba shi wancan ƙuri'a ba.
0: A to ina za a gane shi da ba kuran faɗa kuke yi sama ta ka ba.
1: To ai sai zo yi musa kuma mutanen ai suna raye. Ba da za mu haɗu mu mutu rana ɗaya ba ya musa. Sannan kuma kar ka manta akwai ƙuri'a ta kwamanda Murtala Salangaro ga ta Malam Ibrahim Shekaru ba ta Murtala Salangaro da ita Allah ya taimaka ya tittiɓa mai girma Nasir Yusuf Gawuna ya samu ƙuri'a kusan miliyan ɗaya ko saba da miliyan ɗaya. Yanzu ai ba sa tare. Mai girma Murtala Salangaro shi ne mataimakin gwamna a yanzu a jam'iyyar APC a Kano. Sannan Malam Ibrahim Shekaru yana jam'iyyar APC tare da mutanensa waɗanda suka yi jam'iyyar NNPP a farko yanzu sun dawo a jam'iyyar APC sun ce mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf shi ne gwamnanmu da zai yi mana falle biyu a Kano. Mun haɗe ƙafafuwan mu tsaguri guda mun fuskanci alƙibla. Za mu zaɓi Abba, za mu zaɓi Asuwaju Bola Tulumbu, za mu zaɓi 'yan majalisar mu na tarayya, za mu zaɓi mai girma Malam Ibrahim Shekaru Sardaunan Kano. Don haka zaɓe ne ta alotsiya alodanja 2027 ba sauƙi Malam Abbas. Malam Ibrahim Shekaru kawai muke kallo wallahi. Na rantse maka da Allah ba makahu ba in kwakwalwarka za a tire a ajiye ranar zaɓe don tsiya da tsiya tsiya ka zo mu za ka tara a akwati mutanen Malam Ibrahim.
0: Wacce manta da guguwar da ta faru lokacin shekarar 2023 da aka yi wancan zaɓe.
1: To yanzu duk wannan shimfiɗar da na yi maka a kan tafiyar mai girma Nasir Yusuf Gawuna da Abba Kabir da jam'iyyar NNPP da ƙin zaɓar ɗan takararmu ma a je a mara wa Nasir Yusuf Gawuna baya duk baka ji ba.
0: Eh to amma ai kun san guguwa ce ta zo kun haɗu da ku da 'yan jam'iyyar APC kuka dangwala wa Nasir Gawuna kamar yadda kike tabbatarwa. Amma ba ta hana Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya awon gaba daga baki ɗayan ku ba ya kuma dasa wanda yake so ya zama gwamna da shauran waɗanda suke da madafun iko a jihar Kano ba ko?
1: Eh lalle da mai girma da mai awon gaba da suna Malam Ibrahim Shekaru yana jam'iyyar APC da rundunar sa na wa'annan mutanen dai da suka yi fushi da Sadu Wali sun haɗe ƙafafuwansu sun ce Sardauna kai ne uba. Sardauna mun tuba mun daina wasa da damar da muke da ita. Mai girma Murtala Salangaro yana jam'iyyar APC yana mataimakin gwamna a yau a yanzu. Abba Kabir Yusuf sarkin farin jini gida gida ga yi nan kowa maganar Abba ake yi yana jam'iyyar APC kuma shi muke son ya zo ya zarce yi falle biyu kake min maganar ɗan maraya. Kai Abbas ka raba kanka da magana 2027 akwai Kano. Allah ka sa muna raye za ka ga yadda ake watan galiriya da mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso a akwati.

0: ake ba tarihi zai mai ta kansa fa haka ku kai ka fada a baya kuma yazo ya ba ku mama kuna taimar dariya ma wai mutane sun yaye daga
1: ku tarihi zai maimaita domin an yi watan galiliya da mai girma rabi Musa kun kusa 2003 an kuma yin watan galiliya da mai girma rabi Musa kun kusa 2007 dan haka yanzu ma tarihi zai
0: maimaita ya kuma kika tsallake kin manta 2011 kuma
1: 2011 malam ai ba shi ita karabo wani
0: to ba shi ma ya tsayar
1: ba shi ita karama yanzu ko malam ne muna magana ne akan takarar malam waye malam Abbas balin baka labari saddaunan kanu wallahi alazim da a ce yanzu Najeriya za ta zauna ta yi gyaran kundin tsarin mulki tace ta dawo da duk wanda ya taba yin gwamna sai yayi gwamna da ina tabbatar maka babu wanda ya isa ya zama gwamna a Kano malam Ibrahim shekaru yana rayi
0: babu kina nufin duk ba su cancanta ko kuma ba su da hurumin da za su tsaya takara
1: malam fa malam ne Allah sai dai kai koyi da saddaunan Kano ba dai ka kai shi ko ka dara shi ba saddaunan Kano nagartacce ingantacce mai hakuri mai yafiya mai juriya mai alheri mai tausayi mai jinkan al'ummarsa
0: Hajji Zainab na san mai sauraro bai manta da cewar malam shekaru dinnan naku bayan da ya kammala gwamna daga Busani ya samu dama da aka ƙara zaɓar sa ya zama sanata a Kano ta tsakiya an ce zaman da ya yi a majalisar dattawa da ya wakilci Kano ta tsakiyar nan a shekarar 2019 zuwa shekarar 2023 zama ne da aka ce ya yi shi mai kama da irin na kare a karofi babu rini ba watsa bai aikata wani abu da za a iya gani hannu ya taɓa ƙafa ta taka ido ya gani wanda za a ce ya hakika kwanya ta biya kudin sabulu akan wakilcin da yawa al'ummar Kano ta tsakiya boye
1: ni ma na ji haka na ma gani wasu mutane na ji wasu a kafafen yaɗa labarai sun ce wai ba abin da malam yi bari in kama sunan mutane guda biyu akwai wani malami ana ce da shi ko malam Sani ya yi bidiyo na farko ya sake yin bidiyo na biyu ya kuma yin bidiyo na uku to amma abin takaici malamin nan shi kadai ne yana zaune sai teburi sai ya sifika ga kan kamar zata zungure mai baki ba za ka ga
0: malamin je gurin ne kin gani
1: to ai da sai ga mutane ai ka san yawancin malamai zaka ga ana ta nuno mutanen sa aka a zaune ana hadisi ko kuma ana
0: ta ba da irin salon yadda yake yi ba
1: to shi salon sa dai shi kadai ne sai ya sifika sa shi kuma nashi sana kenan shi yayi maganganu akan malam Ibrahim shekaru yayi mai tambaya yace wai a zo a nuna masa abubuwa kwaya bi tak da malam Ibrahim shekaru yayi Kano santaran a matsayin sa na sanata sannan kuma na ji sani makale ana masa kirari da kura mai tafiyar sa'a yau kura billahi zai da masa tare tsaki wai shi ma yayi magana yace ba abin da malam Isa titi ijoyi a cikin asibitin malam Aminu Kano kuskuren da Isa ce ai kuma asibitin malam Aminu Kano wai ai nan guri ne wai na hutawa ha ba sani makale asibitin malam Aminu Kano fa wani da kafarsa zai shiga amma idan kaddara ta zo ta kara kwana ajalin sa isa ko guri ne na neman magani sai a fito da shi ga wasu ake fitowa da shi amma ka ce guri ne na hutawa amma bari mu dauko maganganun daki daki shi wancan malami kai malam Sani kake ko wane ne amma ban san karifin sunan sa ba amma malam Sani je ne ana gaya masa
0: ba girmama ko
1: malam fa na ce
0: kika ce kai din
1: a to ai shi ma haka ite ko san mutum ba kwanda aka raka shi muke zuwa kura kai malam Sani sunana Hajji Zainab Gwale ko da za ka yi min na amma ka sani ba na cikin matan banza sannan ni ba daga sabon gari nake ba mace ce ni irin wacce ka ajiye a gidanka mai mutunci mai kima na shigo siyasa ne kuma don kare kasata da yankina da kuma mazabata ina da ƴaƴa ina da jikoki ba tsorata ka nake ba malam Sani ina gaya maka ne in ka tashi ba ni matani ka ba ni daidai yanda na baka idan ka kuskure ka tsallake jallayi ba ni da kirki malam Sani bari in baka labarin ka ce babu abin da malam yi ka kira sunan AA Zola to AA Zola yau ba abin da zan ce da shi domin duk abin da za mu yi yau da kai zan yi shi ya ce ya dan hakura yana jiran ya ga abin da gwamnati za ta yi masa kuma ina fatan gwamnatin ta warware mai girma AA Zauran ta yi mara dan in dai har an masa wannan alƙawarin amma malam Sani ka kalli malam Ibrahim shekaru ka ce babu abin da ya kulla a Kano santara malam Sani a nan ne nake ta tabar gada ni da kai dan haka bari in baka labari local gamman kwaya bi kawai zan dauko maka in gaya maka abubuwan da malam Ibrahim shekaru yayi a local gamman kwaya bi in yi so kuma daga baya ma zo mu dora in baka labarin local gamman 13 da malam yayi abubuwa na alheri malam Sani ba rigima nake nema da kai ba hujja zan zo ma da shi ba kai magana ne a iya hujja amma kuskuren ka ba kai bincike ba baka sani magana cikin duhun jahilci kuma ban yi mamaki ba dan ka zo da wannan kalmomi ka je fi sadda wannan Kano da su amma kana da haƙƙi ka zaɓi wanda kake so kana da haƙƙin kai wanda kake so

0: shugaban siyasa tsindin babu komi babu gora babu kwalekwale mu za ka tar a dandalin amma ka sani fa ba ma cikin matan banza bilailazi ga aikin mai jima sadaunan Kano bari mu fara maka da ya kake suna Malam Sani ana ran ma zance masa ne ko ustazu ko ma ya kake ne dai ga amsar ka bari mu fara daga gizawa local government mai girma Malam Ibrahim Shekaru daga 2019 zuwa 2023 a jagorancin sa a matsayin sa na sanata a Kano Central a karaman hukumar Gizawa Malam ya samar da makaranta na Alkur'ani wanda tun daga Bismillahir Rahmanir Rahim yaro zai fara zuwa sai ya sauke Alkur'ani a cikin makarantar wato Quran College Malam ne ya kirkire shi Malam ne ya gina shi Malam ne ya samar da shi Malam ne ya gama shi Malam ne ya zuba masa duk abin da za a zuba masa a cikin wannan makarantar kuma a matsayin ta misalata yayi wannan
1: yanzu hakan aka je za a ganta ita wannan makarantar
0: ai bawa da baki da wuyan sai a yanzu aiki a samu zan ba malam zan gaya masa local government biyu ya je ya bincika in ya dawo ya adalci ko dai ya zo social media inda yake neman trending ya zo ita ya je ya gani local government guda biyu ko kuma ya shiru ni kuma zan dora masa local government sai na kawo masa local government 15 zan gaya masa ayyukan malam iya fahimta ta da abin da na gani da idona shi kuma ya je ya tabbatar idan abin da na faɗa gaskiya ne in ƙarya ne malam ka zo ka ƙareta ni ko ka turo a ƙareta ni idan kuma gaskiya ce ko dai ka fito ka ce mun yi gaskiya malam yayi aiki ko ka ja baki kai shiru domin billahi allazi la ilaha illa din da ka kai da safarin kwale sai mun bushe ma fatila domin na fuskance ka baka jin kunya sarki bare ga ladima mu kuma wallahi da kake ji kake gani ko tam
1: ba da gayya kenan ko
0: bari mu gaya masa malam Abbas mai girma Malam Ibrahim Shekaru a Gizawa local government ya gina block har guda goma wannan cikin makaranta ne da nake bawo al'umma labari Qur'ani College malam ne ya gina kuma ya gina wannan block din har guda goma a cikin wannan makaranta sannan mai girma Malam Ibrahim Shekaru ya samar da staff room da ofisoshi na ma'aikata har guda uku a cikin wannan makaranta din Qur'ani College ga kuma toilet har guda 12 akwai wa'anda malamai suke zagawa akwai kuma na dalibai da suke zagawa mai girma Malam Ibrahim Shekaru ya samar da laboratory duk saboda wannan makaranta na wa'annan yara Qur'ani College ya zamanantar da harkar sosai Malam Ibrahim Shekaru ya samar da kitchen ɗakin dafa abinci na dalibai da kuma na ma'aikata a dai ita wannan makarantar dai da muke gaya muku malam ne yake kirkire ta kuma isamar da ita wannan ayyukan duk a na Malam Ibrahim Shekaru to yanzu Malam Sani a ina karatun ka yi tsaya duk wannan abin da malam iyo ba yayi wa addinin musulunci ne kai yayi ne kuma dan ƴaƴanmu dan jikokin mu kuma malam bai sa ɗansa a ciki ba bai sa jikansa a ciki ba ƴaƴa ne na al'umma yayi dan sa amfana da wannan tsarin kana ina Malam Sani babu abin da kai kai wa addini sai dai ka zo ka kalli addinin ka kushe ta shikenan abin da ka iya da yake babba ko ne kai naka karatun sai kuma ka juya ka kalli alheri ka kore alherin ka dauko wani abin da ba alheri ba ka dasa wannan shine ci gaba kai a karatun naka lasifika ka kwaya ɗaya daga kai sai ita kana zaune saboda Allah to idan baka sani baka je ka bincika ka ji Malam Ibrahim Shekaru ya sha gaya wa duniya dan kai ma na ji kai magana ka ce sai ya je ya dinga cewa bismillah yana karanta surar Fatiha malam ya san muhimmancin surar Fatiha malam ya san muhimmancin bismillah dan gashi yayi makaranta dan a koyi surar Fatiha dan a koyi bismillah kai kuma ka zauna da lasifika kana zagin sa kana zagin mutane ire-iren sa duk mutumin da ya zama mutane alheri a siyasa a yankin arewa Malam Sani sai ka zauna ka zage shi
1: wai yanzu waɗannan abubuwan da kake ka faɗa cewar an yi a wannan ita makarantar suna nan yaran da aka yi domin su suna cin gajiyarsa ko kuma dai an yi ne watakila ana so a ƙarasa domin a so a fara cin gajiyarsa
0: ai abin da nake son Malam Sani je ya bincika kenan ya je ya gani mu Zainab Umar Abubakar Zainab Gwale ya je

0: ce shi yayi ne dan Allah al'umma sun zabe shi ne dan haka yayi ne Allah ne kawai zai fito da shi to lokaci yayi da ubangijin Allah ya fito da ayyukan mallam wannan fa a gizawa ne kawai mallam i wannan sannan mallam ibrahim shikaru a gizawa da local government ya gina wa malamai gidajen kwana guda biyu duk dan a ci da addinin musulunci gaba saboda addini ita ce jinin mu da tsokan mu mallam ya ce siyasar mu addinin mu duk wanda yake bin mallam yana bin mallam saboda mallam mai addini ne shi dan haka wannan abin da kaji an yi wannan makarantar Qur'ani college mallam yayi ne dan karfafa addini ba dan irinsa addini ba mallam baya fitowa yau addini cin fuska kuma baya wa addini gantsara sannan baya zagin addini mallam gina addini yake ina raya ta dan haka mallam ya gina makarantar nan na Al-Qur'ani saboda ita maki addini gina addini dan haka mallam sani ka je ka duba ka tabbatar abin da Hajiya Zainab Gwale ta gaya maka gaskiya ne ko ba gaskiya bane shi duk wanda kake karewa yau ya dauki wa kansa hutu dan bai magana ba dan haka ba za mu ce da shi komai ba amma ka fito ka ce ya dara mallam to ka gaya mana shi wanda kake magana akan sa ya gina makarantar ta Al-Qur'ani ya kuma yi wannan hidimar a cikin makarantun dan addini ya ci gaba
1: shi ma ya samu irin damar da mallam shekaru din ya samu ta wakiltar al'umma ko kuma gwamna ko wani abu da ya kama da wannan
0: mallam sani zaka tambaya domin shi da kansa ma yace ya je ya samu kudin sa ko ma dai ya akai dai ya samu kudi ya zo ya kashe wa mutane ya ba mutane haka yace to kaga shi mallam ibrahim shekaru laifin sa kawai bai gina gadin ba idan an je an gama yawon dare an zo a huta bai wannan ba sannan mallam bai bude gidan shawarma ba shine kawai laifin mallam
1: aka yace nake
0: eh to ai shi mallam sani mun ba wannan abin kai ba kai komai ba yanzu mallam tun da yayi wannan abubuwa a geza local government baka ga mallam ya fito ina zagin sa ba mallam wa hankalta wa lurata mu fa ma fari ai mana cin kashi mu din nan fa da kake ji kake gani ku dubin barko ne mu wallahi ya ka cin mace gulla ka zo ka zauna da last speaker ka kwaya daya kai ta faman babatu mu siyasa muke ba mu zo maka da aya ko daya ba amma mu zo maka da hujja shine mallam yayi abin da duniya ta gani yayi abin da duniya za ta amfana yayi abin da al'umma mutane za su amfana kai kuma ba abin da kai sai ka zo ka zagi mutane amma idan kana son a ci gaba da wannan ni da kai ka tabbatar mana ka je gizawa local government ka duba mallam yayi wancan abubuwa ko bai ba na gaya maka mallam ya sa generator mallam yayi toilet mallam yayi kitchen mallam yayi dakin kwanan dalibai mallam yayi dakin kwanan ma'aikata mallam yayi ofisoshi sannan mallam ya gina block block har guda 10 mallam ya kai masa generator mallam yayi masa dakin cin abinci personal sannan mallam ibrahim shekaru ya samar da littattafai na alquran da ake karantawa dan ƴaƴanmu da ƴaƴanku gaba ɗaya su amfana a gizawa local government mallam ya gina asibiti na kwanciya rashin lafiya ta kama ka kwanta likita i duba ka ana haihuwa ana komai a cikin gezawa ka je ka duba ka gani an yi ko ba a yi ba wannan local government ɗaya ne yanzu kuma za mu tsallaka local government ɗin taro ne daga nan zan tsaya mallam sai na kuma jin amanka sai in dawo kai sanin ka ne gare ka da kace ai mallam babu abin da yi a sanatan sa shekara hudu ce kawai ya shiga cikin asibitin Mallam Aminu yayi titina karshe kuma kace ai asibitin Mallam Aminu guri ne na hutawa to wannan tunanin ka ne ga kanin ga al'umma kuma su za su kalle ka sai ma fassara me kake nufi da cewa asibitin Mallam Aminu guri hutawa ne to Mallam Ibrahim shekaru yayi titi gaskiya ne a cikin asibitin Mallam Aminu kan amma Mallam Ibrahim shekaru bai yi ta da zumman hutawa ba domin ba gado bace gurin kwanciya guri ne na majinyata asibitin ne ya farfashe ya lalace gwamnati abubuwa sun yi mata yawa don haka mallam ibrahim shekaru wannan asibiti yana cikin santoriya dinsa ya shiga ya gyara tituna ta inda idan an shigo da mara lafiya babu gargada babu jijjiga za a kai shi cikin asibiti har a je a kwanta da shi lafiya kalau ba tare da ya wala ya wulakanta ba wannan ita ce manufar mallam da ta sa shi je ya gina titi a cikin asibitin mallam aminu mai tsawon kilomita 1.3 mallam yayi wannan a cikin asibitin mallam aminu yayi ne dan ya taimaki majinyata da kuma wa'anda suke kawo majinyata cikin asibitin ganin asibitin ya farfashe ya samu tsawon lokaci ba a gyara ba amma kai tunda ka kalli abin a matsayin bid'a ka je ga kanan mun kyale ka da kai da al'umma su wasu ma hukunci kana kallo fa Ababuchi Allah ya saka masa da alheri mutumin da yake Kano ta Arewa yake wakiltar local government ɗinsa shine ya tsallako ya zo cikin asibitin na Mallam Aminu yanzu yake gina katafaren guri kusan hawa 5 emergency masu bukata na gaggawa a Babuci yake gina wannan gurin in banda lalacewar Kano Santara idan da su Mallam Ibrahim shekaru a Babuci ba zai huta ba aida wani gurin zai amma saboda irin su Mallam shekaru ba sa nan yau gashi a Babuci ya kawo dauki asibitin Mallam Aminu Kano yana gina musu ka tafara emergency amma Salim Kale kace wai guri ne na hutawa kai to wannan kalma taka ba tai dadi ba
1: amma ji

0: kamar in kika kalli watakila abinda shi yake kalla cewar asibitin nan akwai shugaba da yake tafiyar da asibitin nan, akwai kuma wurare da al'umma ba su da irin wannan damar da za su samu wani shugaba da zai iya kawo irin wannan aikin, amma ya tsallake maimakon a yi wa al'ummar gari sai aka tafi irin wannan wuri da watakila shugaban asibitin da kansa za su iya ginawa ba wai sai sanata ya kawo dauki ba.
1: Wannan asibiti da kake je kake gani Abbas, kada kan goyi bayan Sani Makale, kai ma ka zama irinsa. Asibiti ne na koyarwa, duk wani da ka riga ka sani yan teaching practice ɗin a nan suke. Wayannan jihohi na kusa da mu, Katsina, Zamfara, Sokoto, Zaria, Kaduna, Jigawa, Bauchi, Jos, duk suna zuwa asibitin nan don cin arziki a Kano take. Don haka don an haɗa an ƙarfi da ƙarfi an gyara Ababuci ya kawo gudunmawa an gina wannan guri mai laifinsa. Malam Ibrahim shekaru ya yi masa titi mai laifinsa yana sanata. Malam Ibrahim shekaru fa saboda kishin shi da al'umma da ijiyar majalisar dattijai ma har masallaci isa mai wa majalisar dattijai duk su Sani Makale da shi ne Malam Sani duk ba su ga wannan ba, duk sun kore wannan. Wai ganin su za su kore nagartan Malam Ibrahim shekaru, wallahi tallahi ƙarya ku tasha ƙarya. Kai Sani Makale ina ka baro mai girma Salisu Sagir ta kai. Ni da kai ka faɗa na faɗa a kafafen yaɗa labarai na kare Sadauna ka kare Malam Salisu Sagiri ta kai, amma yanzu saboda kulafaci da kwaɗayi da son abin duniya da lalacewar siyasa irin ta Kano yanzu wai ka bari ka koma wani guri can saboda Malam Salisu Sagiri ta kai bai saci kayan kowa ba. Ka san shi Malam Salisu Sagiri ta kai ana gwamnatin malam ma an ba shi kungila ya yi kungila canji ya saura ya dawo da shi. Wannan ce amana tsakaninsa da Malam Ibrahim shekaru, to kaga su ba mai amana suke su ba, wanda zai zo a shashawar ma da shi kawai suke nema. Dan malam bai yi gadin ba, bare idan an gama garan ba za a je a huta, shine za a kalli malam a ce wai yayi titi wai guri ne na hutawa kai ce Sani Makale.
0: Amma shi ya ga miki dama dan wani abun hasafi yake tafiyar da yake a siyasance.
1: Hasafi ne malam, zagin uwan miji da turanci. Mu fa masu haƙuri ne, muna jiran malam ya samu iyaga mana. Me yasa ba za su jira Malam Salisu Sagiri ta kai samu iyaga masa ba suka tafi dandun siyasa? Ni da kai nake Sani Makale saboda shi wancan yaron ya iya ga ɗansa a bakin rijiya, don haka kai Sani Makale ka bari kada ka tsallaka wajen layi billahi lazi la ilaha illa wa zamman gare ka. Ehe
0: ke dan kin manta ke mata ce
1: to a cikin matan ma ni za kan ya ce billahi lazi bari ya bata rawa a gaba na ta tashi lafiya kalu ban fiye mata kunnuwa ta ba zai yi ba. Inda akan mutuncin Malam Ibrahim shekaru ne ina ga maka ko wani irin mutum ne sai na kade masa kura da ke kan hularsa a Kano sai dai baka taba Sadaunan Kano ba.
0: Ina ce yake mun ne baki ne fa
1: a to amma da bakin dai
0: to ai ba an take ruwa an danne gudari
1: ai kaga bawa da baki da wuyan sa yake ne ba da baki suka yi magana ba ai ba duka saka kai ba ni ma da bakin ne ni kadai ga nan a zauna a wannan tebur in ka ga ya malam cuta zan ga ya ma mutuwa idan ka zo ka ga ya mana mutuwa zamu ga ya ma duwun kabali ba sauki cutar anni. Malam yayi aiki a Kano Center, ku yi hakuri kawai malam shine sanatan Kano Center. Ko kuna so ko ban kwaso ko za ku yi kuka ko za ku tuka fiki ku tai sama malam shine sanata. In kaga malam bai zama sanata a Kano Center ba to kawai mutuwa ne. Dan haka ku yi hakuri, Allah ya mana nufin sun kwana, Allah isa da mu ma ai haka nan, ku je ku nemi abin a gurin gwamnati tun da ta yi muku alkawari ta ba ku nema. Ina tare da ku, ina roƙon gwamnati ki cika musu alkawarin da kika yi musu, amma a dawo a nemi mana watan galiliya. Ana wani zagaye-zagaye, an yi zagi an yi zagi-zagi, kun faɗi kalmomi guda uku akan malam shekaru. Malam ya hana mu ba ku amsa, ya ce mu kai ku ƙara gurin mai rumfa babu tokara mun kai ku. Amma maganar aiki a lokal gaman 15 ba ai kaman malam a Kano Center ba, na rantse muku da Allah wannan local gaman kwaya biyu ne za ku ji 13 insha Allah zan tura muku da shi. Idan kun ba ku yadda ba ku je local gaman din ku je ku duba. Kuma da kai yanzu mun je ne yadda malam yayi aiki ana haidin din sa, za mu fito da shi office sai kowa ya gani. Malam ya gina block a taron local gaman da ke da azuzuwa guda uku da ofisoshi na malamai suma guda uku da kuma kujerun su. Malam ya yi furniture ya zuba komai a cikin wannan makaranta. Malam Ibrahim shekaru primary school a taroni

0: ya ka dawo kuma kace ƙarya muke bayan akwai shi to hukuma za ta shigo tsakanin mu da ku dan wallahi mun fuskanci abin naku ba girma sai tsiya to akwai ta mu kuma a tare da mu dan wallahi riga bai muke saka mu sa ta kirki mu sa ta mutunci idan kun ya gani da mu kuma mu ya gaje la mutunci tsakanin mu da ku ba sauki a taronin dai mana Ibrahim shekaru sai da ya haska makarantar Nasiru Dukku da fitila mai hasken sola kobo kwandala allura kan ya fada a wannan guri sai ka dauka saboda mallam Ibrahim shekaru wajibin ce mallam wannan makaranta idan ba ku yarda ba shi ne ku je ku duba ku gani mallam yayi kobe ba ayyukan da muke fada a gizara taro ni wallahi gutsurwa muke za mu dawo mu sake tisawa sannan akwai local gamman 13 ana ban mu bashi za mu zo da su
1: ina nufin kowace local gamman akwai wani abu da ya sauke lokacin da yake matsayin sanatan Kano ta tsakiya daga shekarar 2019 zuwa shekarar 2023
0: Abbas ka sama shi musallaci hatta a karamin hukumar gwalama nan Ibrahim shekaru sai da igina makarantu masu aji uku ya gina kuma a yan alewa mallam Ibrahim shekaru ne kuma kowace makaranta akwai azuzuwa da i akwai kujeru da aka zuba sannan an sa sola an sa bohol sannan an yi kuma ofisoshi na malamai
1: to me yasa baki faro daga gwalama batun da daga nan kika fito
0: a'a mu fara da kagiza ruwa karamin hukumar da take ce daga wani sai mu gangaro muna nan tafi da kai zamu zo inda muna rai Allah kai mana nisan kwana zamu zo har gwalama har ko sai mun zagaya har i zaman to kun bo tsanna tabbata
1: na sarawan sa bai kuma ba kenan
0: to kuma da mu da muka fara daga can muka taho nan gurin yayi ma a wayannan gurare bare kuma a ce maka ana sarawa ta fa ne ana bi na bashi local gamman 13 yanzu fa local gamman bi ne kawai muka yi magana akan su tafiya ce ta alatsi ne uwan mai ƙarya ku zo ku je ku gani abinda na faɗa mallam yayi a local gamman din taro ne da yayi zan local gamman yayi ko bai ba ku kuma jira ni kuna bi na bashi local gamman 13 inda ina rayuwar mutu ba zan zo muku da shi akwai

97.3 Rahma Radio.